0: si olorun ayo
1: adani wayo
0: eni mimo fufu balawu
1: yes
0: akawi o si laye olorun o
1: tabesi o
0: beti mbele o mo be
1: o se jesus
0: ibare akoda aye
1: o se jesus
0: ibare
1: olorun se oni
0: oni kan ga jipon
1: tabesi o
0: ibare o
1: aminu awon woni
0: o dada to da gugu aye patapata
1: aye royo
0: o mani mani
1: olorun lajide
0: to mo yerun ori Tagbari topolo topolo Eh ibare o
1: ibare o
0: Oni le ori okete nje
1: ibare o
0: Tiri ipekun eye kaye
1: ibare o
0: Ogbere jigi
1: Kabiyesi o
0: Jeru ogunu
1: Kabiyesi o
0: Ogbere jigi
1: Oh yeso
0: Jeru alasejunu
1: Ah
0: Ogbere jigi
1: Adani waye
0: Doju alaseju bo mi ngbone
1: Kabiyesi o
0: Mi mi nikin
1: Yeso
0: Mi ngbele ku tin dani bi o wu Alagarabia wosem
1: Ayera ye ma se
0: Wolore afefe nise
1: Jesus
0: Ogun iji lesin
1: Bani o
0: Okuri o mo sa
1: O se o
0: Jada ni ri opade yin
1: Opada se
0: Awon oke lari awon fobi ago O ke keke ke bi odu agbeto Kini so iwo oku ti o fi se o
1: Ayera ye o
0: Ati wo Jada ni ti o fi pada se yin
1: Oh yes sir
0: Ati eyin oke nla Ti e fi fobi ago
1: Kabiyesi o
0: Ati eyin oke keke ke Bi odu agbeto
1: Bi odu agbeto
0: Wo riri Iwo ile
1: Bani o
0: Niwaju Oluwa
1: Bani o
0: Olorun Israel
1: Yes
0: Eni to so apata
1: Oh yes sir
0: Di adagun omi
1: Kabiyesi o
0: Eni to so okuta imo
1: Oh yes sir
0: Di orisodo nla
1: Amen mimo
0: Mo kede
1: Oh
0: Eyin wole sami
1: Oruko Jesu
0: Owo agbara to le
1: Oruko Jesu
0: Lati orun wa
1: Oruko Jesu
0: Ogbi ogun aye re mi
1: Amen
0: Kaye de baru minita
1: Oh
0: Owo agbara Oluwa
1: Yes
0: Lati orun wa
1: Yes
0: Ogbi ogun aye re mi
1: Amen
0: Ogbi ogun aye re mi
1: Amen
0: Ogbe mi o
1: Amen
0: Ogbe mi o
1: Amen
0: Ogbe mi o
1: Amen
0: Ogbe mi o
1: Amen
0: Ogbe mi o
1: Amen
0: Owo Oluwa
1: Oruko Jesu
0: Bibeli wipe
1: Yes sir
0: Owo ti Oluwa ni agbega
1: Bani o
0: Owo ti Oluwa si agbara
1: Oh yes sir
0: Owo ti Oluwa ni agbega
1: Ah
0: Owo ti Oluwa si agbara
1: Si agbara
0: Nipa si owo agbara re Aja ogba lowo ogun
1: Amen Jesu
0: Nipa si owo agbara re
1: Aja ni waye
0: Aja ogba lowo ogun
1: Amen
0: Nipa si owo agbara re
1: Olorun se ni o
0: Aja ogba lowo ogun
1: Amen Jesu
0: Nipa si owo agbara re
1: Kabiyesi o
0: Aja ogba leni kini wa ye
1: Amen Jesu
0: Lenu kini wa ye
1: Oruko Jesu
0: Lenu kini wa ogun ile yi
1: Oruko Jesu
0: Owo agbara re Aja ogba
1: Amen
0: Aja ogba
1: Amen
0: Aja omo re gba
1: Amen
0: Lenu kini
1: Oruko Jesu
0: Apani lapasaye
1: Aye ra ye o
0: Ile baba re
1: Jesu
0: Kini
1: Yes sir
0: Awon agba Kini
1: Yes sir
0: Awon eleye
1: Kabiyesi o
0: Kini Ti awon agba lo
1: Jesu
0: Ti won fi pa ogo
1: Aye ra ye o
0: Ni apasaye
1: Amen mimo
0: Kini o to gbe ogo omo re anu Mo kede o Mo kede o
1: Oruko Jesu
0: Owo agbara Oluwa O je ogba
1: Amen
0: Je omo re gba
1: Amen
0: O je ogba
1: Amen
0: Je omo re gba
1: Amen
0: Je se re gba
1: Amen
0: Je ogo re gba
1: Amen
0: Aja ogba
1: Amen Jesu
0: Mo gbe won Oluwa to ni agbara
1: Yes o
0: Oluwa wi gbe Ka won eyan ma sami
1: Oh yes sir
0: Owo ogun to le
1: O
0: to sumo aye re pe ki pe ki
1: Oruko Jesu
0: Owo ye gba ida
1: Amen
0: O gba ida
1: Amen
0: O gba ida
1: Amen
0: Mo fe sise lori meji
1: Bene sir
0: Ohun akoko Owo
1: Kai
0: Ikeji
1: Yes sir
0: Hey
1: Yes
0: Ogbe
1: Kai Ogbe
0: Owo
1: Ati Ogbe Ati Ogbe ni o
0: Ene ni dabaruwa
1: Yes
0: Ti Owo ba nbe lare eyan
1: Yes
0: Yes sir
1: Yes sir
0: Aya de ma wo
1: Bene sir
0: Ni awo sokun
1: Bene sir
0: Ohun o ma wo lare la wo rerin Ara banda lika
1: Yo
0: ma rin laarin awon eniyan
1: Oh yes sir
0: A ma rerin
1: Bene sir
0: Sugbon
1: inu re
0: To ba dele
1: Oh yes sir
0: Inu ikoro ni
1: Kabiyesi o
0: Owo nbe lara re
1: Yes
0: To ba de ibi kan Ti won pin re nibe
1: Yes
0: To ba de ori ti e
1: Kabiyesi o
0: Wa lo tan
1: Adani waye
0: Yes sir
1: Oh yes sir
0: A fi omi je ku omo
1: Bene o
0: Ti won ba Biki gbogbo eyan.
1: Oh yes sir.
0: Lewujo.
1: Eh.
0: Ti won ba debe.
1: Yes sir.
0: Won le ohun pada.
1: Ayayayaya.
0: Laarin gbogbo egbe.
1: Yes sir.
0: Ohun nikan loju ati.
1: Yes.
0: Owo ni nbe lara re.
1: Yes
0: sir.
1: Oh yes sir.
0: Bi owo ba nbe lara eyan.
1: Bani o, bani o.
0: Aye to ye ko sare.
1: Kabiyesi Olorun.
0: Oju kan lo ma wa.
1: O ma fani o.
0: Owo ogun ti nbe lara re. Oh, well, yet him banana. Oh, I am Bader. Bader. Bader. Bader. Bader. Am I king?
1: Oh, yes.
0: I walk Mulara.
1: I walk Mulara.
0: And Bader.
1: I
0: walk Mulara. And Bader. I walk
1: Mulara.
0: And Bader.
1: And
0: Bader. What do I do?
1: What
0: do I do?
1: Oh, yes.
0: And Nina Cordola. We're teaching them.
1: Oh, yes, sir.
0: Oh, what?
1: Not
0: a woman. Oh, what better yet? Not a good. Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Show up on Belarin. I did the man.
1: Oh,
0: you loaded. I want to your corner, lower. What did the man badger? I did the man. You
1: loaded.
0: Yabaru Badnetta. Get the beer, don't get ya.
1: Yes, sir.
0: Jump the baruana.
1: I
0: got the baru.
1: Mama. Oh yes, sir.
0: On to Burundi.
1: Oh,
0: qui est en état sumo?
1: Oh yes, sir.
0: Kosa olobe.
1: Ah.
0: Oh nimo.
1: Hello.
0: Oh tiens
1: Ato.
0: Oh nimo bati osa.
1: Hello.
0: Oh nimo kwe.
1: Oh nifura.
0: Oh no sa olobe.
1: Kapiyesho.
0: Atuma mo fete gusi. Mama kede. Ogbi ore mo le. Ki mo so?
1: Ogbi ore lo.
0: Ki jina?
1: Rara
0: o. E jina boro.
1: Ato.
0: Hey.
1: Kapie sologo.
0: Ogbi ore ni.
1: Ogbi ore.
0: Mo kede. Mi o le gbagbe.
1: Yes sir.
0: Ojo buruku esugbe mi.
1: Kapie so.
0: Eh eh sir.
1: Oh yes sir.
0: Ore wa le ni. Ore wa ni.
1: Ore ni o.
0: Eh sir.
1: Kapie so.
0: Eni kan dede.
1: Yes sir.
0: O wa o be mi atore wa bi meta ninu moto.
1: Oh yes sir.
0: O wa so pe.
1: Yes sir.
0: Lagbaja nko. Toji ore wa kerin.
1: Kabiyeso.
0: Esa.
1: Oh yes sir.
0: Emi wa wigbe. Eni yen wa.
1: Ah.
0: Oni se le fun mi number.
1: Dosu.
0: Mo fe sori kan fun.
1: Kabiyeso lorun.
0: Eh. Oni tori pe.
1: Yes sir.
0: O awon like bo se nlu aye.
1: Agani wa yo.
0: Awon fe ra o ma boss fun.
1: Kabiyeso.
0: Mama.
1: Dosu.
0: Mo ba so pe.
1: Yes sir.
0: E ja pe number.
1: Kai.
0: Ikan ninu awon ore wa.
1: Yes sir.
0: O de wigbe.
1: Eh.
0: E je ma ra o ma boss fun.
1: Ayera yo.
0: Te ba ra fun.
1: Eh
0: o. Nkan ma se yin o. Te ba ti le se lore.
1: Yes sir.
0: Te ba se lore.
1: Yes sir.
0: Nkan o se
1: yin. Ikwa se yin.
0: O ni e kan de wo.
1: Kai.
0: E pe.
1: Yes sir.
0: E kan fun ni owo kekere.
1: Kabiye so.
0: Ti nkan o ba ti sele si yin.
1: Adani wa ye.
0: Any Edeni?
1: Yes, sir.
0: On fait la ma boss.
1: Yes, sir, on ma boss.
0: 24 millionnaires.
1: Kabiyeso loro.
0: On va voir par au fond.
1: Yes, sir.
0: Comment ça ou est dié dié?
1: Kabiyeso.
0: Soukbe.
1: Yes, sir.
0: On me quoi?
1: Eh
0: oh. On dashi ani.
1: Non quoi rare.
0: To ba wa nda wo yen pada.
1: Ben, sir.
0: To nda wo yen pada.
1: Oh, yes, sir.
0: A tu wa lo fi owo yen ba ra moto mi.
1: Kabiyeso loro.
0: O moto ya wa di melo?
1: A di meji.
0: A di meji. Ore nla lo fe se.
1: Ore pataki ni o.
0: Fun arakunrin wa yi.
2: ṣùgbọ́n rẹ wa kẹta.
1: Oh yes sir.
2: O wi pe e fun ni 100,000.
1: Ka bi e ka fi dowo.
2: Ka fi dowo. Ojo te de fun 100,000 lo to.
1: Yes sir.
2: Ojo ti eni yen fun 100,000.
1: Oh yes sir.
2: Omo eni yen ti school bo.
1: Jesus.
2: Omo eni yen de accident.
1: Ka bi e se o.
2: Yes sir.
1: Ka bi e se
2: o. Omo eni yen accident.
1: Ya ya ya ya ya ya.
2: O kan fe se sise.
1: Jesus.
2: Ese kese.
1: Yes sir.
2: Lord alakunrin yen wi pe. Airo. Mi le sore fun mo. Bedeni.
1: Yes sir.
2: Ki se ni ti won sore. Eni to fe sore fun.
1: Ao.
2: Li isele yen fi sele.
1: Ka bi so.
2: Saba bi nikan ni accident yen.
1: Bi lasan ni o.
2: Sugbon tori enu ti eni ore wa yen ti fi soro.
1: Oh yes sir.
2: Esa.
1: Ka bi so.
2: Ki lo sele mo yen.
1: Ka ya ya ya ya ya ya ya ya ya.
2: Oro ori ahan.
1: Beni o.
2: Ore.
1: Eh.
2: Oro ki mo we.
1: Oro ori ahan ore.
2: O ja ore wa bo.
1: Ka bi so.
2: Ninu yara iran lowo.
1: Jesus.
2: Ninu akaba iran lowo. O le ja ore wo bo mo kade se wa soro
1: emi a soro
2: oro ori ahan
1: oro ori ahan
2: ore mi
1: o
2: ko ja mi bo lori akaba iran lowo oro oluwa
1: oro oluwa
2: jode loro mi
1: jode
2: loro
1: mi
2: oro ori ahan
1: oro ori ahan
2: oh my god oro ahan
1: oro ahan
2: ore mi
1: oro
2: ahan
1: oro ahan
2: ore mi ko ja mi bo loki aseyori
1: loki aseyori
2: oru ara
1: ore
2: mi ko da mi pada
1: mi
2: yara iran lowo jade lara mi o jade o oye duwa
1: Jesus
2: o oru ori ara
1: ko ja mi ko ja mi bo mi yara iran lowo si akaba ogo
2: Yo quedo me rebusa. Olongbadua ebo to re mi gbe e awon kan le gbe ebo sugbo
1: yes sir
2: nigba mi
1: beni o
2: oro ori
1: oro ori ahan
2: oro ori ahan
1: ka bi eso olorun jesus
2: e le kan le fe ran lowo
1: yes sir
2: ken ore eni a de so gbe
1: beni o
2: e ma ran lowo
1: ma sa nu fun
2: kan ba ti le so ina lowo jabonu
1: beni beni
2: oru ahan
1: oru ahan
2: ore mi
1: ore mi
2: esa
1: oh yes sir
2: se ka lo nu bibeli
1: beni o beni o
2: e ba won sakaraya
1: sakaraya
2: sakaraya 13 verse 6 sakaraya 13 verse 6 kini bibeli wi
1: eni kan si wi fun pe
2: eni kan wi fun pe
1: ogbe kini wonyi ni owo re
2: ogbe kini le lara re
1: kan si da pe
2: o da wi pe
1: ni ogbe ti asami
2: wonyi lo gbe ta sa mi o ni ile tani ile tani o se mi ni mo ko bibeli ni o so wi gbe
1: o yes sir
2: won yi ni ogbe ti asami
1: asami
2: ile awon ore mi e ma soro oru ara
1: oru ara
2: ore mi
1: ore mi
2: ko saye mi bayi
1: ko saye mi bayi
2: jode lara mi
1: oru
2: ara
1: ore mi
2: to da ye mi
1: bada
2: sinu ofo
1: sinu ofo
2: oru ara
1: ore mi
2: ko sa mi logbe
1: ko sa mi logbe
2: oru ara
1: ore mi
2: ko sa mi logbe
1: ko sa mi logbe
2: jode o jode o oye o oye o oye o oye o oru ara
1: ore
2: mi o ko sa mi logbe
1: Yeah,
2: na ja da ba. Meru di ka da mu na je de meru di. Wa, ha je de bi na paru ba ja. Ya ka ka ka ba mu. Meru stand de le ba rota. Ya ba ri ka tan. Yes, Oluwa wa.
1: Amen.
0: Jesus, Oluwa, Mokade, Ororiaga, Orere, Orebiota, Magbegbe Oni, Boda Weni, Ta Kolana, Tani Mope Lalabari, Tole Anu Seyi Lodomi, Oju Ari Bini Bi Wole, Edu Marepe, Oru Alore Mi, Oru Alore Mi, Oru Alore Mi, Oru
1: Alore Mi, Oru Alore
0: Tuesday.
1: Cancel
0: in bed and here, Kuawan.
1: Hallelujah.
0: Neopo opposite Yoruba.
3: Bene, sir.
0: Yoruba market.
3: Opposite Yoruba market, yo.
0: Ni Challenge Road.
3: Challenge Road.
0: Oma lagbara ga.
3: Alagbara o.
0: Ni Equa Hall.
3: Equa Hall.
0: Ma bombe.
3: Oja ma bo.
0: Latago mejo aro.
3: Mejo aro ni Tuesday.
0: Ni cancel him ati bere.
3: Kabiyesi Olorun.
0: Lati Tuesday.
3: Lati Tuesday.
0: Ati Wednesday.
3: Ati Wednesday.
0: Baba ti pari lojo Wednesday.
3: Oh yes sir.
0: An lo pada si Sangwata.
3: Sangwata.
0: Fun crossover night.
3: Hallelujah.
0: Oru ojo Thursday.
3: Bene sir.
0: Ma miss ye.
3: Mama miss ye.
0: A ma se oru Thursday.
3: Bene o.
0: Ati oru Friday.
3: Ati oru Friday.
0: A fe re koja sinu osu kejo.
3: Kabiyesi Olorun.
0: Oshi bi baba mi.
3: Oh yes sir.
0: Samuel Ojo.
3: Bene o.
0: Adebayo.
3: Adebayo.
0: Authority.
3: Authority.
0: O ma ni agbara.
3: Alagbara o.
0: A osu kejo yi.
3: Bene sir.
0: Ogun aye re ma sewele.
3: Amen.
0: O ma wonu ogo tutu.
3: Amen.
0: O ma wonu ipele tutu.
3: Amen.
0: Iwo laran mi si o.
3: Bene o.
0: O ma lagbara ga.
3: Ale o, alagbara o.
0: Crossover night.
3: Crossover night.
0: On the 30.
3: Bene sir.
0: Ojo Thursday.
3: Ew.
0: On the 30 and 31st.
3: And 31st.
0: 30 and 31st.
3: And 31st.
0: Ni Sangwata.
3: Sangwata.
0: Oluwa ran mi si o.
3: Oh yes sir.
0: Ri po wa nbe.
3: Babo.
0: Ni Mau Event Center.
3: Mau Event Center la ma lo.
0: Ta ba ti n pari crossover.
3: Bene sir.
0: Ni aro Saturday.
3: Aro Saturday.
0: A ma ma sa lo ilesha.
3: Ilesha.
0: Fun Sunday service.
3: Oh yes sir.
0: Akoko.
3: Sunday akoko.
0: Ninu osu kejo.
3: Bene o, bene o.
0: Hey!
3: Oh yes sir.
0: Ibere otun leleyi. Fun ori oke si omu.
3: Kabiyesi o.
0: Are molekun.
3: Oh yes sir.
0: Iwo to ba ti fe de lati Saturday.
3: Ew!
0: Wa ba mi lojo Saturday.
3: Kabiyesi Olorun.
0: Ma se canceling fun e.
3: Oh yes sir.
0: Ma pray fun e.
3: Adani wa yo.
0: Sunday genge.
3: Sunday service.
0: Ago meje.
3: Meje aro ni o.
0: Simokanla.
3: Meje aro simokanla ni.
0: 7 to 11.
3: 7 to 11.
0: To ba de ni 12.
3: Bene sir.
0: O le ba woli e.
3: Ati pari ni e o.
0: Ni 12 o'clock.
3: Ni 12 o'clock.
0: Woli ati wa lona Eko.
3: Bene sir.
0: Fun Sunday service.
3: Fun Sunday service.
0: Sunday service ya koko.
3: Bene sir.
0: Ninu osu kejo.
3: Ni Sangwata.
0: Ni Sangwata.
3: Kabiyesi o.
0: Ojo keji.
3: Ojo keji.
0: Osu kejo.
3: Osu kejo
0: ni Sangwata.
3: Sangwata.
0: Mau Event Center.
3: Mau Event Center.
0: Sori awon Sunday akoko.
3: Bene sir.
0: Ni gbogbo ijo.
3: Eh o.
0: Won ti fi sere.
3: Bene o.
0: Sunday akoko.
3: Eh o.
0: Ifami ororo yan.
3: Oh yes sir.
0: Eyan ara Sangwata.
3: Sangwata.
0: A ma lo only communion wine.
3: Kabiyesi o.
0: Eje Jesu.
3: Jesus.
0: Ni Sangwata.
3: Adani wa yo se.
0: Ni Sunday akoko.
3: Bene
0: sir. Sunday akoko.
3: Sunday akoko.
0: Ni osu kejo.
3: Ni osu kejo.
0: Only communion wine.
3: Bene o.
0: Ati.
3: Yes sir.
0: Ororo.
3: Ororo la ma lo.
0: Anointing service.
3: Kabiyesi Olorun.
0: Anointing service.
3: Anointing service.
0: A ma da ororo ni ole ori.
3: Ayera yo.
0: O ma ni agbara.
3: O se Jesu.
0: A de tun ma fun oni mantu.
3: Kabiyesi o.
0: Ni ofe.
3: O se Jesu.
0: So ma fi rinrin ajo.
3: Adani wa yo.
0: Ose tutu.
3: Oh yes sir.
0: Osu tutu.
3: Osu tutu.
0: Baba se se ni Eko.
3: Bene o.
0: Na la se ma se ni ilesha.
3: Kabiyesi Olorun.
0: Ni ori oke si oni.
3: Ori oke si oni.
0: Are molekun.
3: Are molekun ne.
0: Ibi o ba de ni ilesha.
3: Bene o.
0: So pon lori oke oko to Jesu.
3: Oh yes sir.
0: Eyan ara ilesha edide.
3: Edide.
0: Ibere otun leleyi.
3: Kabiyesi o.
0: Ohun tutun ni sa.
3: Oh yes sir.
0: O fe ti aye re wu jade.
3: Kabiyesi Olorun.
0: Mo fe ko ba Olorun pade.
3: Adani wa yo.
0: Ko wo bi osu yi se ma ri fun.
3: Oh yes sir.
0: Baba ti pari.
3: Ew.
0: Sunday service.
3: Ni Sunday service ya.
0: Ni Eko.
3: Bene sir.
0: Ni on the second.
3: Ew.
0: An lo si.
3: Kabiyesi o.
0: Ibi kan tan pe ni oro.
3: Oro.
0: Eyan oro.
3: Hallelujah.
0: Ni ojo Tuesday.
3: O ma tojo meta.
0: Ojo kerin.
3: Bene o.
0: Ojo Tuesday.
3: Ojo Tuesday.
0: Ojo kerin.
3: Oro.
0: Osu kejo.
3: Kabiyesi Olorun.
0: Oro.
3: Oro.
0: Osu kejo.
3: Osu kejo.
0: Ojo kerin.
3: Ojo kerin.
0: Eti so ojo Tuesday.
3: Tuesday la ma bere.
0: Ati ojo Wednesday.
3: Wednesday.
0: O ma ni agbara.
3: Alagbara o.
0: Ni oro.
3: Oro.
0: So ni ojo Tuesday yen.
3: Ojo Tuesday yen o.
0: Ti si ojo kerin.
3: Yes sir.
0: A ma bere.
3: Kabiyesi o.
0: Ni 7 aro.
3: 7 aro ni o.
0: Aro kutu. Mountain of Solution.
3: Mountain of Solution.
0: Bible Assembly.
3: Bible Assembly.
0: Ni along Bodedi Way.
3: Na along Bodedi Way ni o.
0: Agbegbe Bodedi Way.
3: Bene.
0: Ni adojuko ile Lai Muhammad.
3: Oh yes sir.
0: Ile Lai Muhammad.
3: Adojuko ile Lai Muhammad.
0: Bodedi Way.
3: Bodedi Way Road.
0: Adojuko ile Lai Muhammad.
3: Adojuko Lai Muhammad ile
0: Edo. Adeboye Avenue.
3: Adeboye Avenue.
0: O ma lagbara gan.
3: O ma lagbara o.
0: Ni Kwara State.
3: Kwara State.
0: Oro. Kwara State.
3: Edide o.
0: Baba tin pari oro.
3: Oh yes sir.
0: O ma lagbara.
3: Alagbara o.
0: Hey.
3: Kabiyesi Olorun.
0: Ta ba ti pari iwadi oro.
3: Oh yes sir.
0: Eyin ara Ibadan.
3: Ibadan.
0: Olimo.
3: Hallelujah.
0: Leyin pade.
3: Yes sir.
0: Titoro.
3: Kabiyesi o.
0: Ibadan loko.
3: Ibadan ku orire o.
0: Ibadan loko.
3: Ibadan ma ku orire.
0: Leyin Ibadan.
3: Oh yes sir.
0: O kan ikirun.
3: Ikirun.
0: Leyin ikirun. O pada si Eko.
3: Eko loko.
0: Leyin Eko. Ilorin.
3: Ilorin Afoja.
0: Leyin Ilorin.
3: Yes sir.
0: Ofa.
3: Ofa.
0: Leyin Ofa.
3: Kabiyesi o.
0: Ilesa.
3: Ilesa ni o.
0: Leyin Ilesa.
3: Oh yes sir.
0: Eyin Ondo.
3: Ondo.
0: E ma reti woli.
3: E ma mura le o.
0: Aran mi si o.
3: Kabiyesi o.
0: Sori osun kejo.
3: Oh yes sir.
0: Erin ajo ipe ni.
3: Kabiyesi o ma se o.
0: Erin ajo se iranse ni.
3: E o.
0: Isoji agbaye ni.
3: E o.
0: Iwo lo ma leri.
3: Amen.
0: Oluwa wiwe
3: kabiyesi o
0: ninu osu kejo yi
3: yes sir
0: eyin kan wa
3: ah o
0: idamewa yin
3: yes sir
0: o ma bere lati 500,000
3: amen
0: 200,000
3: amen
0: 1 million
3: amen
0: 2 million
3: amen
0: wa ma pe woli pe
3: yes sir
0: mo fe san idamewa
3: beni o
0: ti mi o san ri
3: kabiyesi o
0: nitori iyanu la
3: oh yes sir
0: ti mi o riri
3: ah
0: o sele ni
3: beni sir
0: iyanu sele si o
3: amen jesus
0: iyanu wo ile re
3: amen jesus
0: on tutun wo ile e
3: amen jesus
0: agbara wo lin down tutun duro
3: oruko jesus
0: ninu ile re
3: oruko jesus
0: agbara le di oku o
3: amen jesus
0: emi e bora
3: adani wa lo
0: tin down tutun duro
3: kabiyesi ra
0: ti ojo tutun wo ile re
3: araye olorun
0: oya ko gbina
3: amen jesus
0: ko gbina
3: amen
0: abodi emi
3: oruko jesus
0: tejo gbelepo
3: oruko jesus
0: abodi emi abodi emi e bora tin gbenu ogiri ile re tin da ire duro sita ti o je ki re woli e ti nda orere duro sita ti o jo rere woli e come on lano lano lano lano lano lano lano lano lano
3: jesus
0: god bless you all
3: olorun abukowo yo
0: yo dara fun o
3: amen
0: you want

flesh eleda seda oba mi. In fact, gbogbo bi to ba wa kan so pe go fun Messiah adupe e jo sa nja won kan ti bo londo wopo se won ka ba mo ma pe awon bi meji si meta ti won bo londo wopo enikan ni bawo le yan se mo ba do wopo o lo simple ju alakoko faye re fun gba Jesu gege bi oluwa to lugbala o n ba do wopo bo niyan bibeli ni bi enikeni ba nbe ninu Kristi o ni yo die da titun o nta tijo yo koja lo o ni kiesi a di titun enikan ni mo mo ti gba Jesu nkan kan sele lara mi ye wo dada bo yo gba ni gidi emi ti mo ndu Ismaila mo nje ile ke usawia ni mo ni anfani lati lo o jiji ni mo ba Jesu pade o le ba pade ko fi o le bo se wa gbogbo enu ati igboya ni mo fi mo so pe to ba tele to gba ni gidi ataye eni obi agogo ni ki la n so yi gbogbo eyan omo olodun te ni anfani ati gbo mi mo n sako igbala mo n sako Kristi to ipo da mi loju awon ti o si ba mi gba o se n to kaba mo re e mo gboro yin ayo ni mo ni n fe so enikan ni bawo mo se le ba dowo po iwo na yan church kan layo nibi to ti mo sin olodun o ni e mo ko ipejopo ara le gege bi awon ti yan ti kasa bi asa awon elomi elomi ori nkan kan gbe inu yin ni lo ki lo church o mo tan ra re ko si bi igbagbo re se le fese mule ye wo nu out of apostle nigba ti won gba Jesu gege bi oluwa to lugbala ki won se bibeli so di mimo fun wa wi pe won parapo won si bere si josin waju olohun bawo le yan se mo bo londo wo po esa e to daju bere si yi okan pada mo jere okan o n ba do wo po ni bawo le yan se mo ba do wo po in to ba ni ko ti si asoro soro ko ti si woli olohun ko ti si enikan ti o mo wa sori afefe ti oni ni o mo da sise olohun because ko se dashi iwo na fowo e dashi mo fi da mewa re dashi mo fore re dashi nipa sise be o n dagba nu oluwa niye ko ti si e da ko pastor un da ko soro soro un ti oni ni odawo afi to ba kan fe tan ra re je iro ni npa ko se eni ti oni so be and dida owo ki sese o ba bibeli mi o ni mo fe o ninu didun olore ki won kan pa fun yan ni oda ani se nkan bayi intagbara re baka mo se ida mewa ta si so o ni e fi ti kesari fun kesari e fi to oluwa fun oluwa eleketa tabi eleke beyan se mo ba do wo po iwo na wa se kan to mo se nu church ko ba ju ba o ba tan engineer e kokko pe mama alakoko yi ngo bolondo wo po kin lo jelere ai so bo sa obo ni ejere leyin oko bo ba tele Jesu oni balogun oko bo je kondo re yo fun elere ki je yan gbe

0: engineer e pe sister yi e ja won to ni communion danwo ninu aye re
1: asiri ni mo fe so
2: asiri da invest o e ya 30 o beyan ba ti be sasiri se be won gba bi emi nikan mommy you know be bi ka won no gba asiri yen to fem and so you know ko yin bo le ti wa
1: Adetunji Olanike Adetunji Olanike ati challenge lati wa
2: let you wa eyin ati mommy
1: ben sir
2: oya
1: mo mo pe yon ko ma wa si church bi bai so to ba wa emi ma nfi won se yen ni
2: mommy
1: so lawon owo kan na ton ma ni awon fe send owo ni bank kini kan ma ni e ma to ara yin so o wa ni shop kan ni bi area mi ati gba ti mo ti lo gba shop ti mo kokon nlo kekere ni shop yen to bi gan mo kokon ja nbe mo wa ri ton se mo shop mi mo dey like you ah ma gba mi so ju be lo so ti mo mi ba de lati church o ma mu kini kan wa bi zobo bai ninu kekere lo ma wa
2: kini bi zobo yen meji meji ma fun yin sunday meji meji nice
0: oni kini bi sobo jesu olugbala so ninu we mark chapter 14 verse 22 to 26 oni emi ki yo mu ninu eso ajara mo titi yo bi di ojo na nigba ti emi o mu ni titun ni ijoba olorun won lo si gbe ago soke o gbe cup soke o si fun won gbogbo won si mu ninu re o si wi fun won wi pe emi ki yo mu ninu eso ajara mo titi yo bi di ojo na nigba ti emi o mu ni titun ni ijoba olorun iyen ni pe kini ta won pe ni bi sobo on la wa npe ni blood of Jesus enikan ni se eso ajara ni wine ti o ni akuwo ninu asiri agbara han ni o wa ma dun e o si se iyanu ninu ago wa ise iwosan ise iloro eto wa daju en ba tun ba wa mu ti aye o tun ni entitled si ti ijoba olorun tori pe in ta mu yi ara oluwa ta n gba yi ki saye nikan lo mo omobirin yo mo n to je o ko le mo boya bi oba paro na o na lo gbe yi isin only communion la ni la ro yi yo si fa kiki mo tin kigbe re lati ojo friday isin gbigbara oluwa meji meji ni e mu kan lo le e mu kan e gba kan ni church so wa ri jesu lo ni a mo se ni iranti ohun o agbara to nbe nbe ku oni to ni yere yere eje won fi gbogbo enu so bayi a wa se nkan kan ta se ri mo ti ni kawon eyan mu apu a mu apu eyo kokan dani ni kete ta ba ti gbara oluwa tan oluwa jese mi o se so jaye mi o se so jaye awon omo mi o se so be mi olorun se so fun mi niye isin taro iya to gidigidi daddy mommy be ba le try gbogbo eyan odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yin yo bere ni ago meje laaro yi lagbara olorun awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke isin ti won bere loruko jesu ti nasareti lati ago mesan lo soke engineer eje ma gbadun omo birin ibo isin kini to dabi sobo yen in la verse laaro yi
1: so kini bi zobo yen ton ba ti wa mu wa ton ba ni ki mu ma ju sori table ni itun wa fun mi last ti mo e de shop ti mo so pe shop yen o ma gba toro lo mo se mi kan ti mo ma ba soro a wa jo lo wo be o wa ni a oga ibi bayi ma won o a wa lo baba kan wa ni a ki ma de be o pe iya to ni be a young lady kini kan emi yen wa ni zobo to ju sinu dry yen lo mu ko da sibe ti mo e lo mu ki o even o ti fe leak tan inu kekekere bayi lo wa mo wa lo da sibe mo wa gba odo mo wa ni ni boni ya yen wa won lo wa loki agbe ni mo se pe baba to so fun mi pe a young lady ni emu ne ja ka lo sibe ba se de be ni yen mo sa ki ya yen bo se fi kokko wo mi pe ehn ehn ko fun ko wa fa one seat mo sa ka wo seyin o ni kini mo fe mo ni mo ri shop gan ni apa na ni pode so pe yin le ni o ni yes emi ni mo ni omo ta ni wo ti mo yi daruko daddy mi fun ni ah o wa sokun lo o ni a o ti pe baba e ohun mo kini kan mo lo ki mo ni pe mo need shop yen o lo need e mo ni ben o ni die o ni ben o ni elo lo ni mo ni mi moye ti e fe gbe sile olohun fe list e ni pe 37 years lo wa lori e iya yen ni o ti ni awon eyan to ti offer ohun lowo pe o ton offer ohun pe ohun o bi ya sa se ni pe ohun mo kan to n fe so pe tori ah pe bo se n wo mi gan o da ko ohun dash mi lo fe ni ah dash mi lo fe bi ba o baba yen tun wo mi bayi pe dash mi lo fe ke o da e lo mu 4 million naira wa ah ti mo yi pe oko mi ni mo sha so fun oko mi owo ida bi bonus o de sure pe kini agreement e oni ki lo lo gbogbo 37 years to wa lori e
2: 37 year omo odun melo leyin
1: 20 ma pe 29 year yi
2: te ba bi 37 mo ke se week yo yeah enne kan ninu eyin mejeji wa rafa wa jefa o wa ni e mu fo wa
1: so yeye mo sha lo pe mom mi pe mo wa mom mi lo shop lo je ona tun ti wa church mo tun se bi pe mi ki e pelu church tan lo yen pe kin
2: e tun se bi eni pe
1: mi ki e pe won tun ti lo church so ase ya yen gan ti ri mom mi fun ra lara won bi mom mi se n bo lati church pe omo kan wa ba won o ni pe mom mi ni omo yin na ni pe omo adigun ni awon ati mom mi sha jo soro mo sha credit iya yen ibu ki to credit iya yen lo iya yen ki lo ma lo be ki ti e kokoko kuro ni iwaju ohun later ni mo sese lo credit iya yen tori mi gan de ile mo lo ro pe se iya ide ah iya tan lo buru pe mo sha so mom mi wa ma mu omi wale ni 77 omi yen to ba ti mu wa emi ma mu o ma ni pe ki ma mu ni pe gbogbo aisan kini kan tori emi lo sa pe koni si osa mo sa ma lo mo wa yin mu so pe kini omi ti ma fi fowo tin ba tin lo shop so amawa ta to je pe
2: e ta
1: gidi gan ko ye awon
2: ki le mo ta
1: awon red made
2: wu bayi
1: ki wi e ni mo ta so ko ye awon ta jo wa ni building gan bi mo se so igba to saya o wa lojo kan mo ni mo ti e ti duro na mo ti gba shop yi bo ni mo ti fe ri owo ti ma fi furnish ti ma fi koja si mo se ji laro ojo yen ni mo ba ni grandma emi na lo touching
2: ele lo
1: ati mi ba force okay ah ogun esuse o mo pe es ko mu gbe duro mi sha be wi mo mi mu ba soro grandma mo fe tele yin lo church yin grandma sha ni ah awon da mi gbo pe mo ni won ti se ma wa ba won na ba mo la je on lo ni ma pa awon ise mi ko si shop pe mi ti fun won ki lati ana ti mo ti pinu pe ma de tele won lo church bo mo ko ma mu mi sere tori mi n lo church so mo sha tele won wa church ibe yen mo joko si lojo yin e sha pray mi ni kankan tenu mo ju pe oluwa esin lo le mi wa o o si bi ti emi ma ti ri owo shop ti mo lo ba yi o nkan kan be yen mo sa gbadura ta fi lo lojo mi so nkan ti o gbe mi wa fun anybody mo sa pa awon egbon mi ati mo mi fi mi se yeye ni gba ta sa de ile pada ti mo yin wo inu shop ni ore mi kan sa pe mi pe ah pe bawo ni kini ko a sa jo soro o sa ni ah pe kilo to mi do mo ni mo lo church la taro ni pe mo wa nkan ti mo fe je ni pe ah mo de gba shop kan o asajo social ah o ga o ceo o ya di nkan ko support e pelu 10 million o sa
2: hello
1: 10 million
2: e nkan ko support e pelu 10 na where o nuran lowo ti aye re nilo kan bi agbara si ami ko yo si olojiji baba mi lo supporta si mi sit down e ma de testimony sister yi e joko mo fe bere question kan lowo won sister yi nigba te jade lojo yen te waun e wa ba mi
1: ara o a kan eni pe iye ti everybody ba ni kan ma da so 5k lo wa mu kan da lojo yen mo lo joko pada
2: e si ri mi n gbe jade ki mo gbo wole yin
1: mo ri yin bo mi duro si bi pe ki emi kan wa mi
2: eyan kan wa ni e gbadua ebe
1: mo fe wa ko miracle ta
2: won la won wa ko miracle ta won ko e sa awon ti eri yanu la won ti mo ba igbagbo je enikan ni bawo le yan se n gbagbo je laju adua ti mo ti gba loni laju gbe ti mo ti keko ton wa lo duro mo fe ri yin ni fun kini loju ese lo ba igbagbo mi je emi si ti mo pe yin kan be te mo gbagbo je emi ni ni gba ebi won lo fe ri mi o ri o ta le ri so e ti ri mi abe ri mi e ti ri mi ba n gbe kamera si ki won le ri mi kaakiri. ngo ba dele ton ba ni so ri pastor iwo se pe sipo ori mi mo ngbadu yin
1: so igba ti mo sha dele lojo yen ti eni e fun mi lowo yen mo sha joko ko ti eye mi mi mo yin ti mo fe so fun igba to tu di ojo eleketa ti mo se mo fe ma lo si shop so mo ti wa gbagbe omi 77 ti mo fe fi fo mo tu se sa pada lo le niyan pe mo ti gbagbe omi 77 ti mo fe fi fowo mo sha tu fo mi e fo owo so mo e de shop bi customer kan se message mi lati Cameroon niyan o sha tu raja 12 million naira egbon mi o
2: raja
1: ti e wo fun pe ah pe mi ma mo ko to se ile bayi pe mi so gan fun pe obi communion abi kile pin sin yen lo ti bere pe customer kan wa raja 12 million lo pe mi ti mo de need owo owo yen sa be si wole ti mo fi furnish shop yen tan
2: te fi furnish
1: mi ti e mo pe even awon yan pada lo bayi yan igba ti won ri video shop yen pe se mo
2: e je wo video won ah ah se bo se bere ni se ah ah best collection in total oja mo ti wo be ah mo na wo si oja yen mo na wo si shop yen ki eje Jesu koko ba ni ah this is too much ba mi sa Jesu ni atewo ẹwọ ti ẹkọ si God did it 2026 first gift I love that faith so second nbo third gift nbo fourth gift nbo tenth gift nbo until 12 gift first gift ẹbun akoko look at their life ẹwọ ọpọlọ ẹwọ packaging because gbogbo n tọ ba n se fi packaging ti ẹ na si iye ti won ta nkan nbe yen ko ni won mo iye won o ba pe awon eyan ni choice ju ki won raja lo nbe mo ri kini kan to dabi wave on nbe awon kini kan sa so le to ba won aso ni gbogbo yen
1: ben sir
2: le ba ri
1: nbe everything she's best you are okay ni
2: nkan wa okay like the UK se so si wa da ni
1: ah ajo ma lo bigbo ni o
2: ajo ma lo gbo ni e gbe owo lori e ki gbe baba be mi wo lodun yi ashe ti mo be e te wo sister bo le ti fe ma ku oja bo lo wu yi
1: fe lo china ni
2: china lo n wu yi e de china lodun yi won ni china lo wu awon ko to di osu ken ke ti ma ku oja ni china you will become a sole distributor. People will patronize you. You will sell market in billions. Not in million, but in billions. More transfer anointing salary. Yes. Iru ka to ba wu yi ni ke ma lo. Awon kan yi da. Nice. Awon ti an ba dowo po ni o. O lo bi je wi pe ko si bo se ni gbegbese. Bo baba dowo po iwo nu ra anu ti e gba e ja wo eleyi ki mo fi se lo e lo mura o isin only communion la ni la ro yi yo si fa kiki mo tin kigbe re lati ojo friday isin gbigbara oluwa meji meji ni e mu kan lo le e mu kan e gba kan ni church so wari jesus lo ni a mo se ni iranti ohun o agbara to nbe nbe ku ni to ni yere yere eje wa fi gbogbo enu so bayi a wa se nkan kan ta se ri mo ti ni ka won eyan mi apple a mu apple eyo kokan dani ni kete ta ba ti gbara oluwa tan oluwa jese mi o se so jaye mi o se so jaye awon omo mi o se so be mi olohun se so fun mi niye isin taro iya to gidigidi daddy mummy be ba le try gbogbo eyan odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yin yo bere ni ago meje laaro yi lagbara olohun awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke isin ti won bere loruko jesus ti nasareti lati ago mesan lo soke lati iworode ewo moto gbagi elevation ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen ati ni gbogbo awon sona church isin only communion e kan bayi ni losu o fa kiki o si ni agbara mo bo yo o salaba pade e
0: ba dowopo iwo na gbira laare ba dowopo fi rugbin re eh fi da mewa re ka tun fi se program to la eje nse bayi gbogbole eje mo fi ti baba ise lo
3: hello baba mi o mo leri ni mo fe dupe lowo olohun fun gbogbo re ti olohun se ninu aye mi o mi o ko da ore ohun ko se pamora o ni agbara debi to mi o mo bi mo se le se opelopo olohun opelopo aya mi ni o aya mi ni o o lo introduce mi si ijo yin o lati igba ti mo de ti join ni lori afefe baba mi o ka ba mo ere ni mo koko pe o ngba tawon ta fe fi mi se si ton fe fi mi se leya ile ti mo npe taji jo npe ti mo mi mo bi mo se le so tori tin ba ni kin so ogun gan ile yen le ta npe no short no short e lo fe ta o fe ta mo mi lori ton fe fi mi se si ni o sugbon baba baba mi o olorun wa so esin o ma so da yeye lojiji baba mi o mo ma deni to ma ra ni ohun o emi ti won wa fe fi se si baba ese o ma da yeye awon to ma fe fi mi se si awon mo ma lo awon bere si ni gbagbade si ohun o baba mi o mo ma yin olorun logo mo yin ipe ami ororo yin logo mo yin ise owo yin logo baba mo ma dupe lowo yin mo mo riri olorun tori ati igba ti mo ti join ni lori afefe ni pe yin ti pe mi baba pe yin pe mi o mi o de le pamora tori mo ti jeje baba mo ti so eje mi o baba e ba mi gbe tori mo ti se tele mo ri pe e gbe ejo e ba mi gbe leyi o baba mi e se won mo dupe lowo yin ke de ba mi ki mama na o baba mi e se gan ni o mo dupe lowo yin ejo e ba mi gbe o e ba mi gbe e se gan ni o olorun mo anoti mo gbe.

0: pe ni obiri aye aye yi oju eyan biripo ko wa di pe ibi aye koju sibe lo gba eyin si sami kini yo ni fara ho wo ni po eyin aye si o in the name of Jesus. Mama oluwa ni ka ba yin soro. How are you mama? O fe so yin di ohun ti o ye ke je. Mama se ngo.
1: Mo gbo.
0: O ta fe se ka fun yin loju ale yin yi.
1: Olorun fun mi ni se ku lori
0: Jesus. E wa gba duwa iwowo ni ke bo si te ba dele lale yin.
1: Eh.
0: Eni pe ko oluwa ja won si o, eni to fe ja yin si o.
1: Ko oluwa ja si o. Ko gbe ni ke to fe ja mi si o. Ko gbo won ba ja si o. Lorukọ Jesu.
0: O fe se ka kan fun yin. Te ba ti wa gba duwa be yen.
1: Olorun gba mi.
0: Imo ta ma.
1: Amen. Won tin se to po gan. Won tin se ti po daada. Amo ko lo so pin si fun.
0: Kina se fun yin, kina se fun yin.
1: Ah. Won se to po fun mi.
0: E ba sukun, kina ika tan se fun yin tele.
1: Omo mi ni.
0: Kilo se?
1: Tere bayi na lori o si da to pupa toto bi baba re.
0: O pupa bi blade e.
1: Beni adede losun losan loke lo toju orun. Ha.
0: O ke la toju orun losan.
1: E ma pa mi, e ma pa mi kini mo se mori obi atada.
0: O lo ri obi atada.
1: Asagbe arigbe mo da mu de lorin nitori re lorin lo ku si.
0: O ti ku bayi.
1: Beni.
0: E pa to fun Jesu Oluwa no fe se ka fun ya.
1: Wa
0: fe po si o lojo ale ta lo le se bayi e ma bo mi si o Jesu Oluwa wa e joko mama salaye ka gbo gbo e
1: o kan tun wo okunrin na ni bi okunrin akoko okunrin ni o si fa
0: e ta lo ku to fa bi baba re so pe ni abo ku ni
1: okunrin
0: okunrin lo ku yen
1: be ni
0: ikeji kilo to
1: se ba okunrin ni o fa bi eja to pon toto
0: ikeji na
1: be ni mo ise eyan dudu bi temi eyan pupa ni
0: won jo baba won
1: won jo baba won to ba sa ni owo kawe ni afun ni owo ko yo gba bi o se wo ile iwe
0: oni we lo fe ka
1: o sa lo si lorin won se o ba kodo to wo ta tun ko fun gan lo tun fi bo e awon eyan pe ki o le gba un o sa gba o sa pada wale lo ba ni o ma ko se baba pe bo ya ba ko se baba o ba ya o tun pada si suku ohun to ron fe ka we ni lo ba sa ko se baba o baba
0: o ti ko se baba bayi
1: o ti ko se baba bayi
0: so tin se
1: ah e na kin bo baba mi ina jo mi
0: ina jo lota yin
1: ina jo ota mi yo si pada jo pa ni loruko Jesu
0: omo to se baba da bayi
1: ah una ki
0: mo
1: lo ba o si wa ni eyan gbogbo ayo tin tin e baba won mo koku oni odo omo odo omo ni ma wa bi oja eroki da
0: awon yan like e
1: eroki da won like e to so pe
0: o ni bi ba bin sa
1: o mo lori eyu
0: o lori ero
1: o lori ero
0: o lu omo
1: lati ona to jin lo de de wo to wa ba
0: won wa gerun lodo e
1: won wa gerun lodo re a se won binu so lohun
0: won binu si
1: won binu olohun lara mi ko lo gba mi la patapataki mori mi mo
0: igba ti wa gerun lo nko kilo sele
1: lo ba agbo esun oju esun odun o sa nsise emi si fe lo sosi mi ba lo si ori okun lodun na mba lo be ba ti won o fi de mi mo se de gan mi mo o se wole ti mo gbe ti mo gbe lo kale mo ti na so ro ti di sobu re tori le ti se sobu olohun na lo ne are nti e mo ba lo si bi ti ti se baba egba na wa nbe egbon re to benrin ni lo ba ni sogoda ah o ni isin na lo lo so na behun enikan si ntata ni waju ile odo wa gba todun ti wa eh ku o lo ba ni sogo to lo ni isin kodo mata me lo me lo lowo o lowo fi din domi je to nba ti de toro ni kene ko kan si ni yawo ni
0: mama
1: lo ba lo ba
0: bo ni
1: lo ba lo baba mori mo ra bo
0: o ti lo ni bo
1: o lo re se lara mo re o lo lo re ra in do mi lo wo so ti ku
0: le mi
1: lo ba sa lo
0: lo mo to se baba yen
1: be ni o ta bayi
0: o ti ku e
1: be baba mi
0: o ti gbo pe wa
1: ni a gbe baba mi
0: o ti gbo pe wa le
1: wa mu ko pa gba kokoro won gba se ti owo re won o fi yi ti a ti ma pe ti eni won o fi de e to je tenele to wa lowo re won fi de
0: Now listen everybody, listen. No, emo tumo woli ba emo tumo Olorun ba. Ero po nbi mo lo ba won be. Mo ni mama won fe o fe se ka fun yin, o fe da yin si o. O fe ko mo ton lowo yin. Okay, se ti riran ba yen. So asan ti n ja, an ti n gba so lare die die. An ti gba so kini, an ti gba so keji. An ti so ti ye yin ba yen. Eh, iran Olorun niyan. Omo kini lule, o do baba re, o fine. Ikeji njo baba o fine. O ku danu. Ti ya itaba pray fun aso fe tan lara lojo ale ki lo ku abi amoku lojo ale ta ma ti pa kini.

0: here to we mejeje. Let's go. Ma so fun yin ko de ye yin. Ko si nkan kan to ni to je to special ni waju Satan. In fact, te ba je prophet gan te je pastor. Egun le yin alale le yin ma wa. To ba ko lago to ni o ti bere pastor. Iwo lo bere. Ma tu yan le. Egun le yin o ni ile o. Ko lo te wa je pe tantolu lo pe wa ni tantolu le o. Ogbo wa lo ti di python. Awon ya orugbo si gbe ebo. Now once again, today I professor. Agbala ti le wa ko ni le ebo le.
1: Agbe Olorun ga fun awon isi agbara to nsele larugbo ojo ni lorin. Gbogbo eniyan owo agbara yi lo yo awon eyan kuro ninu ofin. Bo tin gbo mi ma gbagbe pe iyo sasseti eyo kankan ni gbogbo eyan mu wa sarugbo ojo ta de nka samu lati san 1 titi de san 150 si o yo ni agbara tori friday ose ile gba yo yen bi wo na ba fe kopa ninu oro yi get iyo sasseti kan to ba nbo oto ni bi tan yo ko iyo yin te ba sese wa si a o ba yin ka tin si loto adua o pari la papo awa pin iyo yen fun gbogbo eni o le lo iyo yi ka ye wa bakan na tori oluwa wi pe koni si ku mo tabi asale ninu aye re e fun mi lawon ti nkan o lo dede fun asiko anu won ti de bayi e de lo get pure water e ko sinu irikiri sesi e wa mo ko pure water yen bo tori ngbe ba da yo die sori pure water yen le fi fo danu sugbe je o la iri koja bi o ba de wa ri iri e sa ko mi pure water wa larugbo ojo ni aro friday pelu iyo sasset kan eyin de ti mu yo yin tele wa e wa gba ninu ipade adura yo ti koje ere ira oju koroju ati deliverance ona abayo ti daju to se yo leju last week lo wa lo lo si church arugbo ojo to ba decide of a garage bere kilanko junction kilanko junction yen maruwa ati okada wa nbe bere pe church arugbo ojo lo nlo ni kilanko junction ni side of a garage yen aro friday lago mejo abo laaro a de gbe wa go kan si ago meji gbogbo okuku e ma pare eyin eniyan atun se de ipin re o gba

pade. Iwo na ri pe wo de ri kan. Iya lo ju ko ju. Phone number mi le le. 0703 6 0 5 6 5 4. Iyẹn tun wa lori WhatsApp. Gbogbo eniyan o ri ojure ri Olorun. God bless.

ka tun mo ki o pe ku ajode toni aji lo ni ri bi e ka bo soni ojo kini ninu ose titun mo la tun wo loni o lagboro un ko tuba tu se fun wa o ko si se be ko ku opolopo ire koko wa sodo temi ti yin lagboro lohun gbogbo alari ta jese lose titun ta wo yi o ose to kase osu ta mo si osu agemo to kase re ku ni lenu enle be won o mo tun ko kini onde o awon iroyin agbo so gbanu agbo si fila sigele agbo ko agbọrẹri agbọlami lojo lori atupa le iroyin eje fun yin de lara won koko yin toni are tinubu ti ko ti ro lori awon atunto ire ti o pa eka eto eko awon amayederun laarin ilu ati eto abo nenu iroyin mi al-mustafa tako oro eyi ti lori iyen lajo dss tele ri to ma so lori iku abacha o lori ifonkan wenkan ti le china ti pe ile america gbese le oro ti won so ati kuna ro male si are lorun nenu iroyin mi o kere pupo lati le soro lori ofin saria zeki gomema lo so ko ba ku gbe oro fun ta re ti li burkina faso be awon afurasi omo elegbe okoko mokan lare o ti won fi sara mo yen logba eto le ayerese nilu ilorin lori isele idigunjale afurasi adigunjale kan re

Are Bola Tinubu ba to ti gbarata o ati lati to fi di isejoba re mule lori awon eto gbogbo ti o mu ki rugogo kodeba eto abo nile wa o eka eto eko ati awon amaye deru to fi mo idagba soke oro aje o ninu awon atotore eleyi to lo lowo oni eleyi gangan o ma ni ipile iyen fun ojo waju re le Nigeria gabi iweroyin Vanguard se gberoyin o won ni are lo so yi lana ojo aba meta iyen ni bi ipade ti apapo iseranti ogagun azaus manka Sina, ti wan se ni arewa house ni lu kaduna Vanguard lo gberoyin Kein to ku ninu weroyin Vanguard ohun ni be ni mo ti ri eni tin se olori eso alabo tele ri si olori orilede yi laye ologo iyen to ti dologbe ologbe ogagun Sani Abacha mani iyen Major Hamzat Al Mustafa o to ti tako awon oro to njade latodo osise ajo ti otele muye DSS tele rikan ogbeni amachiri eleyi ti o so nipa igbesi aye eyi ti olori orilede yi laye ologo na to lo ko to di pe ojo lohun ni pe o sakawe gbogbo to so oni iro ofege lasala awon iroyin to nbe gabi iweroyin Vanguard bi won se gberoyan lojumo to ni nigba to so pe lawon iroyin nilu kaduna Al Mustafa oni seri gbogbo awon oro ti osise ti DSS tele ri na to ko sinu iwe kan to gbe jade ma lo je eyi ti o ma so to elebele kobo ninu re bo ti wo ko mo o fi esu ka oni seri eni to te iwe on jade awon kan mo won ko sinu lati ko irufe oro be sinu iwe ohun oni se ni ohun soro lori iwe ti won te jade on pe ko si o to kankan o bo ti wo ko mo ninu re tori pe ohun lawon eri to dani loju daada ohun ni eri ma jemini so lowo ni tohun lori n to so ko fa iku iyen olori orilede yi nigba na ogagun Abacha Vanguard na lo gberoyin Oto ti wa ninu weroyin punch lojumo to ni nibete igbakeje are tele ri nile wa Atiku Abubakar ti benu atelule share o lori ife ilana eka ofele China we oro o lati fi soro segbe leyin are Bola Tinubu o soro oni seri a nfi kini ohun wera wa ko jora won bo tin wo ko mo oni koda dipo be se lo tun pe akiesi awon eyan o tun mo npe si awon esun to dogbaye igbesi aye ti are ti saju gbe lateyin wa o mo to n pe awon eyan lati boju wo mo ni gabi iweroyin Vanguard bo se jaboro yin o Atiku tin se omoye tin won po are labe ase egbe selu Africa Democratic Congress ADC ninu eto ibo apapo todun 2027 lo soro pe sere le se are ni won ba n soro ohun papa julo bi won se file China we oro oni nibi to se pe be eyan ese to buru jayi ni pe keyin o gbe egbogi oloro ni ile China to si je pe idajo ku gan ni won ma n da funru won eni to ba sebe punch na lo gberoyin lojumo to ni mo tun ti wa ninu iwe royin daily post lodo mi o nibete onima ninu esin islam oni Zeik Ahmad Gumi o ti benu atelo adari ologun ti le Burkina Faso iyen captain Ibrahim Traore eleyi ti o soro lori oro ofin saria ati ilana isejoba ninu agbejade loju opo itakun to je ti facebook re nibe lo ti jabo royin latodo ile ise iwe royin daily post lanojo abameta Gumi sakawe Traore bi eni to kere jojo pe omode ni ti o si ni iriri bo ti wu ko mo lori awon oro to so na oni ama bomode ko ba mewe lewe ti o mowe lowe a jewe sowo tun jawe sowo si ni o a wa pe ewe re o owere o o so siwaju se pe sere adari ile Burkina Faso to je tologo hun o ma lo kere jojo to si je pe ko ni oye o lori awon oro to dogba yi oro esin ka oro awujo ati lana to je to selu nile agbaye o gebi o se gbe jade pe o kere jojo daily post na lo gberoyin lojumo tun ni mo si wa ninu iwe royin daily post sibe o mokanla mo ni awon afurasi omo elegbe okokun ti won ti fi sai amo o logba ahama eye to wa ninu ilorin ti solulu ipinle Kwara o ni ojo Friday ti soju eti ni won lo rin won mo gbaga o latare ase ile ejo ga ipinle yi to wa ninu ilorin daily post royin kojo wipe sere awon afurasi na eleyi ti won je akeko ile eko giga Fafiti ipinle Kwara eye to wa

mo si wa ninu iwero daily post na sibe lo ra to ni o nibete afrasi ole ajibole kan eye ti won afrasi lati oyo ti won ti nawo gan o ti won si gba keke na pep to ji ni ipile kwara tan gba pada o won ni ajo lopa ni ipile oyo mo ni won ni awon ti gba keke lese meta kan ti won ji gbe eleyi ti won fi iban gba awon ti gba pada o kwara won si ti nawo gan afrasi kan to je adegun jale iyen ni lo ilorin ni ipile kwara o leyin ta won gba itare lolu boka ta wari gba o gabi daily post se jabo royin apile kokan ti won fi lede latoro ajo agbenuso ajo lopo ohun yen ogbeni ayan lade olayinka o soro jade o ni ese ni awon osise iyen to wa ni eka ti won boju to bi nkan se lo se ni won gba itare lolu bo ohun ta won sise mo se gba o lori idane duro se ayewe ni eyi ta won se ni agbegbe irepo nibiti won lawon ti sasiyori pelu ba won se ri keke lese meto ngba para ta won si nawo gani to wa iyen Akindele seun bi won si gbe jade ninu iwe royin won ngba ta won fi oro po olofun se ni afurasi na lo ni ese njaje o ni tile ni tolohun o ni o mo lo se be digunja o ni to ni keke on gan o lo n fi ibagba keke lowo re ninu ilorin ni pile kwara o pelu erongba pe ko n gbe keke ohun ko n tari e ko so ko n wo ipele oyo lo ko wo palaba ohun to wa sege in se ni daily post ni won gbero yon won le won post lojumo tuni o Atupale na le ngba o ete ti egbo ni Damode 8.7 FM nilo ti lori ame ma gbagbe o pe le ma tele wa lawo ojo opo itako aye lujara wa bi www.damodefm.net ati lawo ojo opo gbogbo ta lo lori ero aye lujara ilu okiri ya mo fe de ilu Ebo e je mu royin wa fun yin lati be mo ti wa ninu iwe royin punch lodo mi ni le okiri lodo mi lohun o nibete ile iran ti salaye pe sere billion $18 mo lowo epo tawon ta o lasiko ogun ati lasiko kogun mi kogun simi ile se ijoba to wa foro epo robi nile iran lanojo abameta salaye pe awon ta epo robi ti ye re lo bi $18 o lasiko ti awon jagun lowo ati asiko kogun mi kogun simi pelu le america o gebi fe ko ti won se won ni koda owo epo ta won ri ohun o tayo ida 60 niye ninu owo to wole ninu eran lori oro epo robi eleyi ta won foju sun ninu eto aba isuna olododun awon yen latare wahala lasigbo ohun punch na lu gberoyin o to ti wa leka tere idaraya o complete sport ni weroyin to temi lowo bi nibi ti ajo tori soro ere idaraya papo nile wa NSA won ma ti kede pe awon ti mu iru gogo atungbeyawo iru gogo o de ba be eyan ba sese dara dara si o nibi awon idije to lo lowo o ta mo si ti commonwealth to lo lowo ni ile glasgow nile scotland lohun fawon to je ilere idaraya omo le nigeria o alaga fun ajo jo tori soro ere idaraya papo nile wa ogbeni seu diko o lo soro onisere ifowosi na ni lati mu kori o yawo fawon to je iko to ilere idaraya ile nigeria o gebe diko se soro onisere awon to ba ja olubori to gba ami eye golu nibi idije on to lo lowo okokan won ma gba $10,000 o onise wari awon to ba gba ami eye fa daka nibi idije on awon na ni on ti won gba iyen $5,000 mo ni gebe o se so pe awon ba tun ari ameye ti baba tawon ba tun ri gba o oni awon na yo gbe $3 complete sport na lu gberoyin Adeyemi Adewale na lo ko ni dole gesi tin se lotu royin fun tojuma to ni o ola ti rewaju ogun ni opa ibi ti lo ko temi ti mo so fun yin pe e ja ke mi ma gbe body ka jo ma tata kwise ni bi mo ka de yi tori pe professor Safunlabe o na ti ko royin de o o fe ka si lede lede fiti fiti de gesi oru royin lori se lorun wo ni lagun obo ninu esi ko lawo ba mi so layo atalafia bo se so emi na ni o titi gba ta ma pade won wa fi sinu ba lo je o o si ni bayi ninu ba inu je logo tolohun e wo titi gba ta tun pade lori akoto eto won ta pe ni atupale iroyin ibi oni sele lord e ti mi ti yin o ire atanu olohun ko si ni fi wale ire o ire

eko ojumo eko ojumo e tun ko ojumo mo o ni gbogbo aye ka yi te tin gbo mi gbaro yi laaro otoni se dada mo ba yin o oko yin ko aya yin ko awon mo yin ko olowo mo yin o nkan ni se wa awon la mo gbe ohun to da se ko wa nipa laanu wa ti awa ti won yo saanu fun ni bo le to yi ka yin mo laaro otoni se don moto lewa erin ri ajo lowo abi eyi diko lewa e mura sosi abe ti daride e lo fun egbe alasala to abe ti daride ani bo le to yi ka yin mo lojumo to ni sinu oko le tin gbo e fo moto yin lowo e fo keke na pe bu yin lowo ni gbogbo aye kaye ti eto ka yin mo laaro to ni mo ki yin mo lu yin logo enu o iwo to le pa to le dingi okan de o sikun ogbon sikun apadi nbe lo eto kan bi tere osunsun baba o eto kan to gbalẹ kankan kan to lodumori to salesa to gbe kale ka si kanin alalubarika yi diamond 8.7 fm nile ilorin awako o olohun ni tori pe lenje olohun atun fo olohun e mo gbagbe wipe olohun nikan la wa simile idita fi mo fun rere re ni gbagbogbo gege bi alase apase kanin ta wa yi gege ba won na ti mo wi to pe ni iseju de iseju ni gbolohun oro ni mo ntenu won jade leyi ta wa na samulo re wipe ogo ni fun olohun ni oke orun

0: wa ja kese sona ka te pepe to lori ra bajigan ti nre gede fin ra rojo mu soloko seju ta ni lori eto futa ro to ni o kere die nitori na agbiyanju agbara wa ni won ba tolorun ba ran wa lowo lati le lo ba ti shinu laaro yi tori wipe won te pepe eto a dase wonu eto tori pe oro to kan loko laye on la fe yiriwo lati aro ilo sugbon oni bere kan teni kan bere lowo mi leyin ti mo pari eto tan ni jejo won ni koko ta yiriwo ni jejo won ni kini ohun o ba awon gan odo ni an won ni atoko eto won ni won ni oda ka wa gba wipe anytime won fe eh gbogbo bi tamo ti lo gbadua awon gbadua soto awon gbadua sosi ohun ti won so fa won na ni pe eledumare lo ko awon po won ni sugar igba ta won se agbeyewo ile to ti jade won ni se ka won mo paro ka won si mo tanra awon won ni won ni fi awon nbe to si han gbangba sa won je sare soju opo le kin gbo iwoye eyan ara le e gbo kile ro pe eni na le se gbogbo bi to ti lo ngbadua patapata se ni won toka re si wi pe adeda seda lo yan won ati eni tan jo fe fera won papo ama ninu agbeyewo ti e o sakiyesi pe won ni fere nbi to fe wo yen e gbo kini imoran yin fun omo dabi wi pe emi nikan na ni mo nda so gbogbo e won fu eyan kan tabi eyan meji lanfani lati pe wole to re ni na o na nbe ni di apoti radio laaro to ni mo ni ko joko ti apoti radio re ko lanfani ati gbo iwoye awon eniyan lori oro na 0913655692 hello
1: hello ekaron
0: ewoji asoma
1: aku sin a se kuko a ri sunday to ka odun na lagbo olodun gbogbo wa
0: ami olodun
1: ise oni ba je olodun da ba wa sha ile won ataya o
0: ase edumare
1: na o pelu won
0: ami olodun
1: awon lori abo nla awon ka won mo ti dire mi ni eh nipa ito bere yi igba o ti wa ninu eto te se na igi ti won ba ti fere eyan eyan gbodo olobe o ati ti olodun ti tete tu fun yen o dara pipo ju ko mo yen wole kan wa mo sakoro ba koro ba kiri o te da kan yo wo pe kolorun pe to miran awon o wole ayo dele lo so lati airport
0: e se o ya woli mo dupe o e se gan e je ki n tun gbo iwoye elomi o 0913655692 hello tani ton bembe o
2: Hello,
0: Carol. Eshun we Carol.
2: Tola Alaso. You ko ti ni ka gbo ni na.
0: A n gbo yin o.
2: Ma wa ti mo ba si yen ko mo wu le da fa re. O si to wu yen lai ti o si to po le lodo Olorun.
0: Mm.
2: To ba fa gidi fe won, ebi na ni o pada le.
0: Mm.
2: Eya o se to. Ebi ni o pada le.
0: Mm.
2: Eya le wa wa lo. Bo je tu gbe bo ti si won ni suwo.
0: Mm.
2: Yo to wa ri ke ya re. Ni de la elo life ko ko re ti o ba ti na ni ba ba re ko yin go
0: hmm
2: in je pe ti ko po so ke ra ga yen yen ko ba je in to bi la ni to da o to ba so si wa ji ko para ba le pelu adua awon na yo ki ori la re ni to pe ga ji je lo
0: ka bi se lo
2: so ko mo wu le ko ma ta pe la re awon do ka mo gba ji ka je to ka re je ni ta
0: e seun adupe o di meji e je mo kan se ka lo polowo oja bi n ba ti wa ti oja de oro to kan loko laye agbongbongbon la wa wonu e lo lekun rere laaro elo tani tun benbe karo
2: e karo
0: e seun
2: afasi
0: e pa radio yin eti egbeji sa
2: jeri omo de
0: ko ko yin sa
2: ko ni ko lo ko le awon afa nbe ko le de jan pastor si nbe ko le de jan won ni riri bi to so ni o le je pe ku tu re lo mi to da be mo laye
0: hmm
2: wọ́n torí tó dá àwọn náà wọ́n fẹ́ dànù àwọn ọ̀tá ló ti dé bí wọ́n ṣe yíò wọ́n mú níbẹ̀ wọn àmọ́kọ́ wá lè bá àfà tó bá jẹná àti pásítọ̀ tó bá jẹ ọba ẹgbẹ́ sí ẹni wọ́n bẹ lóhùn fún wọn ó dọ̀rẹ́ rẹ̀ ọmọ ọgbọ́n bá lóhùn lè fẹ́ lómi ó lè má bọ̀ lọkọ̀ mí mọ́tẹ́ ó lè má lọkọ̀ gidi kí ẹ jáde láyé
0: Ada. Eseun gan wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E je sare lo polowo oja tin be lori gba baba ti pada de to intest waju ba ti ko we e mo yi ko nbe yin la wa olorun be pelu wa diamond 8.7 fm ni le lorin o na le ngbo yo e je lo pa pa pa won ni pe de mo nbo
3: inu kiko, inu rirun ayatita Antacid suspension lero pese, belura
4: Macflex Antacid Suspension. Binu bankun tayan tayan. To fe da bieni kwenu nuni. Ele yile soko fa kisi ojo ma lo dede. Be, ara to ba lo kunti oso jojo. Idi waka kon nesi falala lati sise ojo e. Bonje o batete sasipo ropo. Dong mene, ni bugwa la uri. Ni rasiko yi. Nilo nilo Antacid Suspension. Macflex Antacid Suspension gongan. La sifunwa ilera inu bobo. Lati forget the gede ara danu. Ati lati mwa la afi aba ya tintani. To ba kemi kwenu nlo. Tabi ya yantao. Macflex Antacid Suspension. Iniko ugbe lula. Len yonje. Lo juse. Tabi la koko. Tinu rinun ati aya ti ta ba nwaye Macflex Antacid Suspension nlo rokan wa si tura worowo Macflex Antacid Suspension egbogi ta se lati le ise Biomedical Limited lona imototo ba ipado ba se leyin ojo meta lo ri dokita re o
3: Antacid Suspension lero pese belura
5: Biomedical Limited effective affordable reliable
4: Macflex Antacid Suspension. Binu bankun tayan tayan. To fe da bieni kwenu nuni. Ele yile soko fa kisi ojo ma lo dede. Be, ara to ba lo kunti oso jojo. Idi waka kon nesi falala lati sise ojo e. Bonje o batete sasipo ropo. Dong mene, ni bugwa la uri. Ni rasiko yi. Nilo nilo Antacid Suspension. Macflex Antacid Suspension gongan. La sifunwa ilera inu bobo. Lati forget the gede ara danu. Ati lati mwa la afi aba ya tintani. To ba kemi kwenu nlo. Tabi aya ntao. Macflex Antacid Suspension. Iniko ugbe lula. Len yonje. Lo juse. Tabi la koko. Tinu rinun ati aya ti ta ba nwaye Macflex Antacid Suspension nlo rokan wa si tura worowo Macflex Antacid Suspension egbogi ta se lati le ise Biomedical Limited lona imototo ba ipado ba se leyin ojo meta lo ri dokita re o
3: Antacid Suspension lero pese belura
5: Biomedical Limited
6: effective affordable reliable Olorun

0: Ginge Oka Lengbo yo. Pelu omo yin ore yin ololufe yin olarin waju omo yi wole.
1: Kila o ti se isi na e wa so fun mi na.
0: Oko to da. Ke sare lu akoko iki mo fi ki.
1: Kila o ti se isi na e wa so fun.
0: Omo mi dada.
2: Kila o ti se isi na e wa so.
0: Olojo ibi oni.
1: Kila o ti se isi na e wa so fun mi.
0: Adeoye Richard Ore Oluwa.
1: Kila o ti se isi na.
0: Adeoye Richard Ore Oluwa, happy birthday to you. I wish you long life and prosperity. Wa dagba wa dogbo. Wa shuriri. Orere gbogbo ti eyan nse nle aye iwo no ba won fi rorun se o. Lagbaro Olorun.
2: Olorun salaye oni ka dogbo.
0: Adeoye Rachel Ore Oluwa, happy birthday to you.
1: Kokoro alati.
0: God bless you.
1: Tateni. Owa alati.
0: Oda. E ja mo na o sinu eto laaro.
1: Agonde lorun salaye.
0: Daddy wa mommy wa eyin loro kan e ja jo bara wa so toro agbonrin bi ta de laaro toni afi ka jo fiye si mo ti kuro ni bi koko akoko eyin ara le ti soro sugba je mi o sare fele ikun fun eni na
1: kokoro alate to tateni
0: mo ba je pe labi o toro to ba je pe ni to to lolohun ko iwa teni yen po to ti gbadura so tun gbadura so si ti gbogbo e to sin yo bakan na wi pe olohun ko yin po ni o wa mura adura ni o bi olohun olohun wo se laanu ori pe lopo igba ota ki gbogun ti ohun ti o ba da ohun tan ba mo pe olojo waju olojo ola na lo ta ma gbogun ti o se se ko je pe won ti mo pe ibi to ti fe yan ko ibi o fe gbe eru re ka ibi to ti lojo waju to ni tumo ni dandan ni ki won bo oja kan won fi na mo latoni
2: atun wa na ta lo mo na egba na ta lo mo
0: oni lati mura adua
1: okunrin
0: o fa wa ti sare wonu igbeyawo yen o ri daju pe o gbadu agbayo ri o to le lomi ibo tin gbo bayi ni seun ti okan na ni ke o ya o ile oko ya mo ile oko bayi koko gbadu agbayo ri ki won na woju ojo ko ri pe nkan tin yato
1: okunrin o fa foju di won bere de ni yen ati wa jo pe
0: se yun le ni ohun keji ni pe
1: ko se ma ni fokunrin
0: mo ba nibi ti wo na ku si ninu ise ati wa ti e na iwo na sise le lori
2: kaya sile ngani mo ko soro
0: to re lomi akan mo pariwo pe won hate won o fe hun kini wa ti e na bi wo se lo study won ife awon kan kan awon kude kude nbe ninu idile to ti fe ni partner yen ijo ti wo na lo sabewo si won awon na se agbeyewo ti e na boyo ni kankan tawon na ke fin lara re ti won fi wo pe ise bi ni wa wo mo ba nibi ti won na ku si won na tun be se lero temi nu yo da fun wa aje mi o ma lo sinu eto ojo ti lo daddy wa mommy wa oro kan yi o ah eye olohun to ni mi olohun to le mi mi bare o egbo anything dari wa lori eto yo lodumo o ni kin so ile fun eni na o bo ba ti wa gbadua si waju to gbadua seyin to sapa gege bi eniyan ibi to ku si to tun be se sugbon sibe sibe tori wi pe kankan kan bayi loju ekun ibi to fe rariwo kankan kan bayi loju ekun be le o ibada ko joko ko tun ero re padada ki se oyo kan lolohun ni lowo o oni egbelegbe on to da lowo bo ba fe wo bi kan ton ti won ba gba o laaye nbe to pada sodo olohun olohun ibi ti mo fe wo ibi to ni mo lo e un bai bai ni mo ba nbe kini kin se je ko to si se re to ba ti wa to si se re o se se ko olohun so fo po da gbagbi e je kin fu oni kokoro mi iyo ton ko amoye elomi to je pe kokoro ti o fi si padlock ire re o ti sonu ti pe ti pe bo ba pada sodo olohun yo to fu oni kokoro mi tori pe gbogbo spare key laye owo olohun lo wa o gangan la npe ni master key kotan bipo to fi wa wo bi kan to fi wa lo ma jagun ajakudorogbo ti o ge mi re kuru tori bogun ba po lapoju a ma ge mi eni kuru ni ko mo wa so wi pe awon eyan na ni mo gbo ni moran pe ko mura sadua o enge ogbo balance equation re dada o ko se la kaye mo fi olodun seyin ninu erongba re o olodun so wo waju je ko to si se re lori ohun tin be nle yi goda fun wa
1: to lati dobi
0: ojo tin lo o
1: pelu suru doji na go pelu
0: daddy wa mommy wa enle o nile oni to mo bo loro idile yin ti ri ba tin seto lowo lowo bayi awon mi nbe to je pe idi ija ni won ji si be ni mo so fun yin be ba lanfani ati ri ohun tin lo ninu igbeyawo mi lowo lowo laaro yi ariwo ye ni ija ti won ti ja latana won tun resume si laaro yi ni awon mi nbe to je pe o ti tu ose kan bayi ose meji ose meta bi eku atolongbo ni oko ati yawo mi se ngbele awon mi ti ewa to je pe o ti le losu bayi osu meji osu meta baba fe bara won soro ninu ile awon omo ni won ran sira won emi jade ntemi o lo baya e ko so fun pe bye bye bayi bo ba si wo ko mo se be si jo ngbenu e je n ba yin so toro ma wule binu pa radio re wa o a mo wi pe e lagidi e dadi eyin gangan mo ba wi ala mo pe e lagidi mami a mo pe eyin na lagidi ki gbo ki gba leyin mejeji agba kan a mo pe enu o ka yin ko seyan to le ba yin so to oro won o kuku se mo lebi yin o ye ke le gbo ile oro eyin mejeji gan ti su awon to niyin boye mo oni ija ola ija ija sa
2: anegbona ta lo mo na
0: pa lo ni pa lo la boju ohun o ba fora baraba ni omo wo e ri pe ija ojojumo te n ja yi gan o je ke ni rori ati le ronu ojo waju fora yin eyin go plan aye ara yin debi pe plan future awon omo yin eyi to ta da si yin lagbada te n fojoju mo yan bi gari nko ariwo loni ariwo lola e agree lori nkan kan ri abi disagreement sa oto ni version te fi han ra yin gba te wa loju ona oto ni version te fi han ra yin ninu igbeyawo e fi fe han ra yin gba wa loju ona e wa n fun ra yin ni emo ninu igbeyawo se be ti bere re bo ba je wi pe wahala le fi bere ngba tejo wa loju ona se pari e sinu igbeyawo sa
1: mo ko soro to fe fun mi lorun pa
0: e ja sinra wa ni gbere papo bo mi ogbon mo laaro toni yi ti dile tuka yo mo to ge awon mo tin be ninu igbeyawo awon ni won fori ro la si bo npon pon na yan to ro mo
2: akaya sile na ni mo ko soro
0: abe ri egun tawujo wada divorce lotun divorce lo si divorce ati separation mejeji gan won lo side by side ni e wa bere lowo eyi to je yawo pe ki lo fi gbe peropo pe o fe divorce oko e trivia issue oro ti o to nkan awon oro ran dandan e bere lowo omokunrin yen pe ki lo ri lobe to fi garu owo to fi so pe o fe ko yawo ele awon oro ran dandan emi o soro npa domestic violence o oro ba ti ni se pelu domestic violence e gbo to ba ti fe mo yori si pe a fe para eni imoran temi re e kokon separate na e se gaya fora yin
2: iyawo mi ni
0: sugbon bi o ba ti la domestic violence lo to je wi pe awon oro te le jo joko ke jo yanju ni o ye ko mo lead si divorce now e bere lowo omobirin mi pe ki lo gbe ko le oko e bere lowo omokunrin mi pe ki lo ko yawo si eni o so to obe fun yin bo ba ready ati so to ni o bi oba ne paro ti o ni fi ori le kobo loju fenu ta muso ehana fun yin e ri pe oro ti o to nkan ni daddy wa so ngbo bayi
1: ko ma pe ni an to ba wu wa bi obo iwa ika ni o fi se sore toro hun na lo ma tun pada ya laso
0: iyawo re to ni oda o je so asiri kan fu on bo ba mo
2: iteni kan to laja oda to wa fowo
0: elomi to ranju mo nta to ropo daju yawo e lo tori pe ko sinu le re ni
2: so ba wu wa bi obo
0: ati wi pe kini kan be to nko ba idile laarin lokolaya eni sawo lopo igba pupo ninu wa lo je pe weaknesses si partner wa la ranju mo sa o fi jo kan ri strength ti e ri
2: to lati do birin lori ba ko ma
0: se ibi to da si o riri
2: to jina go pelu
0: ibi to weak si lo ranju mo sa se e wa so to fun o daddy wa bo ba n fi gba gbogbo ranju mo weakness iyawo e o ni ri on to

0: be ba ri won e ri apere omo luabi lara won bon ba wa be ba wa topase re wi pe bo la won mo se rin bayi ti igbe aye won fi balance bayi e lo wo awon obi to bi won e ri pe ara awon obi won ni won ti ko ise ati wuwa si yi be la won mo kan be to je wi pe ki se bi adeda se da won niyan sugbon inu idile ti won sole si ibe ni wahala ati de ba won 0913655692 boju ko lara weaknesses e partner re eyi to ranju ma to study strength ti e na fun alaafia ara re ni o o ri pe o ti fe mo ni high blood pressure bayi ojojumo lokan re nwa loke sa mo para re o ah ojo ti lo hello
1: pastor
0: e ka ro
1: kakan chemi lagbara olon da ma dede ni baje
0: ami olodumare sa
1: won lo ko ti mi lati tale alapata
0: won lo fe se o
1: gbo be ti ta fun wa olohun je ka le mulo
0: ami
1: wa ti gbo olohun si je ko le wulo fun wa tori pe ta ba mulo yo je ki idile wa ko te ti waju yo si je kin tingu period yo je ko de deku
0: gbo
1: bi iya ni baba ni to ba ti ja wo ko se rere fomo ipe iya mi sample re mu fe wo baba mi sample re mu fe wo ka ri daju pe ati pain
0: I say one love, Kai, oro ni o, oro ni, oro ni, oro ni. Baba so former, we pray, do you pray to marry someone like your father? Do you pray to marry someone like your mother? Tomo e ba tin, eh, Olorun ma je. Iwo na ma down re lokan re o. Hello.
2: E ka ro sa. Papa ni o nbe lori ila. Dr. Larry Okiti Exponent lati ta kure ni Lorin.
0: E se wa fa.
2: Yeah, I can call this a program, a motivational program.
0: Aloni.
2: I can call you a motivational speaker.
0: Aloni, sir.
2: Aloni, you can better pronounce Laro. You need to have a gumba for you, no monkey, and any kuru
0: monkey.
2: But you are very, very important. So, Nepali, come on for you for a human case. You come across, you are your loan. Kathy and Tones, Lucille, Kakos. If that's why I'm on, you can't say that you are a ọrọ tẹ ọ ya ka kon be idajọ tọlọrun ju te yan lọ
0: o lagbara gan
2: o ta ku o tun gba awọn ile fara ma bo ka koro si waju ọlọrun lọ gba gbogbo e afa ajọ lari okiki exponent lati ta ku
0: e lọ dr lari okiki mo dupe
3: bi o ma tun la kunrin tun wa je fobirin bi obirin to ba gbọn lora di fokunrin mo ra ko ma soro
0: awọn obirin mi nbe to e pe won be ko gbọ
3: ama wa
0: gbakara gba alaafia laaye ninu igbeyawo re o sa ran ri kankan na ni oju e fe bona okunrin mi nbe to je pe gba alaafia laaye fomo birin mora fi lokan bale ogbo oju e fe bo hello
4: hello sir
0: e ka ro mo
4: e ka ro sir
0: e se o mo
4: e ku ise oluwa
0: o oluwa ma ku ise re
4: olorun mo teyin siwaju
0: ase idumare
4: sẹwari ọpọlọ tẹ fi ń kọ wa lójoojúmọ yìí ọpọlọ náà kò ní dàrú
0: àmì ọlọrun
4: lórúkọ jésù kò ní jọba
0: àmì o
4: gbogbo ń tẹ wọn sọ fún wa yìí ọlọrun ó ràn wá lọwọ láti gbé mú un
0: àmì ọlọrun o
4: ní gbogbo ọ̀nà ẹ pé ètò kò ní bàjẹ́
0: ẹ ṣe o mà àdúgbò o ẹ ṣe gan-an ni ọjọ́ sì ti lọ mo sì fẹ́ mú ìpè bíi mélòó kan sí ẹ bó ti wá láàárọ̀ ọ̀tọ̀ nínú lọ́jọ́ mẹ́jọ á tẹ̀síwájú hello.
4: Hello.
0: Ekaro.
4: Sorry, lati lori.
0: E seun.
4: Ekaro. E jugo ewo koda ro yin. Eko gidi lo ko wa gidi gan laaro yi.
0: Olorun ni sir.
4: Eko I am a victim of this happening. I lost my first marriage. Mo gba si pe weaknesses. E so ibati mo tun engage ni ikeji in fact no you cannot have a perfect marriage you cannot have a perfect woman not a perfect you know ni ago le wa kila yo so jamon sabi oro aro isa in fact God keep on blessing you
0: amen
4: o de sukun mo lo no ko ni bayi o de sukun sinu o de sukun sinu I have 5 children now three male, two female. Mo pe ma fi aye carbon copy. Pe e ma never try ni aye yin. Gbogbo ka ti ma so fun awon omo mi ni aye mi. Ah o go ma I'm ready for that. Because I can because o je ko to ba mi nu je gan. No. Go with God blessing you.
0: Amen, sir.
4: I don't know for me.
0: Ojo si ti lo. In kan sele o, me wa sele ninu aye, ojo ti lo. Oda, e je amole is ka ma lo. Hello.
5: So,
0: e ka ro. Ami o.
5: Iya lo na de lati eyen ko.
0: E se o mo.
5: Se na ro te so laare, e ti so gugu o te ni so tan.
0: Ami Olorun mo.
5: Se ri awon iwe ti, e wo aye jo, awon baba wa ti ya wa won ni ago obirin. Ni pele oko dale. Àwọn bàbá lè mọ ṣe tó wù wọ́n ṣùgbọ́n ìyá ń torí àwọn ọmọ torí èrè tó fẹ́ jẹ lọ́jọ́ alẹ́ ẹ̀rí wọn mọ̀ ṣe gbọ́gbọ́ wọn mọ̀ sọ pé àgọ́ ni ṣùgbọ́n wọn mọ̀ sí wá ní mi ò jẹ́ gbà omi ò tẹ̀ tún sọ pé ọlọ́mọ jẹ́ ń báyà kó lè ẹlòmíì sì ni ọkọ rẹ̀ gan-an yóò ti tọ́ di gbẹ̀wù dání nígbà tí ìyàwó ọba níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ tí tọkọ dé tọkọ ti ronú pé mo gbèsè tí ń bàálẹ̀ mo jẹ̀yà lé ní kí lówó mo jẹ́ lówó epo ata bóun ni ilé òsè sẹ́tù ṣùgbọ́n nígbà tẹ ti sọ ọ̀rọ̀ kan tí mo dì mú láàárọ̀ ẹ̀ tá a bá ti wo àṣìṣe ara wa tó bá ti jẹ́rú ìyàwó bẹ́ẹ̀ tí ìmúgbọ́rọ̀ gbèsè máa gínlẹ̀ gbowó wàá pàtì èló ló tó ń jẹjẹ ń sán ń kọ́ lé dọmẹ ni ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́
0: diamond
5: ò ní bàjẹ́
0: àmì ìyá mi ẹ ṣe gan ẹ já máa lọ fún tààrọ ọtún ní bó bá di ọjọ́ mẹ́jọ á tẹ̀síwájú láṣẹ Èdùmarè torí a ní ọjà ìṣẹ́jú 15 lórí igbá.

0: you are, eje ma seyin ni ma wole ma rora ka san ka ru e ka lebi gbogbo akoko to ba ka yin ma aye to ba ka yin me eje ma ki yin o Eno mi dun ga yo mi kun fun gbogbo eyin obirin te layo lanfani ati ma gbo eto ifun tale to ni abi lasiko ta wa yi tori ba meji kon ti mo gbede fun yin laun ko ta wa yi nti o se gbogbo eyin obirin lanfani patapata gba ni o o se se keyin okun na ma bere pe ti yin ko eyin sa duro na awon obirin gangan la ni afojusun to da fun ju bayi ma wo pe ohun te n gbo yi o mu idunnu o mu ayo dani be ni awon le ise virago awon gangan ni won ni kinu mi o ma dun tori pe nti mo gbo latenu won ti mo fe ma da fun yin gan to lagbagba ni baba wo sakojo meji meta bayi ni si o ti pe odun meta gbako ta ti da ajo virago ta ti da kale bayi won wa wo pe bo lati fe se to fi le wa stand out ti o fi da yato gangan lati si ayajo odun keta ta ti da virago kale le ita ma se ayeye odun keta ta ti da ajo virago kale ni 1st of August yun ni ojo kini ninu osu kejo ri pe gbogbo e ti se tan lati ma jora won fe yin obin te ba ngbo wa bayi wa tori pe odun ke ta ajo firago ta ti da kale ta fe si ayeye bayi gbogbo awon ti won ti wa ninu akaso orire ohun lati odun ke ta ta ti wa bayi ni won ti mo tan ri titin sodo sapo won awon ti won oju olorun tan won oju oko fun owo tele won o duro de gba won mo o awon gaga fura won won tin nawo simo le bi won nawo sara won nawo si community iwo to wa jobirin to n gbo lasiko iwo gaga duro ko gbo nti ajo firago tan mu wa fun oloni ko le duro ko le daya to gede ngbe laarin awon obi egbe re yo babo won lenu onikala ati gbo pon enu olofa nla ati gbo mota mo ko awon alejo awon bi bi okun e to je pe ipa won laujo ko kere mo ko won wa fun yin eta ina ni won o ba so pe eta oko oni n to bade e be mi mi bale e gbadun wa e je ma gbe won wole lokoko ejeji amodo eni ti kokko lo virago queen won be nbi be ba ti gbo queen e ti mo pe n to da ni je be de eyan fe mo to ra won e ku dede asiko yi o
1: e ku dede asiko yi o eyin ti e n gbo wa nile loko oruko temi ni iyafin Rashidat Bukola Akeosola
2: Eku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le oruko temi ni Adeola Taiwo ti mo je Virago Duchess fun ile ise Virago Project
1: mo ki gbogbo esi to n gbo mi ni wakati owo yi oruko temi ni Omidan Olajumoke Shakirat ti mo je Virago Voice fun eto Virago Project
0: o ti da bayi lale toni o le ti gbo awon asoju ile ise Virago awon gangan le ti gbo ko won loko kejeji ke won mu wa fun wa eja ma le kini ohun le leyoko kan ke inu o le lanfani ati mu orire yin nbe odun keta firago eti an pariwo re firago queen ebo bi o kini ohun to sokun fa dasile firago gangan
1: ese won olotu kin to so nkan ti o se okun fa virago kila n pe ni virago virago je eto fun awon obirin wo obirin takun takun alakikanju obirin ti o fe gbe dada se ni aye ti o fe ran oko lowo ti o fe je obirin alalubarika fun omo fun idile ati fun gbogbo agbaye lapapo ohun la npe ni virago ki wa ni idi ti a fi da virago kale ni pe opolopo obirin lo nsana ni lo ndamu lo nse wahala ki won to se bukata ki won to je ki won to mu awon obirin la nse wahala pupo ju a se wahala lori omo a se wahala lori oko a se wahala lori arawa at the end of the day nothing to show o si nkankan so idi ta fi wa wo ni pe a fe ki obirin ma duro de oko ko ma duro de boda fe de ko to se bukata obirin na ni eto lati ni anito anina ati aniseku idi ni ti a fi da eto virago kale fun obirin lati gbe dada se ninu aye
0: e seun gan on le ti gbo won o gbogbo eyin obirin te fa fe gbe dada se elekeji ninu obere eyi ti n ta wata se ninu mi baba wo ta ka le ni eji eta erin kini nkan ohun to le je aseyori eyi te le fi ta kangba te le fi wura pe aseyori ti virago to ti se ni lati bi odun meta ta ti da sile e je n gbo
1: a dupe fun olorun oba wipe lati bi odun meta ti a ti da virago kale a ti ran opolopo awon obirin ni owo awon elomi ti won ti rora won pin ninu aye obirin mi ti ko lo lewe to ti ro ipe igba to won ti lo lewe o ti tan fun ohun na ni rara o ati se iranlowo fun won ni ona ti won le gba lati fi ma ri owo gbo bukata ni rorun lalai ni se pe won woju enikan kan kan to gbo bukata be na si ni a se iranlowo fun awon opolopo awon mo lewe awon ton wa ni lewe girama a se idanileko to peye lati le ran won lowo ona ti won le gba nigba ti won ba ri ka won alada won kini won le se gege bi obirin to sese n bo wa to fe di omidan kini won le se ba won se le toju ara won ti oni di pe won a di nkan ki kan si adugbo ti oni di pe awon okunrin a mo lo won bo se wu won so a ran won lowo lati se idanileko leyin na a tun fun won ni ebun perete ti won le lo nigba ti won ba n se alada won be na si ni opolopo lo ti je anfani idanileko wa ti won si n gbe dada se ninu aye ti inu won si n dun ti won si ti di millionaire ni di eto virago yi so be ati be lo ta si ti dawo dada ta n se fun awon obirin wa duro
0: e seun gan kini ohun e se munu mi dun bi ti n gbo e ja tun ta ko so ki n lo si odo eni oje virago duchess ta won na ti won wa n bi bayi pelu mi e so fun mi ki n gbo tori pe eni oje virago queen won ti fi oko kan won ti fi peye meji won ti so awon nkan ta ba pade ni ayajo ojo virago ti o wa lojo kini osu kejo yi awon nta le ri toka si won ti so ati pe awon nkan mi ti o tun wu awon eyan lara pe jemi na o tete darapo mo won won ti fi won ti jiyin re ta si to pada sibe e je wa mu bayi pe mo fe ke so fa awon eyan kini kan mo reti ni ijo ayajo odun keta virago yi
2: gege bi akagbe mi se so ni pe eto yi o ti lamilaka ninu awon obirin ti won de ti je anfani e lopo ki wa ni nkan ti queen of impact ma se fun wa 3 years anniversary wa ta fe se yi atage ni queens of impact ayaba ti o nse iranlowo fun obirin lawujo ti o je ki igbe aye ko rorun eleyi ni pe lati pe apejo orisirisi eyan awon obirin ti won wo ojo la won ti won wo pe bawo lemi na se fe nipa ninu aye gege bi obirin awa loludari alo idalu awujo bawo la wa na se fe se nkan to ma se anfani fun wa akoko nibe e pade awon obirin alakikanjo alalubarika ti won salaye bi ayeye yi se ma lo eto wa lorisirisi a se ayeye fun awon ti won ti gbegba oroke ti won ti se dandan ninu eto yi a je ki awon eyan mo pe eto yi o tin fi pa han ninu aye awon obirin a se eto yi a tun fi si oju opolopo obirin ti ona ta won na le fi lati le ran ara won lowo eto yi tun ma fun won ni assets lati le je ki awon na ni oko owo ti won ti won duro riri ti oni ma je obirin to ma duro doko obirin to ma woju abomi to ma se orisirisi nkan lai se pe igbe aye rorun eto yi fun won ni assets lati le je ki igbe aye ko rorun fun won eleyi ni awon nkan se ma ba pade ni bi ayeye odun keta yi to wa je papa nbari be ni wipe ati ni opportunity ta fi exposure ni opportunity nkan ti o sele ni awujo lati le je ki obirin se aseyori ti a fi han yin eleyi ni a fi wa n pe gbogbo iwo to ba je obirin yala obirin ilewe ni e yala o je obirin to ti retire yala o je obirin to nsowo yala o je obirin to wona abayo eto yi ma je anfani fun e
0: e seun gan
1: number ti a fe pe yi te yes 070
0: okay okan ti ta ko tu esi yin tori pe nje awon ta ti nise kan lowo tele e ti won wa n wa lekun se eto yi so wa fun won bi ta je omo orile ede Nigeria
2: eto yi o wa fun opolopo eyan especially awon wo awon ti won je omo orile ede ati ilu ta wa ninu eyi kini nkan ti o ma je anfani fun won gbogbo alamo bi ora je ilu se lo lasiko yi gbogbo alamo orisirisi nkan to nsele eto yi si oju it will serve as an additional source of income fun wa lati le ri ona abayo emi na je civil servant mo de se business yi o je ki igbe aye rorun fun mi lati le gbe ayeye odun meta yi la wa fi so akori pe kini a tun se se lati le fi liberate a lot of females beyond ni pe mo n ri owo beyond ni pe mo n gbegbe igbe aye to rorun kini eto yi tun ma se fun iwo obirin to gbọ mi lati le je ki anfani iwo na teti ko ma gbọ bi o se ma lo ki o le tete mu asiko e ni okukudun ni on the 1st of august ninu odun ta wa yi wa ri iyato lara awon obirin
0: 070 ninu bere ti mo tun fe bere e je n lo do Virago Voice eh o ko na ba n so si fun ti akoko yi kini imaran e to le fun awon obirin ti won wa bayi ti won gbo ito yi
3: e seun olotu ah gbogbo obirin to n gbo mi ni wakati ti a wa ninu re yi e ma je ka ma wo ra wa pin sugbon tori pe gbogbo obirin lo ni igbega sometimes gbogbo kan ta ni lo ko ju right information ati right people to ma ran wa lo lati lo si oke lo sey mi ti mo ba yin soro yi na ati won to je students na ati won to je graduates ati won to je obirin to n gbo mi ni wakati owo yi to ba mo po ni nkan se ni ile aye to si ku fun o le ni anfani se eto Virago project ta pe ni queens of impact yi ki won na si wa ja anfani ninu re
0: 070 ni bayi e dakun e wa so fun mi iru awon eyan wo gan la nreti nbi eto yi akoko elekeji ni pe bawo gan ni won ti wole ati pe ibo gan le to yi e ni o ti waye kisto ni igbaradi ti won nilo lati ma igbaradi bo wa
2: e seun olotu gbogbo iwo to ba ti mara re ni obirin to daju mara re pe obirin ni mi yala omo lewe ni yala osise ijoba ni onisowo ni aladani ni ise to nse ni gbogbo iwo to ba ti mo pe obirin ni mi ti mo si fe gbe nkan daada se eto yi wa fun eto yi ma waye ni NUTO to wa ni ajaseti item 7 to wa ni asadam ti a ba wa fe wa sibe ko se ruwa ogiri wa ticket la ma fi wole asitita a lot of ticket ticket ta ma fi wole 10000 naira lata ticket amo fun anfani pe ki awon eyan perete awon eyan adota ni kana la nidi latori ayelujara yi won ma san 1000 naira lati fi ni access si venue yen 1000 naira dakun tori tolorun iwo to ba mo yi pe o ni kankan se pelu eto yi mo wulete yes si number ta fe pe yi ni won ba todun iku emi na fe gbe nkan ribiribi se ni ko te yes si number ti a fe pe yi 070
0: Virago Duchess e je kemi ati yan ojo card e nle fun tasiko yi imaran soki fawon obin tin gbo wa lasiko yi
2: gbogbo iwo obirin ti o n gbo mi nisin aye sikale fun e lati le je anfani queens of impact je ki ayeye odun keta Virago project yi je ko je ilapa orire ninu aye ti e na ma ba won fi gbala edola wa ninu awon obirin ti won tayo lawujo lati le saseyori e seun o
0: 070 ẹ ṣe gan ọdàbọ̀ èmi àti yín àtúnmọ̀ ríra wa.

0: Abaliani pa uju baliata shara shara. Diamond FM 88.7 Nani mle kwara Obagbo mwala ashe
1: Wakati ya tushende gbogbo ọkà tó retí ìfọwọ́kà gbára ọlọ́run tí ń táyé ẹ níṣe ṣẹ̀gànjọ́gbọ́ súnmọ́ bí o. háyàbáyàbá wákàtí àtúnṣe ètò tọ́lọ́run gbé kalẹ̀ látọwọ́ ìjọ vision prophetic global ministry láti sọ ayé gbogbo nípòjípò tí ìfojoojúmọ́ ńlá kàkàlà bẹ́ ìdí ẹ̀ṣẹ̀ tó ń tì múnisẹ̀ agbára òkùnkùn dominira pátápátá láti pàṣẹ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó ń ti àṣẹ látẹnu ikọ̀ àti ìríjú olódùmarè ta fọ̀rọ̀ àṣẹ rẹ sí ìran yìí olùṣọ́ àgùntàn Samson Abidemi Ajayi ti ìjọ vision prophetic global ministry tó wà ní number 9 stadium road nílùú ìlọrin 9:30 to 10 a.m. Every Sunday, I go miss up or see me what we're on. Big boy, your Sunday. Need to work at here to show you my goody affair. Nick and the Diamond 88.7 FM, Lorin. I want Lorin, you come. I hear that you sit back to show you a thing, but I don't know what you're doing. That's the bonus. I go to Samson Abidemi Ajayi. So, the episode number is 090-2229-9187. Don't miss it. God has a word for you.
2: Ìbẹ̀wò gbọ̀nrún àgbálẹ́lẹ̀ yóò.
3: Yabayaba.
2: Ẹ̀mí àwọn wòlíì ti ń paná ogun ráúráú. Ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ìjọ Vision Prophetic Global Ministry. Yóò tún ṣẹ́rùba gbogbo ogun olórí kúkú. Láti pàṣẹ ọ̀rọ̀ àṣẹ. Tí yóò tẹnu wòlíì àgbà jáde sáyé gbogbo onípòjípò. Wòlíì àgbáyé ni bàbá wa nínú Olúwa. Prophet M.O. Adio. Lọ́jọ́ Sunday ọ̀sẹ̀ yìí ti ń ṣe 26th July 2026. Lágọ̀ mẹ́wọ̀ òwúrọ̀. 10 a.m. prom. Nínú ìjọ Vision Prophetic Global Ministry. Tó bẹ ní number 9 Stadium Road nílùú Ìlọrin. Gbogbo ìdènì ọjà kutukutu láti pàṣẹ àṣẹ ọ̀rọ̀. Nítorí ìwọlẹ̀ rí kan má dá ọtí ẹ̀. Pastor and Pastor Mrs. Samson Abidemi Ajayi ni olùgbàlejò. Nítòótọ́ ẹ̀mí àwọn wòlíì yóò fọwọ́ lágbára bí ọwọ́. Rí dájú pé ó wà ń bẹ̀. Àánú Ọlọ́run yóò wà ọ rí. Wá sí lẹ́rìí ayọ̀.
4: Tọ́ ogo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run mo tún wí lẹ́ẹ̀kan sí wípé ogo ni fún Olódùmarè. À ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí máa ti ń dábìrà lórí ètò yìí wákàtí àtúnṣe ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ. Ìwàláàyè Ọlọ́run jẹ́rìí ara rẹ̀ lórí ètò yìí torí pé ibi a bá ti ń gbé orúkọ Ọlọ́run sókè dandan ni kí Ọlọ́run náà kó mọ jẹ́rìí ara rẹ̀ kó mọ fi títóbi rẹ̀ hàn. Ẹ jẹ́ ń sáré lo àsìkò yìí kí n fi tó wa létí wípé nínú ìjọ Vision Prophetic Global Ministry lónìí gangan bó bá ti di aago mẹ́wàá nípa àánú Ọlọ́run a máa gbàlejò ikọ̀ àti ìríjú Olódùmarè wòlíì àgbà ni bàbá M.O. Adio ìyẹn bàbá wa nínú Olúwa bàbá wòlíì Michael Ọláòṣebìkan Adio wòlíì àgbà wòlíì àgbáyé ni wọ́n mọ̀ súre fún gbogbo ènìyàn nínú ìjọ Vision Prophetic Global Ministry tó ń bẹ ní number 9 Stadium Road nílùú Ìlọrin lágo mẹ́wàá òwúrọ̀ òní àtiwé àtàgbà àtúnilé àti àlejò ẹjájọ pàdé jésù oníṣẹ́ ìyanu ńbẹ̀ torí pé láàárọ̀ tòní ọwọ́ ọlọ́run yóò kan àyàn mọ́ wa ayé wa yóò gba àtúnṣe níbi tí wòlíì àgbà yìí níbi tí wọ́n bá ti dúró láti sọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ gbọ́ ìdí a máa já ogun a máa ṣẹ́ onírúurú àwọn iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan ni ọlọ́run máa ń ṣe níbẹ̀ torí wípé ẹ̀rí pọ̀ jáǹtirẹrẹ tá a lè tọ́ka sí torí pé ìwàláàyè ọlọ́run ó sì ń dábìrà síbẹ̀ wọ́n gbàgbé o lágo mẹ́wàá òwúrọ̀ òní ni o nípa àánú ọlọ́run ẹ jáde pàdé nínú ìjọ Vision Prophetic Global Ministry tó ń bẹ ní number 9 Stadium Road nílùú Ìlọrin lágo mẹ́wàá láàárọ̀ òní a máa gbàlejò bàbá wa nínú Olúwa wòlíì Michael Ọláòṣebìkan Adio yọ̀dà fún wa ẹja dẹ́sẹ̀ wọnú ètò fún ti àárọ̀ tòní ẹ bá wa gbàgbé wípé ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ Tuesday ní aago 5 ìrọ̀lẹ́ sí aago 6 ìrọ̀lẹ́ wákàtí àtúnṣe ó máa ń wáyé nínú ìjọ Vision Prophetic Global Ministry tó ń bẹ ní number 9 Stadium Road nílùú Ìlọrin jájọ pàdé Jésù Àkírísóre níbi wákàtí àtúnṣe tí ó wáyé ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ Tuesday tọ̀sẹ̀ yìí ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o láago mẹ́wàá láàárọ̀ òní làá máa gbàlejò wòlíì àgbà bàbá wa wòlíì Michael Ọláòṣebìkan Adio nínú ìjọ Vision Prophetic Global Ministry tó ń bẹ ní number 9 Stadium Road nílùú Ìlọrin yọ̀dà fún wa.
5: Gbaradì láti gba iṣẹ́ ìyanu tí ẹ wò wọ́n fi ṣàwádà ọwọ́ Ọlọ́run yóò kàn níbi tó wà ẹ jẹ́ máa fẹ́lẹ́ yìí kí bàbá wa káàbọ̀ aṣọ Ọlọ́run alààyè olùṣọ́ àgùntàn Samson Abidemi Ajayi bàbá ẹ kú dédé àsìkò yìí sá o.
6: Ẹ kú ilé sá.
5: Ẹ ṣeun sá.
6: Olóòtú.
5: Bàbá.
6: Ẹ kú ilé.
5: Ẹ ṣeun sá.
6: Gbogbo bí tẹ̀ ti ń gbọ́ mi.
3: emi ni olusoagunta Samson Abidemi Ajayi lati inu ijo wa Vision Prophetic Global Ministry ni number 9 Stadium Road ni ilu Ilorin wa nibi
7: ikabo baba
3: e kule
7: ishon sa
3: ati ni gbogbo bi ti kan ide
7: today
3: ben
7: to baba awon eyan tin reti yin owon reti Jesu lati inu yin tori pe ni gbogbo jo mejo mejo ta awon eyan lanfani lati mo teti gbo eto yin ni Olorun dabira ninu aye won eh akoko nbo ti a mo na awon ise ami ati ise iyanu awon eri loloko ojo kan mo na sategun sugbon e ja si tesiwaju na lori on ti Olorun ni fun wa laaro oto ni baba ibo Olorun gbe wa lo lori eto wakati atunse fun taaro isan
3: be ni ibi ti Olorun gbe wa lo laaro gbogbo eyin eniyan gbogbo eyin omo Olorun nibi kibi te ba wa oni pe Oluwa fe kin se yin leti ipe awon alatako nbe o
7: alatako wa
3: be ni ori pe wakati atunse la wa
7: yes sir
3: wakati ta tin pe wa seru na pe wada
7: yes sir
3: wakati ta tin si wa ni iye lati je ki gbogbo nti aye ti baje ko gba atunse
7: yes sir
3: bene oni Olorun fi nbe mi ati esoro laaro yi egbo ibi to ba wa atako nbe alatako nbe o gbo nkan ti Paul wi ni Paul so pe ninu iwe Corinthians kini ori 14:20 o ni ilekun la laita si lo sisile fun mi
7: ni waju ohun
3: ni waju ohun o ni sugbon awon alatako po
7: kabisi
3: o ni ka gbadua fun be ni o tun so fa won ninu Thessalonica kini o lori keji o so fa won alatako Thessalonica o ni emeji ototo ni mo ti fe wa ba yin o ni sugbon satani da mi du be ni ki la npe ni atako ki la npe ni awon alatako awon alatako je irinse isu
7: irinse isu ni alatako je
3: only Oluwa fini kin piwo na sakiyesi bayi to ba wa nibi kan to ba ntaku omo la keje irin se su ni o bene iya re o si je o
7: kabisi
3: Oluwa ni kin so fun ni e sugbon ki ma lo ninu rin ajo mi mu paja ba nibe
7: yes sir
3: alataku o je irin se su ti esu mo nlo lati fe da ipinu Olorun du bene irin se su ti esu nlo lati fe da ipinu Olorun du
7: lori aye eyan
3: lori aye gbogbo eniyan
7: kabisi o
3: kisi ni a ma nfe daduo awon alatako abi atako ton se rinse isu yi orisi o nkan bi merin si marun na ma nfe daduo akoko won ma fe da ologodo
7: kabisi o
3: gbogbo omo iwo to ba ti mo o ti ran lala o ti ri ninu iran won ti so fun ori ipo logo ni o oratako bene Joseph ni alalasan lo si la eragun ti e ti se baba re iya re atawon egbon re lo koko taku baba re ni panumo so jo emi ati iya re sa wa ma
7: sa wa teri ba fun oni kabisi o
3: alalasan lo la o aye ama taku ni be ni akoko niyan ogo o to ba ti jologo to logo lori
7: yes sir
3: aye ama taku ni o ben ikeji eni to ba ni bitin lo
7: eni to ba ni bitin lo
3: aye o ki fe keyin o de bi teyan lo
7: hey
3: bẹẹni igba mi won ne pa won ni ko se mu ko se pa sugbe mo ji o debi tin lo
7: Olodumare
3: bẹẹni sa
7: Olodumare
3: iru re ni David
7: yes
3: sir solu le kori pa sugbon sa patiti lati mo ji bi to ko debi to nlo
7: Olorun wo
3: bẹẹni ikeji ni e iketa eni to ba ni titin sa pa lati mo iranse
7: to gbiyanju lojojumo laka
3: lojojumo lati mu
7: iranse
3: bene gbogbo ru awon ifaseyin to nri yen mosun mura daada
7: ogun alatako ni
3: alatako ni nitori ko fe mu iranse
7: kabisi o
3: oro ti Nehemiah nigba tan fe ko odi Jerusalem tan wo pale bene won pe nikan ni Sambalati won pe ni Tobiah
7: yes sir
3: bene awon yen koko won lo taku yeye na koko fi taku pe se wa se se ni ko le se se o ri pe bi awon iwo na ibi to wa awon eyan ma fe nu egan soro si o e ma da lohun ki lo nse sugbon iwe mo joko ji wa pe nigbati Nehemiah tawon eyan awon eyan Olorun ton bere si ko ile na ton ko daarin kan inu bi Sambalati inu bi Tobiah pe won mo ti fe mu iran ise won mo ti fe ko ile yi pari bene won tun wa fe lo gbogun won mo hun ija lati ko lu won bene en tun fa fe mu iranse aye a ma taku eleketa ohun ti aye ba taye mo fe taku ni eni to ba wa ebe giga
7: eni to ba wa loke
3: loke
7: Olodumare
3: aye a ma taku o ri pe lenu ise re
7: yes,
3: o ri pe wogan lawon mo se kan bene oro re lai da na mo so fa won ga re
7: won o so nto da nipa yan
3: won le so because in the sense ni won ibi to wa yen esu fe ja obo awon esu o si le jere ja obo awon na ma lo
7: awon kan ni
3: o mi gan ninu won won ma lo sasi o lati jabo be ni
7: kabiyesi o
3: ma latako o kun latako o te abini bi o mo time ko ko time o awu abi
7: bo ma sa
3: be ni o te o ole o ko need ko se won ko inu ni bi ni o ko time wa wu o ta yo ba te ta kun irin se su ni won ko need ko se won won ma fe ba won fe ja ibo ibi ta ti fe ja ibo tan ba de be pe ka won go do nbe won le se nto fe se
7: kabiyesi
3: nto se won le se sugbon won fe ja ibo e ke sawon gangan irise isu ni won opolopo gba awon alatako ajogun batun ni un to bi won se na lawon na tun ma nge gba re
7: ajebi ni
3: abele to ba ri tawe lo mi ntakoyan lo bere irin ajo ba pati ya to bi won ninu won alatako ni won
7: tabisi o
3: wo je ki so se waju sa
7: yes sir
3: bene to ba won kini aye tun ma nfe tako
7: yes sir
3: bene aye ama tako gbeyawo
7: aye ama tako igbeyawo
3: bene te so tan
7: yes sir
3: bene opolopo ti okunrin oko iyawo tan wuwa kiwa
7: to
3: fe gara won le ninu si so po yen
7: yes sir
3: oni igbedide won wa
7: kabisi
3: oni aseyori won wa
7: ologo won wa
3: ologo won wa aye ama fe tako
7: odo
3: bi pe mi mo se ngbo tem tim tambo
7: yes sir
3: mo je so so tele kin to lo si waju
7: eni
3: kan gbo yin ni gba yen
7: yes sir
3: nigbati ohun atoko re fera won
7: yes sir
3: ona won dun on lo koda kan to fera won won ma gbera won ni mu gbera won lenu sugbon ojo ti iya to bi oko
7: yes sir
3: to ti wale to lo wa ki won ti won ti fi ibusun won le tan lawon so palo ki yo sun yara o ya ti fi aroko koko ki won ni ya na o lo wa fagbon mi si omi o to mo so asotele agbara ika
7: yes
3: to dari wa toko re ru agbara anaburuku to ni eyin mejeji oni mo iranse loruko jesu oluwa dana so
7: mi jesu
3: mo ni loruko jesu oluwa dana so
7: mi jesu
3: loruko jesu oluwa dana so
7: mi jesu
3: bene so ki wa ni kilo de ti aye fi ntako ni o
7: kini di ti aye fi ntako ni
3: merin ni
7: e sa wo baba
3: bogi merin opolopo ni o
7: mo
3: merin ni o so fun
7: yes sir
3: akoko sa ti aye fi man tako ni o ni pe awon eyin bi mo se so lenkan won fe jise isu baba won
7: tori irin se isu
3: ni won se isu ni won won fe jise isu nitori po ti wa ninu rin ajo ti e pe all the bigiga o sugba awon latako o wa lona re awon si ni ohun ikose Jesu ti gbe si olona Jesu o ku ni toto yo si jidide yo si lati gba gbogbo araye la sugbon enikan ni o se bi atako sugbon ninu atako yen ni dide wa
7: kabiyesi o
3: enikan ni Judasi
7: Judasi gbudo
3: na won be ni irin se isu lati muse
7: hey
3: bene egbo iwe mo so pe oni ba won ba laide won ba ti mo nto nbe ninu iku atajinde Jesu won ba ti mo ka obo ogo won ro pe tawon ba ti pa lo pari en ti mo so fun ola aro ni pe aye ama tako ni nitori pe won fe ji Jesu baba won ikeji aye ama tako ni nitori ikorira
7: nitori ikorira
3: ni Mordekai se fun amani
7: ko
3: lo won pa dandan dandan to lo ngudo batamani je atawon iran israeli
7: o ka sa korira re
3: o ka sa korira re iketa ti aye fi mo tako ni
7: sa
3: oni owu
7: owo
3: beni kini e beli se fun kaini o gbebo ti e kale emi gbebo ti mi kale o se pa mi tori e bo
7: ka bi esi olodumare
3: owo ni sa
7: owo gbo
3: na opolopo ibi ton ti fe da oduo opolopo aladugbo re mo so aso tele
7: loruko jesu
3: eni ton gbo un po ti era tade tata re wa ni korin nu to ni mo mu
7: olodum
3: wa ni tori elomo fi je obo pe omo ti en ri nkan je omo ti en mo pe ataye o atato din yen pe ko si eni eran e korin ni kan lo gbo oru atumadi o de lo mo ba ti e je mo wi loruko oluwa iru eni be para ida
7: mi jesu
3: nitori oro ese oni iru eni be para ida
7: mi loruko jesu
3: nitori oro iru eni be para ida
7: mi jesu
3: aye ama daya duro nitori imo tara eni nikan
7: nitori imo tara eni nikan
3: won ma tako ni o sa nitori imo tara eni se ni bayi lo wa nse bayi emi lo ye ki nse oju ohun si te ye fo
7: lai fapa kan won
3: nkan ni kan ni mo wuru awon yen eyi ni ajo tan ri won ma rin titi won won ma foju egbe kan ni elomi o wa ni be kan o nlo siwaju elomi na si ngbero ati lo siwaju nbe kan o de ronu lati ja yen bo
7: kabiyesi olodumare
3: mo wi loruko oluwa bo gbo eni ti didi re nbi ninu
7: jesu
3: olohun o ja obo dandan loruko jesu loni o fo wara isira
7: mi jesu
3: mo ni loni o fo wara isira
7: mi jesu
3: kini aye fi mo nda eniyan duro sa
7: yes sir
3: akoko okunkun
7: okunkun
3: bere opolopo igba won soro ya kan ni yo se to koja
7: yes sir
3: won ni ya oniya o gbe o ya so eri ni ni bi ni ni jo awon baba mi
7: yes sir
3: oni o gbe o I mango kan wa lenu ona
7: yes sir
3: eni lenu si lowo lowo o poma ni o awa ma I mango yin so daada bi ki osan awa ka igi osan
7: yi
3: a de lo ta loja ibe lo tin lowo eni to n gbe adugbo re inu de bi o de lo ge igi osan ti e se inu Aye a ma fi ohun dayan duro oro ni wi pe nigba miran oro porisi sa aye a ma soro lati dayan duro won aso sinu afefe ni be ni abiyama ikaga ma domo duro be ni ore a ma dore duro aye a ga ma doko duro oko a ma daya duro be ni won ma foro da duro mo ti wa ni bi pago adua ti iyawo de so fun woli olorun pe be ni oko won o gbudo ga o pe to ba ga yo si wa wu
7: olohun o o ti foro da duro
3: be ni momo eleye won so to fun mi iya ti fi ohun da omo duro pe nitori pe majemu to da ninu egbe ni pe omo won o yen o gbudo ga ninu ega re lo mu ti gbudo ma gboye buruku ni lebe won
7: ye
3: so aye a ma fohun da yan duro
7: olodumo
3: ma foro da yan duro be ni ahe so ninu ohun na lo wu a
7: ninu ohun lo wa
3: awon ibi to tin sise awon to dede joko ti won dede mantan se ma ti won dede pe oga re to de ni lagbaja te so lori wa bye money abibi to tin sise ore re te doru pe sise po to dede pe oga ipe bye lagbaja nse bye intermedu nse opolopo igba iru oro yen Benny, oro
7: aheso lasa
3: ni ga yo ba wa loye ti ori re gan o pe daada raba hasa talia daba eso aluna adelu aheso ati ofoforo da yi enikan duro iru oga na ti dirise isu nitori pe omo se kan ti lu opolo re lati da elomi duro
7: jesu
3: so iketa ai obi inu oro na lo wa aye a ma fe pe daanya duro
7: epe
3: be iru be na ni awon adabi oro wa
7: odowo
3: o se oro won kan so pe adabi ti e ba se pe nu kan lagba jade bye lo gbudo ri fun bye o ti e se won o mo wi loruko
7: olodumare
3: mo laye oni da odu
7: mi jesu
3: ni gbogbo ona aye oni da odu
7: mi jesu
3: mo ni ni gbogbo ona aye oni da odu
7: mi jesu
3: gbogbo alagbara so nta ko igbedide re loruko jesu ina mi mo mu
7: mi jesu
3: mo ni ina mi mo mu
7: mi jesu
3: ina mi mo mu
7: mi jesu
3: awon awo ni mo nta ko ni
7: e sa wo baba
3: mo ti dogbon so le nkan
7: yes sir
3: be ni ololufi a ma ta ko oko oko a ma ta ko yawo iyawo to fe dide oko gbo ni no ran
7: yes sir
3: oko obirin ni o kokko dide o sugbon o inu dide re ni wo
7: ko dide oko na wa
3: oko wa ri yawo me ko kokko dide kin to dide
7: olohun
3: o pe mi kin wa ni ku eru ko gbudo dide
7: won
3: de takura won ore a ma takore
7: yes sir
3: be ni ore to fe de bi giga opolopo ore ajo re bo komo de bi giga pe o pe awon ka won jo marin nirin le
7: gbadọ wa ni level kan na
3: ore tori pi ore amun win ni to de lo fi ogun sinu onje pe ko kudana akaku kan ya
7: bi si o
3: be ni ore amata kore ikeje niyan o awon alaba sisepu amata kora won
7: kabisi
3: be ni awon tori pe mo so fun wa lati be erin sesu ni won ikorira ninu nkan merin ogbudo mu ikan be to nfa ta won yan fi se isaida ko je erin sesu lati mu erin esu se abi ko ni oni korira eniyan abi olowo eniyan abi to eyi to se elekerin
7: onimo tara eni nikan
3: lo fe mo sai ore re budo sai
7: kabiyesi o
3: ore re to ba ti wa report re fe win ni na ajabo
7: olohun
3: mo si yin leti bi te wa
7: ni
3: gbogbo eyi ti mo so fun oyi ke se ni kifi ba o lero bi o se pe ko fi ni ki esara
7: Isiye ni
3: bi siniye bigba te nsoro lo ta debi
7: yes sir
3: oluwa ni kin so fe nikan pe
7: yes sir
3: ya mo n ton takwo iwo gangan lo n takura re idi toluwa fi so be ni pe
7: yes sir
3: eni ton si o ni bi
7: yes sir
3: o ni wo ninu gist lo pe oro igbedide re irin ajogo re
7: yes sir
3: o ni wo nso
7: fun olodumare
3: bo ba ti so fun ohun re
7: lo mo ti gba mu
3: ohun lo tun ma fi ja obo
7: olohun o
3: sugbon oluwa wi pe
7: yes sir
3: nitori pe maje mu o ni pe ko mu iranse laye ipe any tongues or retis or tatis e bi ore yen oluwa ni lo su igangan lo n fi na jabo la
7: ni lo
8: be ni o agbara gba ibe wo gorun agba lele yo Yabayaba. Emi awon woli tin pa na ogun rawra ofise iyanu ninu jo Bishop Prophetic Global Ministry. Yo tu saru ba gbogbo ogun olori kuku lati pase oro ase. Ti yo tenu woli agba jade saye gbogbo onipojipo. Woli agbaye ni baba wa ninu Oluwa. Prophet MO Adio. Lojo Sunday ose yi tin se 26th July 2026. Lago mewo wuro 10 a.m. prom. Ninu ijo Bishop Prophetic Global Ministry. To be ni number 9 Stadium Road nilu Ilorin. Gbogbo ide ni oja kutukutu lati pase ase oro nitori iwo le ri kan ma da oti e pastor and pastor Mrs. Samson Abidemi Ajayi ni olugbalejo ni toto emi awon woli yo fowo lagbara bi owo bi daju pe o wa nbe anu olorun yo wa ori wa si le ri ayo
3: oruko Jesus wa sele ni pe iwo atore yen ja ti e kan ri pe pira yin
7: ipinya la
3: wa lohun ina oluwa lo pin ni
7: yen
3: lati mu iran ti ese
7: yes sir
3: o gbon ti orin yin na so ni o ni eru olorun ba mi
9: eru olorun ba mi o ohun to ba ti pinu lokan re ko se ni to le daduro
3: awon ti tun ma nda yan tako eni awon to ju ni lo
7: ajunilo
3: awon ajunilo ma takoni nitori pe gbogbo eni to wa loke eru eni to wa ni sale to fe goke a ma ba won nitori pe se yo ma wo pe se yo ja me bo ni abi yo wa je olori fun mi ni onga lo se jacobu atawon omo re lori josephu ipe so o wa so pe o fe je gaba lori baba ati ya atawon egbon re
7: ni jesu
3: kilo wa pada sele ko sele niyan nitori majemu olorun lori
7: joseph
3: o wa si imose mo ma so aso tele si lo afefe bi oluwa ti nbe temi ewu a iran rere oju ala re loruko jesu mo lo wa si imose
7: mi jesu
3: eyin kan wa gbogbo oju ala yin le tin lo isemi ogo ninu aye ofo le nlo emi duro lori majemu ase apostle ayo babalola mo kede sinu afefe iran rere oju ala re loruko jesu mo lo wa si imose
7: mi jesu
3: iran rere oju ala re mo bi mo se pariwo mo lo wa si imose
7: mi jesu
3: mo ni iran rere oju ala re mo lo wa si imose
7: mi jesu
3: ohun alatako ta je fi nda odu iwe mimo wi pe oni ta lo nwe ohun kan to si nse
7: nigbati oluwa
3: loruko jesu oya ohun yen la na la
7: mi jesu
3: afa atako eyi ta gbe si ola solo re fi safo oluro lo wa yan mo so fi safo loruko jesu ofa na ba ina jade
7: mi jesu
3: irugbe ka ta fi da yi eduo ta fi takwo mo ma duro lori ase
7: loruko jesu
3: ati pe woli mo so aso tele irugbe na la na la
7: mi jesu
3: bo oro ni ya jagbe fi si fi dadu o o iwe mi ma wi pe o se olalaju awon akegbe lo sugbon oro yen tako nitori inu ikoro last bi igba to nge gbadu a un to fi pari e ni pe oluwa mo je ri ibi mo
10: o de ni
3: esi mo ri banu je mo mo so aso tele
10: oruko jesus
3: agbara ati ohun eyi ta so si o to da yi e du o
10: oruko jesus
3: ta fi tako
10: oruko jesus
3: olo re fi safo
10: oruko jesus
3: fi ri dide lenu sha Lori owo re loru ko Jesu Oluwa gbe ohun na
10: mi Jesu
3: bo woli kekere ninu we awon oba kini ori ketala o mo lo ba oba oni oba oni pepe okoko eyi te gbe kale bayi ni Oluwa wi o oni pepe yin aya bole oni eru eru ori pepe yo si dano mo wa gbe loruko Oluwa
10: loruko Jesu
3: mi so aso tele ninu pepe wo latin ta fataku
10: loruko Jesu
3: ninu pepe okoko wo latin da yi e
10: loruko Jesu
3: mi ba je wo li loto reba Halia ka hasata emiswa so tele
10: wode
3: loruko Jesu oya pepe na ya bole
10: mi Jesu
3: oru ori pepe so duro bi majemo ori pepe oru na ya da
10: mi Jesu
3: mo ni eru na dano
10: mi Jesu
3: eru na dano
10: mi Jesu
3: o bo nti we ma so ni oni emi ti gbe Oluwa ka iwaju me oni oju ki yo ti mo wi loruko Oluwa alagbara
10: loruko Jesu
3: abalata ko wo
10: loruko Jesu
3: mo ni oju budo ti Yola no share abinu no ri ajure loruko Jesu oya afa ipinu na ya
10: mi Jesu
3: ani toni koju ochi o loruko Jesu ola oju ti eni na
10: mi Jesu
3: mo ni oju ti eni na
10: mi Jesu
3: oju ti eni na
10: mi Jesu
3: o bo nti we mo so ni oni won wo
10: imole
3: si mole si mo won
10: oju ko si ti won
3: oju si ti won mo duro lori majemo ati ase woli mo so aso tele
10: loruko Jesu
3: korira abi ibi ti aye ti ni wa ti ju abi boju ma ti loruko Jesu ibe yen o ni waye
10: abi Jesu
3: ojo ti okukun mu lati ba ti eja kawo le ya yo segun emi gbe ida soke gaga bi ko ati riju olodumare mo ni mo fa ogbo na ya
10: abi Jesu
3: lori ti esa ojo na o ni waye
10: abi Jesu
3: omi je ti alaye le giro po magba lojo
10: loruko Jesu
3: mo so aso tele mo kede sinu afafa ero wo pada si lori
10: mi Jesu
3: bi amani bale ku nibi to gbe kale fun modekai lati pa gbogbo alagbara oni majemu ika enemy money enemy money alaba sise po aladugbo re molebi re to ni oni mu iranse laye to ni ogun olorun oni fara
10: loruko Jesu
3: mi kede sinu afafa iru eni be fowara isera
10: mi Jesu
3: wo gboro yo mo kede sinu aye nibi to ba wa idide nla to fi mu iranse
10: loruko Jesu
3: idide nla
10: loruko Jesu
3: gbogbo alatako o fi pe
10: loruko Jesu
3: loruko Jesu oya aye re dide
10: mi Jesu
3: ona nla fun o
10: mi Jesu
3: mo wa mo so aso tele so agbara imu iranse agbara imu ogose agbara aluyo agbara aseyori agbara idide mo kede oya aye re gba
10: mi Jesu
3: aye re gba
10: mi Jesu
3: ona la fun
10: mi Jesu
3: ogun olorun fara
10: mi Jesu
3: mo ni ona la fun
10: mi Jesu
3: ogun olorun fara
10: mi Jesu
3: Jesu oluwa wa
10: ja
3: fele pari nibi to ba wu omo ologun ni o ti gbo iran mura dada ji aladua mo jala duwa nikan wa ninu Jesu wa ninu Jesu wa ninu Jesu mo kede e fun wa ninu Jesu Jesu lo le gbane Jesu lo le lane Jesu lo le tun aye eni se bi okunkun ba so pa tun aye re se okunkun a ma tun bi okunkun lowo lati gbe ogun la sinu aye re o Oluwa lo le lane o Oluwa lo le gbane eni to joko ni bi kokon ga ogo
10: yo ma gbe
3: bi oju lo ni bi oju
4: ni emi yo wi fun Olorun pe iwo ni abo ati odi mi bo ba dojo mejo e a lanfani lati tesiwaju sugbon e ma gbagbe pe lago mewo owuro oni e ja jo pade gbogbo eyin ti en gbe ni agbegbe Taiwo Taiwo Isale Taiwo Oke Unity gbogbo eyin eyan te en gbe ni agbegbe Challenge ati bi ati be be lo e ja jo pade ninu jo Vision Prophetic Global Ministry laaro oni ni ago mewa laaro oni gangan lati pade Jesu Akrisore ninu aye baba wa woli Michael Olaosebikan Adio Idiaye ti wa na yo ja kutukutu loruko Jesu asi lere ayo e didi nlewu ya o lago mewa aro nini u eja jo pade nini jo Bishop Prophetic Global Ministry tumbe ni number 9 Stadium Road nilu ilori nibi tati magba lejo baba wa nini uluwa wuli Michael ola ushibikan adio otu dojo mejo
11: Ibe wo gorun agbalele yo Ayabayaba Emi awon woli tin pa na ogun rawrawo si se iyanu ninu jo Bishop Prophetic Global Ministry yo tu seru ba gogo ogun olori kuku lati pa si oro ase ti yo tenu woli agba jade saye gogo nipojipo woli agbaye ni baba wa ninu oluwa Prophet MO Adio lojo Sunday ose yi tin se 26th July 2026 lago mewo wuro 10 AM prom ninu ijo Bishop Prophetic Global Ministry to be ni number 9 Stadium Road nilu Ilorin gogo ide ni oja Kutu kutu lati pasi ashe oro Nitori wole rikan ma da otie Pastor and Pastor Mrs. Samsi abide mi aja yini onlu gbalejo Nito oto Emi awon woli yopo wola gbara abi owo Pi daju pe owa mbe Anu olonu yo wa ori Wasi leri ayo
12: Unfe simileti Ungbariri dokon Ikone Diamond 88.7 FM
13: Watch us well It doesn't matter where you are, and it doesn't matter what case it is.
14: This is Healing Streams, where anything is possible.
13: You are in the presence of a miracle.
15: You're in the place where grace abounds.
13: This July, it's about to happen with you.
16: Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you for your love, your grace, your kindness, your presence with us. Thank you for the ministry of the Holy Spirit in this hour. Thank you for your amazing blessings. Thank you for what's happening already around the world. Your grace. Your love has been manifested all over the world. In this moment, thank you. We honor you. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory be to God. Every session is important and amazing things will happen some have already started actually I'm just thinking how God loves us to orchestrate something of this nature for our good God's people are passionate about the gospel of Jesus Christ. And I want to begin from there today. The expression I just used, the gospel of Jesus Christ. And let us read in the Bible, St. Mark's Gospel, chapter 1 and verse 14. And I want you to pay close attention to what I'm sharing with you today. Doesn't matter what your condition is, doesn't matter what your case is, doesn't matter for how long you've suffered, don't worry. Just listen to this message because it'll help you tremendously. And no matter what your condition, you may not even be sick. Maybe everything is okay with you. Listen to God's word. It'll bless you. It'll change your life. Now let's read this verse that I just gave you. The Bible says, now after that John the Baptist, after John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. I want you to observe what the word says. Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. When you read the Bible, when you hear the expression, the kingdom of God, what do you think? Well, let me tell you the meaning of the expression, the kingdom of God. What Jesus meant by it, and what the Bible means by that expression. The kingdom of God is that realm of life that's governed by divine principles, divine love, and divine righteousness. Never forget it. It's very important. I'll give it to you again. The kingdom of God is that realm of life that's governed by divine principles, divine love, and divine righteousness. Strengthen ye the weak hands and confirm the feeble knees. Say to them that are of a fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with a recompense. He will come and save you. He will come and save you. That's a promise of salvation. He will come and save you. And when he does, look at the next verse. I love it. Then the eyes of the blind shall be opened. This is when salvation comes. The eyes of the blind.

0: yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni aadota odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
1: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imo ijile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileṣẹ to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se

0: you are, and that man say you know wole ma rora ka san ka ro e ka le bi gbogbo akoko to ba ka yin ma aye to ba ka yin me je ma ki yin o Eno mi do ga yo mi ku fu gbogbo eyin obirin te layo lanfani ati ma gbo eto ifun tale to ni abi lasiko ta wa yi tori ba meji kon ti mo gbede fun yin laoko ta wa yi nti o se gbogbo eyin obirin lanfani patapata gba ni o o se se keyin okun na ma bere pe ti yin ko eyan saduro na awon obirin gangan la ni afojusun to da fun ju bayi ma wo pe ohun te n gbo yi o mu idunnu o mu ayo dani be ni awon le ise virago awon gangan ni won ni kinu mi o ma dun tori pe nti mo gbo latenu won ti mo fe ma da fun yin gan to lagbagba ni baba wo sakojo meji meta bayi ni si o ti pe odun meta gbako ta ti da ajo virago ta ti da kale bayi won wa wo pe bo lati fe se to fi le wa stand out ti o fi da yato gangan lati si ayajo odun keta ta ti da virago kale le ita ma se ayeye odun keta ta ti da ajo virago kale ni 1st of August yun ni ojo kini ninu osu kejo ri pe gbogbo e ti se tan lati ma jora won fe yin obin te ba ngbo wa bayi a tori pe odun keta ajo firago ta ti da kale ta fe si ayeye bayi gbogbo awon ti won ti wa ninu akaso orire ohun lati odun keta ta ti wa bayi ni won ti mo tan ri titin sodo sapo won awon ti won oju olorun tan woju oko fun owo tele won o duro de gba won mo o awon gaga fura won won tin nawo simo le bi won nawo sara won nawo si community iwo to wa jobirin to ngbo lasiko iwo gaga duro ko gbo nti ajo firago tan mu wa fun oloni ko le duro ko le daya to gede ngbe laarin awon obi egbe re yo babo won lenu onikala ati gbo pon enu olofa nla ati gbo mota mo ko awon alejo awon obi bi okun e to je pe ipa won laujo ko kere mo ko won wa fun yin eta ina ni won o ba so pe eta oko oni n to bade e be mi bale e gbadun wa e je ma gbe won wole loko kan ejeji amodo eni ti kokko lo virago queen won be nbi be ba ti gbo queen e ti mo pe n to da ni jebe de eyan fe mo to ra mo e ku dede asiko yi o
1: e ku dede asiko yi o eyin ti e n gbo wa nile loko oruko temi ni iyafin Rashidat Bukola Akeosola
2: Eku dede asiko yi o gbogbo eyan ara ile oruko temi ni Adeola Taiwo ti mo je Virago Duchess fun ile ise Virago Project
1: mo ki gbogbo esi to n gbo mi ni wakati owo yi orukọ temi ni Omidan Olajumoke Shakirat ti mo jeje Virago Voice fun eto Virago Project
0: o ti da bayi lale toni o le ti gbo awon asoju ile ise Virago awon gangan le ti gbo ko won loko kejeji ki won mu wa fun wa eja ma le kini ohun le leyo kokan ke inu o le lanfani ati mu orire yin nbe odun keta firago eti an pariwo re virago queen ebo bi o kini ohun to sokun fa idasile firago gangan
1: ese won lotu kin to so nkan ti o se okun fa virago kila n pe ni virago virago je eto fun awon obirin awon obirin wo obirin takuntakun alakikanju obirin ti o fe gbe dada se ni aye ti o fe ran oko lowo ti o fe je obirin alalubarika fun omo fun idile ati fun gbogbo agbaye lapapo ohun la n pe ni virago ki wa ni idi ti a fi da virago kale ni pe opolopo obirin lo n sanna ni lo n damu lo n se wahala ki won to se bukata ki won to je ki won to mu awon obirin la n se wahala pupo ju a se wahala lori omo a se wahala lori oko a se wahala lori ara wa at the end of the day nothing to show o si nkankan so iti ta fi wa wo ni pe a fe ki obirin ma duro de oko ko ma duro de boda fe de ko to se bukata obirin na ni eto lati ni anito anina ati aniseku idi ni ti a fi da eto virago kale fun obirin lati gbe dada se ninu aye
0: e seun gan on le ti gbo won o gbogbo eyin obirin te fa fe gbe dada se elekeji ninu obere ejin ta wata se ninu mi baba wo ta ka le mi eje eta erin kini nkan ohun to le je aseyori eyi te le fi takan gba te le fi wura pe aseyori ti virago to ti se ni lati bi odun meta ta ti da sile eje ngbo
1: adupe fun olorun oba wipe lati bi odun meta ti a ti da virago kale a ti ran opolopo awon obirin ni owo awon elomi ti won ti rora won pin ninu aye obirin mi ti ko lo lewe to ti roi pe igba to won ti lo lewe o ti tan fun ohun na ni rara o ati se iranlowo fun won ni ona ti won le gba lati fi ma ri owo gbobu kata ni rorun lalai ni se pe won woju enikan kan kan to gbobu kata be na si ni a se iranlowo fun awon opolopo awon omo lewe awon ton wa ni lewe girama a se idanileko to peye lati le ran won lowo ona ti won le gba nigba ti won ba ri ka won alada won kini won le se gege bi obirin to sese n bo wa to fe di omidan kini won le se ba won se le toju ara won ti oni di pe won a di nkan kikan si adugbo ti oni di pe awon okunrin a mo lo won bo se wu won so a ran won lowo lati se idanileko leyin na a tun fun won ni ebun perete ti won le lo nigba ti won ba n se alada won be na si ni opolopo lo ti je anfani idanileko wa ti won si n gbe dada se ninu aye ti inu won si n dun ti won si ti di millionaire ni di eto virago yi so be ati be lo ta si ti dawo dada ta n se fun awon obirin wa duro
0: e seun gan kini ohun e se munu mi dun bi ti n gbo e ja tun ta ko so ki n lo si odo eni o je virago duchess ta won na ti won wa n bi bayi pelu mi e so fun mi ki n gbo tori pe eni o je virago queen won ti fi oko kan won ti fi peye meji won ti so awon nkan ta ba pade ni ayajo ojo virago ti o wa lojo kini osu kejo yi awon nta le ri toka si won ti so ati pe awon nkan mi ti o tun wu awon eyan lara pe jemi na o tete darapo mo won won ti fi won ti jiyin re ta si to pada sibe e je wa mu bayi pe mo fe ke so fun awon eyan kini kan mo reti ni ijo ayajo odun keta virago yi
2: gege bi akagbe mi se so ni pe eto yi o ti lamilaka ninu awon obirin ti won de ti je anfani e lopo ki wa ni nkan ti queen of impact ma se fun wa 3 years anniversary wa ta fe se yi atage ni queens of impact ayaba ti o nse iranlowo fun obirin lawujo ti o je ki igbe aye ko rorun eleyi ni pe lati pe apejo orisirisi eyan awon obirin ti won wo ojo la won ti won wo pe bawo lemi na se fe nipa ninu aye gege bi obirin awa loludari alo idalu awujo bawo la wa na se fe se nkan to ma se anfani fun wa akoko nibe e pade awon obirin alakikan jo alalubarika ti won salaye bi ayeye yi se ma lo eto wa lorisirisi a se ayeye fun awon ti won ti gbe gba oroke ti won ti se dandan ninu eto yi a je ki awon eyan mo pe eto yi o tin fi pa han ninu aye awon obirin a se eto yi a tun fi si oju opolopo obirin si ona ta won na le fi lati le ran ra won lowo eto yi tun ma fun won ni assets lati le je ki awon na ni oko owo ti won ti won duro riri ti oni ma je obirin to ma duro doko obirin to ma woju abomi to ma se orisirisi nkan lai se pe igbe aye rorun eto yi fun won ni assets lati le je ki igbe aye ko rorun fun won eleyi ni awon nkan se ma ba pade ni bi ayeye odun keta yi to wa je papa nbari be ni wipe ati ni opportunity ta fi exposure ni opportunity nkan ti o sele ni awujo lati le je ki obirin se aseyori ti a fi han yin eleyi ni a fi wa npe gbogbo iwo to ba je obirin yala obirin ilewe ni e yala o je obirin to ti retire yala o je obirin to nsowo yala o je obirin to wona abayo eto yi ma je anfani fun e
0: e seun gan
1: number ti a fe pe yi te yes
3: 091 2575 7134 091 2575 7134
0: Okay, okay, ti ta ko tu e si yin tori pe nje awon ta ti nise kan lowo tele e ti won wa nwa lekun se eto yi so wa fun won bi ta je omo orilede Nigeria
2: eto yi o wa fun opolo

0: 0912575714.
1: Nenu bere ti mo tun fe bere e je nlo do Virago Voice eh okun na ba nso si fun ti akoko yi kini imaran e to le fun awon obirin ti won wa bayi ti won gbo ito yi
2: e seun olotu ah gbogbo obirin to n gbo mi ni wakati ti a wa ninu re yi e ma je ka ma rora wa pin sibo tori pe gbogbo obirin lo ni igbega sometimes gbogbo kan ta ni loko ju right information ati right people to ma ran wa lo lati lo si oke lo sere mi ti mo ba yin soro yi na ati wo to je student na ati wo to je graduate ati wo to je obirin to n gbo mi ni wakati owo yi to ba mo po ni nkan se ni ile aye to si ku fun o le ni anfani se eto Virago project ta pe ni Queens of Impact yi ki wo na si wa ja anfani ninu re
0: 0912575714.
1: A ni bayi edakun e wa so fun mi iru awon eyan wo gan la nreti bi eto yi akoko elekeji ni pe bawo gan ni won ti wole ati pe ibo gan le to yi eni o ti waye kisto ni igbaradi ti won nilo lati ma igbaradi bo wa
2: ese won olotu gbogbo iwo to ba ti mara re ni obirin to daju mara re pe obirin ni mi yala omo lewe ni yala osise ijoba ni onisowo ni aladani ni ise to nse ni gbogbo iwo to ba ti mo pe obirin ni mi ti mo si fe gbe nkan daada se eto yi wa fun eto yi ma waye ni NUTO to wa ni ajaseti item 7 to wa ni asadam ti a ba wa fe wa sibe ko se ruwa ogiri wa ticket la ma fi wole asitita a lot of ticket ticket ta ma fi wole 10,000 naira lata ticket amo fun anfani pe ki awon eyan perete awon eyan adota ni kana la nidi latori ayelujara yi won ma san 1,000 naira lati fi ni access si venue yen 1,000 naira dakun tori tolorun iwo to ba mo yi pe o ni kankan se pelu eto yi mo wulete yes si number ta fe pe yi ni won ba todun iku emi na fe gbe nkan ribiribi se ni ko te yes si number ti a fe pe yi
0: 0912575714 0912575714
1: Virago Duchess e je kemi ati yin ojo kadi en le fun tasiko yi imara soki fawon obirin tin gbo wa lasiko yi
2: gbogbo iwo obirin ti o n gbo mi nisin aye sikale fun e lati le je anfani Queens of Impact je ki ayeye odun keta Virago project yi je ko je ilapa orire ninu aye ti e na ma ba won fi gbala e dola wa ninu awon obirin ti won tayo lawujo lati le saseyori e seun o
0: 0912575714 0912575714
1: Ese gan odabo emi ati yin atun ma rira wa

0: Eka bo pada edo yin ekwere ni amuwa se ti gbon yin lati kan yin da bo de ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara awon okunrin meji to wa ninu oko balu kekere kan to ja wale ni agbegbe iwa orun ariwa ile Germany ti dagbere faye oko balu lo ja wale si ori ilegbe kan to wa ni agbegbe Grand Case ni egbe Oderberg to si je wi pe won fi de mole wi pe awon eyan meji to n gbe le ohun awon okunrin ti won je eni odun manu dini adorin ati eni odun meji dini ogorin ton wa ti breme won agbere faye amoye kan lara won lo ti di awati ege bi won se fi de mole awon sise olopa tenumo wi pe awon eyan meji to wa ninu oko ba lohun na tu dagbere faye ijoba ile jami ti pase pe katana wa di okunfa iru isele na sibe ni ile okere ado loro to lede latowo ile Russia kakere ti butoro ile Ukraine ti ja okanmi awon eto kere tan atun to mejo se okoro si fara kasha laarin wakati merin le ni ogun are ile Ukraine fira mi Zelensky salaye pe enikan lo dagbere faye ti awon eyan mesan si fara kasha ni agbegbe ila orun arewa ilu Kakifo ni ekun Dimopotek oni awon obinrin meji eni odun manu deni ogoji ati eni odun merin leni adorin dagbere faye leyin igba ti ile Russia su aleru meta si agbegbe ohun ni agbegbe Sony Oblast ni arewa ile Ukraine okunrin eni odun meta leni adota lo dagbere faye awon eyan mejo si fara kasha ni okunran to waye atowo ile Russia labala iroyin ere idaraya abeseku biojo Anthony Joshua oni ona Christian Prenga ni ana bole nigba tanjo kojo ara won Joshua oni Prenga kokon sina yabo nigba tan bere ideji ohun amogose para fakoyo lo si je pe ona Prenga ni ana sebo nigba ti idije won abala keje to le kan si awon koko na re are tinubu jeje lati wa ona abayo si pe ki eto igbitabo to wa ye ni agbegbe arewa igba keja ile ise ti ma keta ju lawo kan jawo ton ba re mo nu so wo si ile okere aka fun pe emi ati lo lorin dawo dunu pelu amo ibe lo lorin meta ti won gbe lo si ipele SN ni lokere aso fun yin pe amadagbere faye ninu oko baalu kan to ja wale ni ile Germany la kotan aka fun yin pe abeseku biojo omo ile Gesi Joshua na Pranka ni ana bole nigba tan kojo ara won nima 7 ega ijoba ipinle Eko ran gomina teleri ni ipinle Bayelsa Tripre Alamese ni ewon odun meji lori esun iwa ajibanu leyin gba ti Alamesia gba wipe o nje bi esun tan fi kan to je esun ajibanu ati fi eyin pon wo lu to eyi lo pin iroyin ohun abiodun akirumi ni olotu royin Taiwo Adeyemi lotu toka se ti gboyin lekan si akiyin pe aku isimi oni opo re lase laye
1: Agbo Diamond FM lo daraju radio lo dara lati ma gbo se ti Diamond FM lo daraju kapolowo oja kaye bu baje iroyin ekunrere ti ko lede itulo

ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo awon ti o gbekele oluwa yo dabi oke si oni ti a ko le sini ide bi ko se pe o duro lai lai bi oke nla ti yi Jerusalem ka be le oluwa yi awon eniyan re ka lati esesiyi lo ati titi lai lai nitori ti opa awon eniyan buburu ki yo bale ipin awon olododo ki awon olododo ki o ma ba fi owo won le ese oluwa serere fun awon enirere ati fun awon ti aya won duro sinsin bi o se ti ru awon ti won ya si pa ona wiwo won oluwa yo je ki won lo pelu awon onise ese sugbon alafia yo wa lori Israeli nje nisisiyi mo pe ki alafia ki o wa lori orilede wa Nigeria amen eke haleluya nla o eyin Jesu Christi logo adupe fun ore ofe nla ati anfani ti arigba losan oni lati wa ninu awon alaye niyan bo ti je wipe an foju sona lati ki alejo wa ki won wole adupe pe won de layo ati alafia e ba n patewo fun Jesu o esun God bless you all in Jesus name. Laarin iseju kan si meji a pe alejo wa wole won fi a cappella won kokko fi ba wa yin Olorun ti won ba ti fi a cappella wole ti won yin Olorun pelu wa laarin iseju kan si meji a daruko won fun yin e le ma guess nigba ti won ba n fi a cappella yen yin Olorun lowo awon olorin wa awon onilu won ti n get ready gbogbo bi kibi te ba wa tabi onko ti e ba nse lowo mo fe ki e wo aso yin ki e si mu nti o se yin Olorun lowo yin bi ko ba si onko e ma patewo yin si oba awon oba lati fi emi imore han si eni to da emi wa si eni to ni emi inu eniyan asoro maye akiri sore asore kere Olorun alagbara nla alaanu olori ofe julo Olorun to kun fun anu ati ori ofe fanfani eyin te n gbo wa fun igba kokko emi ni tin toto oloyede seyi Jacob okan ninu awon omo wole tori aanu gba pelu mi ni yara igbon sai fe na ni oga glory baba ti won fi ara won jin lati ma fi duru yin Olorun pelu wa lojo mejo mejo lori eto yi bakan na ni arakunrin David Olatubosun ajo wa lori eto loni ni Christina Oke ati

0: ẹyin inugo
1: ogo
2: eni ti an gba lalejo lori eto yi loni na ni Adeanu Gospel Ministry Global ti Oluwa ti owo iranse re ajiriri agbaye ni Adeniye Oluwa Sola ti gbogbo eyan mo si Adeanu gbe kale akiyin kaabo si Diamond 8.7 FM ilu Ilorin laarin iseju kan aya si eka ipolowo oja ta ba de lati eka ipolowo oja iyin te si waju lori to yin dafidi ni Diamond 8.7 FM Ilorin gbogbo bikibi ti e ba wa aro yin ki e darapo mo wa ka jo yin oba awon oba

0: Hallelujah. Eyin Jesu logo.
1: Ogo.
0: E di apate won la fun Jesu. Ade anu gospel ministry na ni Olorun tin lo fun wa lati ibere eto yi laarin iseju kan a ma ya si eka ipolowo oja ta ba de lati eka ipolowo oja a o ma mo si nipa ile ise iranse yi ati ohun pataki ti won ni fun wa losan ti oni yi aki gbogbo eyin ti enwo wa lori Facebook lori ade anu eyin ti enwo wa lori Seyi Jacob loyede gbogbo yin patapata aki yin o gbogbo bikibi to wu ke ti ma ri wa wo lagbaye agbadura wi pe ibukun Olorun yo ma ba yin gbe nibi ti e wa bi e ti se n ba wa yo loni ti ajo yin oba awon oba titi odun yi yo fi pari ayo koni tan nile yin ati awa na loruko Jesu eyin Dafidi leto e je ka ya si e ka gbolowo oja ta ba de laarin iseju kan alejo wa won so pataki ohun ti won ni fun wa losan oni

0: si elomi ti lo te record e gba mu tan ba o e je ajo pade ni bi concert ti olorun ti owo adeanu gospel ministry global gbe kale ti yo waye ni ojo saturday to nbo yi lekan si e ba mi so time venue ati akori tolorun fun wa fun todun yi
1: ire ni olorun fun wa fun todun yi
0: ire
1: every year alafia ni but tag is ire
0: oye wa
1: so o ma bere ni ago kan that's the red carpet by 1 o'clock
0: ati ago kan osan
1: ti ma bere
0: lawon alejo ti ma de lolokun ojo kan ti awon ti a ma gbe microphone si wa lenu o ti ma bi wa e carbo ma o me ba gbe red carpet e lo bi o ma tumo re ka salaye re lekun re e te waju
1: so the main event is 2 o'clock ni CAC oke tunu bata amoyo
0: baba ti yin lohun idi o ma ja a ma rire gba eran ti gbadura falafia orilede wa na nbe loruko Jesu ile ise ranse yin yo ma te si waju erakun se dadi oni binu baba ni eju number yin ori afefe
1: won ni binu
0: tori mo fe bere tawon omo leyin Christi ti won ba nse concert ti won ba ni revival isoji abi akanse eto ninu ijo tabi olorun saanu wa omo wa o nlo le oko afefe yawo fomo a nse nkan lagbo awon omo nigbagbo se le yoju ke ba wa yin olorun nibe
1: lagbara olorun
0: e ba wa ju number ta le pe yin si o ba se ti whatsapp na aye ti lu jara
1: 081 081 04 04 13 13 06 05 45
0: number adia anu niyan o e call e te sori phone yen save e bayi o ya ma
1: 081 081 04 04 13 13 06 05 45
0: nti jeun call yi bade o aha eyin te ni nkan pataki te fe se pelu adia anu won ti loko nle o abi ma won o woko o won o si nunu lefun mo woko o omo ti po omo ti po omo ti po omo ti po ai ko mo follow mo leyin concert bi boye to bi beji to go be the glory be ba si fe e dash en tin wo mo legbe yin Jesu Oluwa wa
2: amen
0: e pe number e le kan si ma
1: 081 081 04 13 13 06 05 45
0: kini imoran yin fun awon ololufe yin ti won tin tele yin latojo to ti pe ti won reti ati pade yin ninu eto to nbo lona yi
1: imoran mi fun won ni pe kan jajo di opo Christi mu
0: e jajo dopo Christi mu
1: eni sa kan jode le ologo
0: dodi

0: Eka bo sori eto ilonlowo lati okiwa eyi ti le ise iranse Christ Apostolic Church otitolere World Outreach se onigbowo e baba wa ninu oluwa woli o fagbemi ni won ma ba wa so oro olorun lakoko yi fun ibukun aye gbogbo eniyan ki oluwa ki o bukun fun yin bi e tin gbo oro na ami
1: dupe lowo olorun fun anfani ti atun ni loni ojo isinmi lati ri pe atun wa lori eto fun ibapade awa eniyan olorun o gbadua loruko jesu anu ko fun fun yin
2: amen
1: owo agbara olorun ko ba eni kokan pade sunday to kan ninu osu keje ni gbogbo kan to ngbo mi ni gbogbo ti e ti ngbo ni agbaye oluwa yo so nti se ti ni asepe
2: amen jesu
1: imole Olorun yo tan ya aye yin ka.
2: Amen.
1: Ede yin Olorun.
2: Amen.
1: Ogode fun oruko Oluwa.
2: Hallelujah.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Amen. Ohun akoko ti mo fe so fun gbogbo eyin ti e n gbo wa kaakiri gbogbo agbaye ni pe o ti tun bere ni ojo Monday ojo keta osu kejo ti a wa yi. Ke lo bere isoru majemu ti 33 days ti a ma n se lododun. Eti Olorun fara re han pelu owo agbara ninu aye awon to ba wa onirobinu je ndi alayo ekun di erin agan di olomo nipase agbara Olorun ati oro re mo si gbadua pe lodun yi iwo to n gbo mi yi ti e o ni soro osi
2: amen
1: nijo wo lo ma bere ojo keta osu kejo titi di ojo kerin osu kesan isoru ni gbogbo e ni agbara lowo Olorun nebo la ti se CAC otitolere orisun anu ti eye nkorin Olorun ro pe be ni orisun anu Spring of Mercy Prayer Center Olorun de nfi anu fohun emi omoru ese to ti se mi o moru gbe aye to ti gbe mi o mo nto towo bo sugbon to so fun mi ni pe ohun o fi anu han fun egbegberun awon ti o fe ohun nitori pe o fe Oluwa bo se nwa anu ma yanju oro re o
2: amen
1: leyin 430 years Olayin 400 years Olorun gbo emi kale awon Australia o gbo igbe won Olorun de down o de gba won ku oloko eru be na Olorun ma se ninu aye ti e na so nitori na e wa gbogbo bi te ba tin gbo mi ni agbaye pataki julo Olorun so fun mi loni pe gbogbo awon tin woju Olorun fun omo gbogbo awon tin woju Olorun fun omo Olorun to so agan ti wa odun meedogun di olomo ki se pa abiri abi akobi abi ekeji wahala de lele keta a de ni miscarry di bi me dogun sugbon nigba ti olorun de ile omo ti won tin so tele ti won tin se gba ti won sawo ko se ni o so ko se ni o dawo le ko si ten keni le se eni to loyun gan to lo Kano bo si lorin won wa wo pe ona yi bo se buruku to yi beyan ba loyun gan ogun yo gan ye oju e ma baje lai mo po gan ti loyun osu merin ngba ti en de na kini kan se le kan se ni to se nko osu mo se mo bi mo ni bible is real Olorun to fun sara ni omo ni ojo ogbo re o si wa laye sibe ti e o ni soro se
2: eni
1: omo n to nla koja o sugbon mo ro pe ko wa sinu isoru 33 days ibi gbogbo to ba wa lagbaye distance is not a barrier aye wa fun lati sun aye wa fun lati we bo ba ti e le lugbo 33 days wa lo se kan wa lojo meje wa lojo mesan wa lo 21 days eyin o gbodo joko ti olorun ko mo ri owo olorun mo si gbadua bi e tin gbo mi e ri owo olorun
2: amen
1: iye o diwo adua ojo wednesday yi o ojo wednesday ya go mesa simo kan lati a ma nse isoru na wa lojo friday loruko oluwa wa ri owo olorun mami e so die ka to lo nu oro toni yes
2: adupe lowo olorun tori pe olorun yi olorun iyanu
1: iyanu ni o
2: mi ma so pe ninu awon to ri anu ati ori ofe gba
1: olorun ka wa ye beni beni beni
2: ori ofe ni mo ri gba ni adu ni gbe te ma nya mi lenu lopolopo igba tori pe awon abiya ma mo so fun bi eyan ba ti bimo ti keji omo o ba ti de o ti le kiyan barika amọ mi rin agbe pe odidi ose meji ikeji omo wa ninu mi
1: abi
2: won se nlo mo se nbo ti mi o si mo pori be leyin ose meji ni mo si wa riri pe eje bere si ni ya lara mi irin ajo olorun tun mi la koja na
1: hallelujah
2: leyin olorun se wa se ore ase pe fun mi
1: oluwa se
2: o wa se danu ti adi n so nipa re yen mo se ase danu yen mo ti wa opoto oluwa kuku se ko si pe eni ko si to mo tu wa menopause awon to si wa nle mi ki to wa nle oluwa mi da si mo wa poko mo wa sin olorun nigba ti ireti pin o lawon to ni ireti
1: awon ti awon ti gbagbo si ni ireti yes
2: nigba ti ireti mi pin ti mi o ti eronu kankan mo ti mo to mo nsise oluwa lo olorun to e to wa ku ts mo de lori oro yin olorun to da mi lare to fun mi ni ayo ayo to duro ti mi nigbati gbogbo awon eniyan ts lara ndi mo olorun to fun mi yo dawo na lo lo
1: ko jesu
2: mi o mo to nla koja o mi o mo ipenija to ni laye o se wu ko po to e ma so pe ila koja ma nje ona orisun si ogo ni
1: ben
2: oro ti aye te na yo di ogo
1: ami jesu
2: ami jesu ninu program yi o
1: ta 3 days
2: o gbo eri on to olorun se ninu aye mi
1: august 3 to september 4
2: mo ti nka leni meji meta ti won ti di olomo
1: bene awon to gbo lasan ti ati erira wa won gbagbo ninu majemu yen
2: won de gbo o da gbe mi kale gbadura bayi si se bayi si gbawe
1: ila koja e de di se ranse yes
2: olorun si da won
1: olorun bene lai jawe lai jegbo
2: mo gbadura fun iwo to tin woju olorun
1: mo ye jesu allah baba yaraba
2: mi o mo
1: ila
2: koja to ti mi
1: mo yanu loro re ma ja si loruko jesu
2: losan yi
1: yanu yanu yanu yanu
2: yes
1: yanu loro re ma ja si
2: so ninu aye
1: mi jesu christ
2: emi awon ni yo da olorun
1: aye jesu
2: oro aye tele yo wa di
1: e mi jesu
2: ba eri olorun
1: yes
2: ba yanu olorun wa sinu eto yi wa pelu okan igbagbo mu igbagbo re da ni
1: lu ka ni igbagbo
2: ipe emi na fe lo gba omo
1: ti emi lati gbadura
2: ko jesu wa de ri ti e
1: lo so
2: jesu oluwa wa
1: amen e mo gbagbo nti a nba bo ni pe emi le se ohun gbogbo ninu Christi eni to fi agbara fun mi o na la fe tesu waju loni ninu we onidajo ori elekefa yen a fe ka ese ikeje la yen ka le soro nitori akoko ale mo le ka lati ese kini sugbon mo ro gbogbo en te ngbo mi e lo ka lati ese kini de ese to keyin sugbon mo kan fe mu awon otito olorun kan jade nbe ki wo na le mo pe ko si ohun ti olorun ko le se bi a ba ti gbagbo inu wahala ta wa inu damu ta wa inu poru okan ta wa ai gbagbo ni yiyara wa ko wu lodo olorun ni rero pe ogbon wa le gbe oye wa le gbe ni ta ba le yonda gbogbo fọlọrun ta ba ni ibapade pelu olorun ta si mo nta se eya sa esma gbogbo eni to ngbo mi te ti ngbo mi lagbaye pelu olorun o gbogbo ni sise o jesu gan so pe bi awa ba gbagbo a o se ju bo ngangan pa se lo so nitori na bi a ba ti wa ninu christi di paul apostle pe emi le se ohun gbogbo ninu jesu eni to fi agbara fun mi e ja wo we gideon yen na onidajo ori kefa yen e ba mi ka ese ikejila
2: angeli oluwa na si farahan
1: angeli oluwa si farahan e ma gbo gbolo yen
2: oluwa
1: wa pelu re
2: iwo okunrin
1: alagbara e tesi waju sa
2: gideoni si
1: wi pe
2: ye oluwa
1: mi
2: iba
1: se pe oluwa wa pelu wa e se ti gbogbo won ifi mami kilo ti de ba o ti omo ni won to won si fun eniyan daddy kilo de ba o ti omo ni won to won si fun eniyan auntie brother kilo de ba o ti omo ni won to won si fun eniyan iwo okunrin ti pe olododo ni olorun eni ti oni ja dan owoju n to le gba lo iroyin ayo wa pe yo si si ona abayo mo gbadura iwo to ngbo mi lowo lowo aro na abayo lori omo wa aro na abayo lori oko wa aro na abayo lori ise wa aro na abayo lori ile re wa ri ona abayo toro ti e so pe la ona fun eni tin koja ni agiju nipa ja oruko re a je pe oruko re le lana oruko le re muri jade lati nu airi oruko le se ohun ti aye ro pe ko se se mo fun o so egbon ti gideon wi yes e se ti gbogbo iye fi te yi fi de ba wa bi olorun ba wa pelu wa mo ro pe nto nla koja mo ro pe olorun omo si o o ni eto fo o ni ete fun aye re ohun to reti ni pe ki wo gangan wa sodo re yes mommy yes
2: ni gbogbo ise iyanu re
1: nibo ni gbogbo ise iyanu re
2: ti awon
1: baba wa so fun wa gbe wa eye yi olorun e ro pe o si ise iyanu nu adua mo ni won fi n palu bulubu po fun o ni won fi n ju ewe ategbo po fun o ni won fi n pariwe ewe ategbo kaakiri aye loni eni to ran oro re to mu ni larada to gba ni ku ninu iparun kini o le se eni ti owo re lo yen gbolohun oro ohun lo mu owo re na abe ri bayi ngba ti sara oro mo bi afun je melo le gbo pe won fun ko melo le gbo pe yan papo fun sugbon lojo kan o ba woli ti e pade o ba woli re pade o ba olorun pade o sore awon ko nilo ki tan re le yi pada mo fe so fun oloni awon to nilo ki aye re le di otun mo fe so fun oloni awon to nilo ki ekun re o le derin mami si sare kako o gba tawa na ni la koja ko si tawo eyan so fun wa tan won so nipa asoro won so nipa kikan magi won so nipa lagaro mo so fun yawo mi nto lorun oba se ko se ni to le se o emi re ni to ta ti lo re yi lo si india to lo se gbe omo sinu ke le npe oruko soro gesi toro gesi bo se nbole ni murtala muhammed airport ni nto lo fowo iye bi ye gbe sinu lo jabo ngba ti akoko olorun o ti to bi akoko olorun ba to were ni se oluwa emi ri awon to pe won na gbogbo owo tan laye won ngba ti won gbagbo pe to e ja file olorun wa se to dara nigba na ni won loyun ti won se bimo ebere kan wa o ma ngbo nti mo ma so pe nigba ti boda mi kan wa o wa omo fo odun medogun a wa lo anti bi so jibo a wa ya ile re o toju wa ti gbogbo en toraji ti mo ko lo mo wa so fun pe olorun ara sun le mu o se woli lalejo woli wa bi lere pe ki lo fe ki emi ki o se fo ri ko tin to le se fun mi ile mi ni mo ngbe arin awon iya mi ni mo gba ko se mi o salai ni onkohun woli so fun pe ni woyi amodun mo ri po ogbomo dani o ni mo tan mi ndoro poro ko woli ijen yo ni o ro pe ba won to ku tin tan won je ni mo ni olorun to da obirin ye lo yo si da olohun nigba ti ede odun to tele ni december won bi omo won pe omo ye ni faith iyawo yen so pe omo da keyin oni woli le esa eyen le ni woli le ko ma gbagbo ninu olorun o si ni eni to ba gba woli ni woli oni yo jere woli eni to ba gba olododo lolododo yo se kini yo jere olododo ohun to nda won yen la mu kiri loni pe won o gbagbo ninu olorun won o ti e gbagbo ninu woli gan iran lasan ni won wa kiri oni bo ba si je iran oni yo di asan aso tele yo dopin oni sugbon oro olorun yo do titi aye enipekun idini to so pe bi iwo ba farabalẹ gbo won oluwa olorun to de se gbogbo ase re ti mo pa fun oloni ololuwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orilede aye lo enikan gbo mi lowo olorun yo mo bori isoro re yo gbo bori egan yo mo bori abuku wa de do olomo egbo oni bo la won ise iyanu ta won baba wa so wa so olorun yen o si nbe mo ni olorun wa nbe kini to se number 1 to olorun wa ori ori bayi iwe Matthew ori kokan last verse 28 yen o ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ta de wo lori emi o fun yin ni isimi kilo nkeju ma da ke ati ma ke ke se kun mo ni omo so ma gbadua o ni ke pe mi emi o da olohun emi o fun lata lagbara han ti wo ti mo kilo nketa to mo se ma ori ofe ma won to ori ofe wo lorun wa lori won obirin yen ni mo kiyesi pe okunrin ti ma koja e woli olorun ni eja wa ibi kan fun ko mo de si egbe tapile sibe e ma fun lo je ojo kan lo sun won rekun ninu aye sara awon tin koja lo labraham sare bi mo ba ri ori ofe o eya le mi ke fo ese yin bi o ti tin fo ese lowo ni bo ba ori ofe e jeun esa ore lore woto opolopo wa loni ka sa mo gba ka mo gba ohun la fe a fe fifun eniyan bibeli so pe yi fifun ni o ni ibukun ju ati gba lo ko bi ati furugbin kobi ati furugbin kese pe ni keni ntoro lowo re kobi ati furugbin e to fun ka won yen ma bu awon ise olorun lo ni pe won o da ori ofe olorun mo awon gan re bo se wu won e wo batimewu omo ori ofe obi won le re jo ta lo nko ja lo won ni jesu omo dafidi ni o pariwo lo rara o ni jesu omo dafidi saanu fun mi mo koja mi olugbala niyan nigba ti wo de won ni odake koda o ti da woli re mo oda bi toro re le ti yeju mo bibeli pe o to pariwo lo rara jesu omo dafidi saanu fun mi won ni jesu dese dode o ni e lo pe wa won de so pe o npe o o bo agbada re sonu mami ai gbagbo yen bo sonu amen iye meji yen bo sonu oro oloro to mu dani yen bo sonu lato ni lo wa de rowo olorun nitori na mo to reti re 33 days nbere lojo monday ojo keta osu kejo bi o tin wa wa ri owo olorun kini ni o le pe mi 0033748289 0033748289 yo si dara fun o jesu oluwa wa
2: amen
0: mo gbagbo wipe olorun ti buku fun yin lati pase oro olorun te gbo tan yi eja tun pade lojo mejo fun akotun eto iranlowo lati oke wa fun imoran tabi igbaniniyanju ati adura leyin eto yi e pe woli olorun alaye sori ero ibanisoro yi 08033748289 ki oluwa ko buku fun yin o
3: ikani to jale jako to tan kari aye
4: gbogbo ani gboro ti mo ki lo ngabun
5: aspapa o mo pope onimoji igba ti gbangba to wa degun gedere
3: ayo ati idunu yin lo je wa logun
5: bia bi ni ku mi beti wa bi bia
3: pẹ̀lú Diamond FM ìgbádùn tí ò lópin ni.
6: After working kílókù, ìgbádùn lókù ká wá jẹ.
3: Àní nínú ohun gbogbo, ayé ọpẹ́ tó yọ.
6: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
3: Diamond FM, ìkànnì aláyọ̀ ni wá.

0: Ekabo sori eto takwe lona bayo nekani damonri ti point 7 FM. Nelo ti lorin jake jadu le agbaye ti afefe ikaneye ton fredi kwe ekule. Eka san, amansajo ngugwe mongbagwe o, eto takwe ni ona bayo ti egbe o shilo long brother. People Democratic Party PDP ti wansi agbate ro nekaneye, irwe le itefe gboye, bubon ti asoju egbe oselu People Democratic Party PDP eka ti ipinle Kwara ba so lori eto ye fun toni o je iwoye ati iro kan ti won ko ni kankan se pelu ikani Diamond 8.7 FM ni lo ti lorin ko si ni kankan se pelu atokun eto bo ti wo ko mo tori na akiyin le kan si pe e kule e ka san olanre waju ogun ni yopa ibi ti lo ko temi losan toni ni yara agbara nbe asuju fun egbe oselu PDP won ti wa pelu mi ti ajomo aforo jumi tororo fun ti osan toni awon na ni Malam Ibrahim Olayinka Otukoko ti e ti mo won bi eni mowo baba e kabo si yara gbaranbi te ba mi kawo yan wale
1: e se atokun a mo ki gbogbo eti to ngo wa lati le pe a ku dede wo ya jidara won je
0: ami
1: mo ki a ile se redi wa ni bi bayi pe Olorun ni baje Diamond FM
0: ami o
1: aha mo ki gbogbo ni se owo mo ko ni se o mo ka fa mo ko mo ki o mo ki pastor mo ko mo de mo ka gba ko gbe titin ko wa ipe a ku dede wo ya ni dawo mo je
0: ami olo
1: ku dede we
0: to adupe ah e ti ko pe be se ki oni wa se ki eleyin lori eto foto san to ni ahun ta wo na ni oro nipa isejoba ati bi ilu se ri tori pe bi ilu ba sun won gbogbo na lajo jere e ta si jo je gbadun ijoba awara wa ni orilede yi ati ni ipinle ta wa yi eje mo lati ipinle bayi won ni amukun eru ewo oni okele nwo e wo sale sale gan mo ti fe gbe foto san tun ni ama eje nse bayi na lori eto mo nbo ni ko pe ko jina

0: o fi po ni lusi ni
1: so en te so ni se ni pe idagbasoke kankan o waye la be isijoba to wa lode ni joba abile
0: mo ti so fun yin pe tan ba wa sori ategun tan ba wa so pe nkan bayi lo wa ah ti rawon eyan kan ma jare kan ma so pe nkan bayi la se
1: ko to di pe won wa na ge bi eyin na se jara lu te tun jo lo se lu se eyin ori jo
0: emi ori ni na mo ti so pe mi ori nsin but tan ba wa ti ma assess nkan tan ba so mo le agree abi kin disagree
1: e ja wo lori oro boya owo osu fa won osise ni joba abile ti won se lere oro awon amayederun laarin ilu amayidagbasoke ilu ati be lo ti won se lere eyin ori pe won se nkan kan ta ba ni ka wo ge bi osu la latako te je
0: owo osu
1: beni se lawon joba abile
0: atokun owo osu sisan fundamental responsibility joba ni
1: ta ma gba lati san osu
0: beni ideally ke se nto e ka fi measure boya
1: asi ori joba
0: nitori entitlement ni a ma se mo pe ibi ti won ba ti se dede a pariwo ibi tan ba ti o so ibi tan ba ti se dede na de to ka so se mo pe ti owo osu osi si o ba lo dede osi si o pariwo pe owo osu wa o lo dede ilu o si gbo o wa so di e to pe ibi tan ba ti se dede na ki won so pe a se dede n to fa oro owo osu sisan din ta fi n se campaign yen normally ko ye ki problem wa nbe ijoba le ni problem lawon time kan to le affect owo osu bo gboro ja sojo ye pelu osise tin sise pe ki se pe a fe fi ya jeyin o into nta fi se nkan tan se yi bye lo fa oro wo osu si son se mo kemi osise local government in le assess re ipe inje joba tin be local government sise won bo se ku won se won san wo osu won bo se ku won san emi o gba wo osu lowo joba ibile so mi o le mo awon tin won gba wo osu awon na le so pe ah ijoba yi te wa e mo pe ton ba gbiyanju ton ba san osu won fun bo se e kan san won le so
1: e ma lawo to koko yin ta gbo ni pe ah ki se gbo de kan iroyin na gbe lasiko isijoba tin e ka lebu ton ma na ni pe ah eyin na e ja won osise local government lowo osu yato fun gorigede gan e tun je won lowo osu to po dada ki ijoba yi to de kini awijare yin lori lisa
0: atokun ko need awijare e gbon ko need ke yan so awijare kankan be kini mo so fun yin ni bere ro mo ni ijoba le pade ipenija ko wo su se mo lowo to ba wa be ijoba gboro wa re mo si pe n to sele si mi ko ye tori pe osise ijoba ese n to ye ko mo gbowo re ti yen ba sise ki ese n to ye ko mo gbowo re to ba sa ijoba kan nija ipe ko wa ro wo su san nigba to ye ko san o ye ko je n ti o mo da mi si le mi pe mi o de roju ti mi se bo se ye kin se se mo pe ngba ti yen lo bo se n lo na la yen fi dide pe e je a pa ro ijoba o wa lara n ta yen fi so pe
1: o to ge
0: a fe se nkan mi eyi to ku ta fe won si ni pe okay nigba ton so be nje awon tin gbowo osu nisin nje won ri igba bo se ye kan gba ni mo so pe answer yen mi kon mo ma so
1: pe si se labe ijoba
0: si se labe ijoba mi kon mo ma so
1: si gbo nkan kan ni
0: gbo nkan kan o
1: e bo loro igba igba dun boya a nse na so mi so na ati idagbasoke awon ilu bo le yin serisi
0: ni local government
1: beni
0: ni local government oro editor mi kwara si bi oro ti mo so le nkan mo ni ta ba fe assess idagbasoke tin be local government ani lati gbe kini expectation wa kale ta ba define expectation yes ta ba define expectation ali measure impact in general to joko ni local government you understand di pe ima joko laye mi yo awon nkan bye lo responsibility mi lati se ti ara alugboro ma reti lodo mi gege bi eni to joko gege bi alaga ijoba ibile so ba sa won definition yen o ma difficult for anybody dem mo pe mi o gboro sabo si awon ton be le aga ki nkan mo so pe won se nkankan alalikuwa to ba se pe won se nkankan bo mo so fun yin pe emi set template ta ba set template mo fe education example fun yin sin mo ni tin je basic school se mo pe ijoba ibile ni se ni moju to oro wo so ehe mo ni responsibility local government ni ti en ba fe access only access from that angle ipe infrastructure wise le ri eto ise akanse nje a le so pe ijoba awon ijoba ibile yi won ti lift up to expectation nje a le so be ti kaluku ba wo community re to ba awon basics to wa nbe ta ba wa awon idasi ibe ijoba wo ni se ijoba apapo ni ijoba ipinle ni afi ijoba ibile e to ba je ijoba ibile a yo pe ise ijoba ibile ni ijoba ipinle n se yi sugbon mo so na le kan pe awon abomi wa to je pe ifowosowopo le wa laarin ijoba ibile ati ipinle pe agbara wa o ka eleyo te ba se ba bagba location wa oni ba se fe se refund a lot of arrangement man sele lori beyen so in summary o difficult lati so pe ke yan ko wa ko so pe gbogbo ijoba abile yin won se gangan o o da difficult ke yan wa bi ko wa so fun wa pe gbogbo nto e kan se na se ta ba set template da be fi measure re ko se se a le ri kini e se
1: o da eyin te n gbo wa nile e ma gbagbe eto ta pe ni ona abayo na ni eto te n gbo ni Canada Morality 8.7 FM ni lo ti lorin pelu egbe oselu People Democratic Party PDP nibi ti a tin gba lejo asoju fun egbe oselu yi Malam Ibrahim Olayinka Otukuku ti won tin ba wa soro lati e kan ehn lori eto won photo ni eje n se baye oro nipa si wa e bo te pe ijoba abile lati gbe oro nkan to ko lori ijoba abile sa eje n wo eja wo bayi se le ro pe wo fi orilede gan ko ku akoyawo tan lori ilana ise tori ta ba wo exclusive list ani gbogbo ile to wa nbe ijoba apapo loni so ko ta wa so nipa re si dual list a so pe awon ijoba abile awon se won ni awa lawo bi kan to fin ti so ijoba abile ati ijoba ipinle papo ta mo si concurrent list se le pe concurrent list ye gan o si akoko fe je ki ijoba abile gan moju se won ijoba apinle gan nigba mi won fe moju se o ri ijoba apinle ti o la won se gota confet awon se wa seyin nigba mi to si je pe lopo igba ninu abe ofin orilede ijoba abile ni won ni o leto ati se leyi e ja jo se se pe ofin gan o wo tabanika wo
0: se ri tin je ofin tan ba ti define re pe bayi la se fe odofin ara lu lo ma wo pe ofin tan gbe kale yi implementation ofin laye ko isamulo ofin laye ko kan ma ya tasira won
1: okay
0: tin ba wa intentional about development lokan re to wo yi pe mo fe se development awon ofin yen wo ambiguous
1: okay
0: tin ba wa intentional pe really ta fe se bo si o pe a really fe se development won wo ambiguous o define clearly kilo e ki joba ibile o se o define it clearly kilo ki joba ipinle o se o da define it clearly ibi ti won ti le jo sise papo o da bi oro ta ti so ton sin na ni ofin ti define it clearly in toku ni willingness ijoba ipinle lati wo pe okay mo fe ki joba ibile na sa se yori kilo ni ti ijoba ipinle o ma lo na gawo ise ijoba ibile inu ti joba ipinle le se ni lati control abi lati mujuto abi lati advise pe to ba se pe nkan ta nso ya tokun to ba se pe periodic performance evaluation wa remember that ni pe ni ore kore I evaluate bawo la se perform si
1: awon sayewo ba
0: se ayewo bawo la se local government kankan se pe kini gan la gbe kale tabi sayewo e ijoba ibile le gbe template kale pe gege bi ijoba ibile o awon nkan bayi ba la expect se laarin 6 months ta ba se performance evaluation ta se sayewo e a le key into ofin ti joba se na
1: nsugba lawo ran to je bi asofin lawo joba abile koda labe ofin pe ijoba eyan ile asofin ipinle awon na to lagbara awon to lase lati pe e se aboju won ti won se ni joba abile se e lero pe se ka pe won osise won ni
0: abi ki ni se le iyen lati ri ni Kwara tokun
1: se Kwara ni kale yin
0: oro
1: Kwara abi
0: en te mo pe Kwara lawo oro Kwara le bi mi
1: ka pe oro Kwara bayi okay
0: nkan to se roro ilegbe ma asofin te so yen nkan to po wrong nbe o po gan
1: se ni ti Kwara
0: yi Kwara be ni
1: iru bi
0: o po gan nu se bo mo bo tori to ba ya a pada de bi oro orisi ijoba o po in to run pelu e po gan se mo pe ni ijoba ibile na awon na ni legislative
1: o na mo se awon na laso fiti
0: won laso fiti ti won to lawon gan to ye ko mo se ta won councilor wa nbe ta won na ni speaker ti won inu be yen gangan ile asofin kan da won na ti won le mo check kini local government n se kini performance evaluation local government tan ma se periodically lati ma mo pe nje won achieve nkan to e kon achieve abi won achieve but inu oselu ti wa ti wa tan se in to se legegan ni pe aso oro yen di family affairs
1: oro mo lebi
0: reality nto ye ka moju to nipa idagbasoke ilu gangan a ri bi co responsibility ibi
1: ti
0: problem ti wa ni and that is why
1: mo lo tin wa gangan igbo lo ti wo wa
0: gbogbo mo se kakale ina ni
1: lo ti wo wa
0: be ni that's why mo so fun yin pe oro ijoba sise o gba ka foju mi wo gbogbo en ti ba nsoro 2023 2027 sin tin plan it nso pe oro 2027 wa fe se ijoba aba fe se nkan bayi opolopo kudie ise pataki kon look into it se ri fun wa lati ni dagbasoke to kesin ba to be sin gbon sin so lati ni dagbasoke to wa holistic to complete to du ore awon lapses kankan be ta gbodo wo nje ijoba awara wa ta nse nje ijoba awara wa ni looto bo se ko lo nje a ma fi ese leto yi pe eleyi ni temi to n ki se temi nje a ma wo pe bambam ni mo yo emi won pe bi npe nikan se gbogbo nkan won yen o se pataki lati foju si dada lati lati wo critically lati correct opolopo awon asise kokan tin sele ni bi ijoba sise yala ni league ma ni ijoba ibile abi ijoba ipinle
1: o de ja wo bayi lori oro eto abo e ja wa so oro eto abo ni ipinle Kwara ta wa yi tori akoko wa losan to ni tik ni ohun tun sure tete e ja wo bayi ah lati be yawo yan gbara ta lu to lori oro isuru eto abo lawon ilu kaakiri ni ipinle yi papa julo lawon bi ekun ariwa ati gusu ipinle Kwara lori isoro eto abo to ba won fira ni gugu agugu ta nwo won yi e ja wo bi ifeonu ati wayi ni kaya ma ni joba bile ka ma ti bebe lo e wo awon eyan bi 176 won ni won se be won ji gbe ni ilu woro ni ipin ni joba bile kaya ma lagbegbe ohun ti o je pe bi 84 ni 100 84 lawon eyan na 176 kebe gbe se lu PDP te je asoju fun lori eto yi ije ijoba nse to ti won ba se to kilo na abayo
0: atokun lati down pe boya ijoba nse to abi won se to je nkoko bere bayi pe opolopo gba toro insecurity ba de sele o la nkan oro kan ti mi man ti se waju
1: okay
0: pe ta ba ti fe soro insecurity oro insecurity je soro ta ma fa han osilu
1: ki soro osilu rara
0: ale ma fa han osilu nitori pe n to kan opolopo eyan ni in tan so yi o ti claim opolopo lai o ti ba dukia ati won almani opolopo awon eyan je awon to kan ki se bawon na reti re ngo ma kan won bo de se kan won yen itumo to ni pe ko se ni ti o le kan awon ton lo si awon agbesumo mi ton lo attack awon yen ni bi ton tin attack yen yen ni Kwara South ni Sagbe ni Oreke ni Baba Nla ni Omogo ni gbogbo bi ton ti attack awon yen ni Kwara South ni ati Kwara North ni ngba ton de be ton fe attack won ki se ko won bere pe o megbe PDP ni abon megbe APC ni o ki se kan bere muslimi abi christian abi oni se se won de be won se won se akolu fun gbogbo awon to wa nbe ni yo je ki wo mo Kwara ri pe in ta npe loro insecurity abori to abo ke se nta gboro fi awon osimo so sibe sibe se mo pe ijoba kan la ni to wa lere alefa ijoba ba wa lere alefa kini awon adehun ti ijoba yen se fun ilu lojo to won gba agbara ijoba ton se fun adehun ti ijoba se fun lu ni pe ida gbogbo emi yin ati awon dukia yin ohun ini owo mi lo wa lo je ka ma true question si ijoba to wa nbe pe kini nte se gan lati ri pe opolopo problem ti a n face yi kini nte se nipa re now e ri pe idahun si pe ijoba se to abi ko se to mo so le kan pe yes mo le dahun re be kin so pe won se to bo se ye sugbon ni ko pe ko pe yi awon ara kaya ma ati baruti awon fura won se protest
1: to won se wode fura
0: won se iwode lati je ko won ri pe atawon baruti o atawon kaya ma o inu awon odun si joba leri ntin sele lodo awon
1: si joba abi soro eto abo to sele
0: ah gundu si joba ni na se bi joba nu won reti pe won ko se mo pe lain gba to won se protest dan won wa se press conference labuja baruti lana won se press conference labuja baruti kaya ma won wa ri si point mokanla nu press conference won inu point mokanla to won ri si ijoba nu won daju eko ni mo yin so pe protest ati protest don se o ati press conference don se o won fi e onu han pe inu awon odun si ijoba ni ro insecurity lord awon interpretation ti kini yen ni pe ijoba o ti se to lere ro ato abo
1: e ri pe ijoba se to lori eto abo
0: gbogbo yan lori pe won se to
1: ki wa lo la bayo bi iruko eto yi
0: e nbo na atoko e ri pe oro ti ara baruti ati kaya ma so mo be ka gbo oye e ri ke mo so pe won list awon point yen won si daju awon point yen kojoba nkan meji na soro nipa alakoko especially the press conference and because mo wo press conference yen live ni won soro nipa neglect
1: won pa won ti
0: ipe baruti ati kayama won pa awon ti ninu map Kwara o wa ninu oro ti won so won de je ka mo yi pe ta ba put baruti ati kayama papo in terms of landmass o to idaji Kwara ninu oro ti won so won je ka mo yi pe baruti nikan funra re ilorin west ilorin south ilorin east atata tan pe Kwara central ta ba multiply lona merin o le ni meje ohun ni baruti nikan funra re won mention e jade won wa so pe baruti ati kaya ma nikan in the entire Kwara north ni o ni direct access road to link e mo federal state capital oro neglect nu
1: nje yen gbagbo gbogbo ti won nje ele mejeji te kokko so yi
0: atokun
1: ni gbagbo pe bo si ri nu
0: atokun
1: se ni gbagbo bo si ri
0: nu intara baruti ati kaya ma so
1: eh sugbon se yin ni gbagbo bo si ri nu eh ja jo ka yen
0: ni kokkan
1: e ma gbo ja yen ni kokkan
0: se mo pe eyin o le ma ra obi yen ta ya yun mi mo se joko waju nti mo ba nsoro yo possible ke ma de ka amari o possible ni mo de be ri o o possible ke ma de ba ru tin ri but n ta wa ara be so
1: ti won so so be yin o le so pe be ni abi be
0: ko atoko bo se ri ni won so hun
1: be yin gba
0: pe tin ba so pe n ti won so yi ko ri be mo jamba won ni
1: pe ba ru ti akaya ma to laje kwara eyin gba bo be
0: abe ni in terms of landmass in terms of landmass se ri ni kwara ni kwara te ba yo ife lodun
1: I'm not going to be able to do it.
0: Gege oni nton fe fayo nbe argument te yin so on call argument ti won
1: e ma gbo
0: e ni suru eyan le gbagbo o le mo gbagbo but nkan ton establish fun yin ni pe awon to bi koja kan mo kan won ko ehe nton fe yo nbe gege niyan I pe in terms of contribution to agriculture Bartin ati Kaya man contribute seriously won ri ri pe awon to bi ju kan mo kan won ko lo ni ka to ogbin but kini won mu kilo de kan mo lo be yen awon yo kan igba ton wa post kini yen ton post gbogbo awon request oro nipa neglect yi
1: yo won pa won tun
0: won tun wa so gege bi oro insecurity so second point don reason ni pe insecurity wa lodo awon won list pe lenu gba ti oro insecurity be over 500 people ni won ti pa lodo awon data ton won so mo so fun yen won de gbe jade pe ni woro nikan loyo ta awon agbe sumo mi lo be over 200 eyan no pa won si ko 176 eyan lo but in so loni only know the 174 abi 175 days to ba pe to ba di ola nisin yo ma je de eyan tan ko lo 176 days ti won ti ko awon eyan ko lo do awon awon o ti e gbo pa awon o ti e gbo po labe ijoba kan but in so
1: to ta yo su merin
0: but in so ni mo so yen ni mo so pe won fi e onu han si ijoba won ni tun tun to wa dun awon ju ni pe eru n ba awon pe a tin wo asiko campaign 2027 election lo to ba din di pe campaign bere ni siko ten ti o woju awon mo won ni ki campaign to bere gan ijoba o roju ta won won so jade nbe ni pe ko to ba ka to wa so pe ngba 2027 ba bere campaign ba ti bere nsin won ni nti ijoba moju to ohun ni bo won si first election ti je ti o wole
1: won ni rita won ro
0: won ni won rita won ro gege bi intin se awon lodo awon igba ton wa post e tan gbe si ori kini awon eyan wa nso nbe nu comment awon eyan wa nso pe boy early speaker to je number 3 city
1: wa so fin wa lati
0: kwara to je podo yin lo wa islam to je legbe ma so fin to wa lati odo yin labuja ati nile kini won se nipa eto neglect yin ipe idagbasoke o dodo yin ko ti koran security kini won se nipa eto oro insecurity kiti eni dasi won ki lo kan won ninu tin sele yi opolopo yan ri pe oro election ina lo kan awon to won so yin so o je ki awon won daruko awon ilu ti kini affect both Baruti and Kayama mo ni won la call te pe ayo le gba mi kin ma ka won ilu yen ni won so opolopo ilu to je pe won da won so de bi pe ni yashikira awon agbesumo mi lo ile emi abe won si ko awon mo re lo
1: ni yashikira
0: be ni inu demand moka lati awon ara abe wa so fun joba eleyi ta so yin be nu e pe awon woro to won ko lo lati bi 174 175 days awon fe kon release won awon si fe ki joba apapo ati joba Kwara kwa se eto abo to mo fun to moju to yanantan fun awon ni Barunti ati Kayama nitori pe awon local government meji won se abandiri pelu country mi o je ki wahala yen po lodo won won bebe won si bere fun demand ni won pe ijoba gbodo as a matter of urgency ba won moju to awon nkan won yen nbe lara awon nkan to
1: won bere fun
0: won de ni opolopo awon eyan won lo ti na ti lekun ni lu won to je pe won ti wa displace ibomi ni won lo gbe won ka awon community be ti oniye to won so pe nibi bayi awon yori be gbe mo nibi bayi awon yori be gbe mo nibi bayi awon yori gbe mo awon gbe ijo awon ro ijoba as a matter of urgency ki won se bawon yen o se pada sinu family won won si so le bi pe ki won rehabilitate opolopo road awon ku won si se construction laarin lati awon ti o lead directly latodo awon na si ilorin to je state capital
1: lara awon to to
0: lara awon kan mokan la tun so yin le ka wo mokan kan la yin kini so ma re atokun so ma re pada lo si bibere te bi mi pe se ijoba nse to ara Baruti ati Kayama so pe won se to ti ma pe si tun won fo ni e ara Baruti ati Kayama so pe ijoba o ti se to dede ba won se fe o be la roki ode so pe ijoba o ti se to be la ra sagbe so pe ijoba o ti se to be lara baba nla so pe ijoba o ti se to be lara ori kin so pe ijoba o ti se to be lara party kin so pe ijoba o ti se to insecurity to ba ti rampage lu wahala ni o difficult ki dagba soke mi ma lo nbe ko nituma so ni kokoro gege bi esi sibere te bi mi atara baruti atara kayama atara sagbe oreke baba nla ni gbogbo won so pe le oro insecurity o ijoba o ti se to won ni ka won to sele loyo
1: gege bi eyin gangan fun bi oloda ni ka ti yo bi o si lo kuro seyin na ri pe ijoba o se to
0: o se to wana temi wa ni won ti se to ni awon ti nkan se ni won se to
1: o da eja wo lori oro eto abo tan wi je lero pe o ko o se akoba fun oro aje awon eto oro aje ni ipinle yi bi abi inigbekele nu ijoba latoda won ara lo ni ipinle kwara
0: atogun seri gbogbo bi ti gbogbo bi to ro insecurity ba tin da won la mu idagba soke o le si me
1: yo se akoba foro aje
0: ko se se example po atokun be yan ba lo monday to ba fe ra ata o fe ra tomato se mo pe la o san tin ko tomato wa trailer na fin ko wa e mo ri bayi te ba de be le ni e le ra tomato ni 1000 ni apere kan e le de be lo la kan so po di 30000 se mo pe oro aje nu kilo fa to fi ri be be ba wadi awon hausa le so pe awon nbo won da won lona ni makwa awon bandit da won lona makwa awon ri bi koja se mo ko ti affect re awon tin be loko ka ti mo soro ta lausa de awon yan be ninu oko asa ti won dako awon yan be ninu lorin east ti won dako awon yan be ni kwara south ti won dako won ti le ka loku ko ninu oko atalagbe ati agbe ati agbe oni aroje ati agbe oni arota ko se ni tori bi do loko mo se mo pe iyan nu ni mo ni so pe gbogbo ijoba to ba mu
1: eto
0: abi gbogbo ijoba to ba mu eto insecurity lokunkundun ohun lo mu oro development lokunkundun ara ankun titi ankun le development legbe kan niyan a be ri pe gbo ni development se link mo igbaye gborun irorun awon eyan to ba ti di pe awon eyan ori bi gbegbe alaafia mo abi ti affect economy won gbogbo to wu ka kun koda ka ko ile ko je alaga ogorun kun ni tu mama ni biti security ba tin da won lamu
1: yo sakoba foro aje
0: ni biti ba tin sakoba foro aje to je pe a fe fowo benu awon eyan wahala ti ba ki la fe fi gbetese alaga ogorun se
1: o da eh malam ibrahim olayinka o tu koko eyin te ngbo wa nile awon na la ngba lalejo to won soju fun egbe oselo people democratic party pdp e ka ti pele e kora lori eto ta pe ni ona abayo to ni ne kan diamond 88.7 fm nilo ti lorin na le tin gbo wa lori eto foto ni ai eja wa se bayi tori akoko wa fun ti role toni eja wo oro to njade lawon apa bi kan ni arin ilu awon yen je ko mo di bi mo pe ah laarin ilu o pe ijoba to wa lode yi won ni awon akan sise ti won lawon nse won doju eko won ni ba se ni ekun odibo meta ni ipinle yi ta ni Kwara South, Kwara North, Kwara Central won ni Kwara Central nikan to je olulu ipinle ya ti awon ijoba bile to rogba yi ka ni kan won se awon isi akase idagbasoke si won ni awon ijoba bile to ku bi ti gusu ipinle Kwara ati Ariwa ipinle Kwara won ni ko si se idagbasoke ti won na woja re debe loro ti ga bi asoju fe gbe oselo PDP lori eto yi kini ariwo ye ti yin lori eleyi ati pe anfani wo le o je ka won sere osue ko do da won ranu e ja jowo
0: atogun e ta won yen so yen ko je se bere
1: se lati aye ijoba yin na bi
0: bo olorun mo fe so lori e mo so be
1: lati ijoba yin na lo ti bere
0: le je mi o so be mi ti fe so
1: okay
0: be yin so o le mi ti fe so
1: oda
0: seri ya to mo kwara a se wadi ninu egbe wa ni PDP
1: okay
0: ta ngbara di pa beso jo 1007 inu ta se wadi ni pe gbogbo bi ti ba nje state capital e man develop bo wiwa to ba ku lo
1: to ba ti je state capital
0: ben e man develop bo jo pe losun be londo be lekiti be lo iko be anywhere te ba lo ibi to ba pe ni state capital
1: pe olulu ipinle
0: e man develop jo awon region gbogbo bi na lati ma ni region e ma develop awon region to ba ku lo bo se ri niyan e ma fe ko jo bi gba to pe awon to ba ku neglect wa nbe
1: bi gba to de ye si
0: won to awon ti o sele be di ri joba yin na on le te ta won yan so yen la fi wo nunu egbe wa pe awon method kan wa to se lo ta fi se bure bure
1: lare
0: oni ati si opolopo assessment ati mo ru awon development wo lo le wa ni ekun kokan abrijion kokan ti o vi balance up pelu ntin be ni yato fun pe won so pe Kwara Central nikan ni joba yi concentrate leleri ni Kwara Central yen gan tan so pe ijoba kon le leri o tun ni area bi ton kon se leri nikan
1: e gbo ki tun se gugu Kwara Central gan
0: ton gbo enko opo ni lorin area other places lo nilu lorin un na ba ba nka se ori ijoba to wa loni o wa ni ward kan to be da bi igba to pe in bata gba ta ba tin calculate bi 200 billion ni ward o kan
1: ward won
0: e ma kin
1: so
0: ni
1: e so ward
0: necessity ni
1: okay
0: I understand because ibi ti government house wa awon dagbasoke kon wa nbe o concentrate si be asa wa local government lasa ni Kwara na ni Kwara Central local government lasa agboro le access to development oni joba na ti se be
1: ni asa local government
0: Ilorin East local government oni agbegbe mefa lagbegbe mefa lo ni igboro ni ward meji la ti won ni ola awon ward wa to je pe agbegbe na wa ni mo je so fun yin pe I balance kini yen awon eyan ri kan to so sugban ke mo gba ti mo be oro mi o mo ni ke se ri ijoba e lo ti bere bo ijoba tana o la won kankan ta won le nawo si to pe ta ba nawo si a le fi equate nkan mi tin se le central if for example
1: e ma pere wa
0: njo ti Dr. Bukola Saraki men governor Chikanda road ni Kwara no ni Baruti local government yen ni 135 kilometer ni road ona Dr. Bukola Saraki lo se
1: won sa to sire abi
0: won se lati bere yen patapata
1: won la
0: la o connect ilu to 66 nipa ero nipa eto oro aje won tin lo smoothly nitori ona yen o help won nibe lati develop eto oro aje won te ba re ni kon ma so kon gbe ilu bo Chikanda kan wa won ku em gbe ilu bo kan atana ma se nbe hub economy nibe fun economy yen to fi boost the boost da loni construction road yen ni gbogbo Kwara Central patapata ko se na yo kan to to be
1: won la ni abi won to se
0: mo ni won la lati
1: won to na yen
0: won la won la o did no completely to won se 135 kilometer ni to so gbogbo ilu yen papo to je ki economy won free flow ko se le nbe o je ko ro aje won lo si waju nbe idagbasoke kan ni yen ni gbogbo Kwara Central patapata ko se na yo kan tan se to gun to be se n pe ti joba na mo mu wa yen ti mo fi so pe awon development joba na se lawon bi kokan mi ti se se Kwara Central a le ma toka si sugbon wa nigbagbo pe a le se mo lati balance the development yen ni Kwara South ni ati Kwara North ti o balance up pelu Kwara Central to no ni o lawon kankan to je normal tin to ye ko ma sele nbe yen na o da eworu malete Kwara North ni malete wa yen pe Kwara North ni moro local government lo wa ojo Dr. Bukola Saraki gbe university lo be ojo to be da university yen le won le da le si lorin ko ma je pe center na da si but won wo pe region kan tu wa nbe ani lati develop e ki Kwasu do de malete oni bi malete se ri ti e ba de malete lagun meji loru nisin yo da bi gba to wa city ni ara won dagba soke ko kan ti joba na se lawon bomi ti ki se Kwara Central ohun ni yen
1: sugbon won kan na so pe moro ten we bi abe central na lo
0: wa atokun Kwara North ni ko si labe central yo si wa labe central look e ma gbo local government marun lo wa ni Kwara North patigi edu Baruti Kayama Moro bo ti wa niye Kwara Central local government many lo wa nbe Ilorin South Ilorin West Ilorin East Atasa so ko sin ko ni de kan daru mara won Kwara North lo wa Moro local government Kwara North ni by senatorial district be ni won tu wa plan ni Kwasu campus means ile Sabaruba de de be se ri ni e malete yen Kwasu campus mi wa lesha baruba be to je pe by time ba develop e bi malete se ri yen be ni be na o se ri se mo pe vision lati ma wo wi pe keke bi lorin se develop tani university of lorin tani bi by mi tani college of education bi by tin develop in terms of education awon area Kwara North na yato sinye won tun wa gbe campus kan lo si osi ni Kwara South
1: sugbon won ni se o ti bere nbe
0: ise ti bere atoko won kan se jo so pe se o ti bere takun takun ise lo nbe gidi gidi in ta so ni
1: pe ijoba ilu nse abi ijoba ti tele
0: atoko nkan meji ni mo fe ke get nbe e mo ye se ti megi governor megi da se ni osi
1: kan won se ijoba to wa nbe lo nse abi ijoba to
0: o se se kan ijoba ti meme na ti ma se kun bo won ti awon ijoba to lo ti sise kale ba mu me ki lo je kin lo be awon ijoba na yen ri pe in terms of education at the center at the develop eje ka develop Kwara South eje ka develop Kwara North na ki aya institution ma wa nbe na bi ba se nbe nbe opolopo development ni gini e o attract wa be ni
1: mo ijoba ina lawon si awon nkan lawon apa arewa o to je Kwara North won lawon si awon nkan se eyin o inu mi do pele ti dere abi
0: se won da kore fun yin won da kore I don't know what I'm saying. Inun ti gbogbo wa mo ni pe lati develop community kan Abiria kan ka gbe institution lo be nbe nun ta le fi develop area kan
1: o be tori akoko wa to ti lo ni ro le ye ja sare mu papapa bayi laarin seju kan meji ka to soju opole tori akoko wa ti lo fun toni e ja wo abikale eni to jo mo ye ti fe dije dupo gomina labe ase egbe oselu PDP ni pele Kwara Kawo fawenu fun 2027 kini igbarade ti egbe oselu yin se saju eto dupo apapo 2027
0: iru igbaradi wo le nbere
1: igbaradi wo le yin ti ni nle
0: igbaradi meji ni
1: eja wo ni kokan
0: pa pa ale wo ni kokan awon kan wa ti mi o ni so ni bi bayi
1: na 83
0: e seun nitori pe baba ngbaradi pa fe win election strategy kan la fe win
1: so asire ni
0: dadan asire lo gboro je
1: e ma gbo o si lo ja siri sa
0: yo ja siri mo na nitori pe awon kankan be to ye ki mi o le gbe wa si bi ki ma so pe egbe PDP o ati one plan bi lati win election o awon ta fe bata yo nko se pe ategun la wa in ni so iyen
1: pe eleyi wa asiri ni
0: asiri ni mana
1: fo egbe osilu PDP
0: awon na o ni so titi won
1: ah e ni le ro be e ja so kodo ti
0: yin mi so fun yin pe agbara di gan a de fi gbogbo le to ku le olohun lowo igbe 2027 lagbara olohun a ma wole election latara igbara di wa amele to ju igbara di yen lo ohun ni pe leni omo Kwara ri PDP bi credible alternative mo so fun yin assessment mi mo so fun yin o won ri bi pe a fe tele won a fe digbo fun won njo ta yan omo oye o involve voice omo Kwara because omo oye teri ta yan yen ki se pe akan yan akan joko ni palo wa as PDP a yan o involve ara ilu ko to ni pa won teri pe yin imagine yan imagine ati governor ni ati deputy re ni awon ti won ba wa da si ta fi yan omo oye won ni tan reti lodo wa igbaradi ti mo le soro nipa e ohun ni ki la fe se fara ilu ta fi ni ja won tan mo njo ta ba dibe iyen mo le ba yin so npa oro npa e nitori pe asiko campaign o ti to se mo
1: ti
0: to mi o ti ni right lati ware
1: ta lo
0: a se le eh eh abi e digbo fun amo mo gbo do je ka won ara ilu ma mo yi pe gbogbo afokan si te ni lara wa yen a ni ja yin ni tan mo o agbaradi dim dim lati make sure pe ba ba re joba yen a deliver fa won yen nkan meji koko wa important atokun be ba won 2027 election pelu bi situation Kwara State ti wa nisin inu to bodo kokomo wa se mi re ni pe bo le to abo se improve ni Kwara so ninu egbe wa number 1 priority tin ba ni number 1 priority to ba tun ni 1 mi leyin re ohun ni ero oro eto abo nitori pe awa gbagbo pe ko si dagba soke kankan ta le lase yori nbe
1: se elero pe te jo eto dibo ba waye loni bi le se koko sui egbe oselu yin yo jawe lugo
0: atokun a fi gbogbo oro so olohun lowo amo e mo gbo a wole election Kwara lagbara olohun ni 2027 elege bi change so mi o fowo loya o mo fi agbara olohun kun to ba se pe ka wo by assessment ni pe bi nkan se nlo yi a fe le mo gbaru ka ma jo pe ati wole amo se mo pe olohun o ba ara ni ko sin ti o le se la fi n fi oro olohun kun amo 2027 yin lagbara olohun
1: pe e ni gbagbo pe
0: mo ni gbagbo mo n fi okan lagbara olohun
1: o da e ja se bayi tori akoko wa 0913655692 0913655692 te ba ti pe daruko yin e jina si radio yin lai soro ko ba ku gbe lai bu enikeni lai soro eyi ti o ye ke ti o gbo ti won so fun won na ti ara re oni gba ni ko fi pe wole e ja soro ke bi omo luabi 0913655952 e kuro le o ko yin bile tin pe wa o
2: hello
1: e se ba gbo soke die se
2: hello sir
1: e se o ko yin bile tin pe wa
2: eni olorun mo ni la
1: ah e de lo mo o ko yin gaga sir o ko yin gaga sir
0: awa na fe mo yin
1: ola toje lati oyo a gbo yin ba yin
0: ke
2: eku eto
1: adupe o ye mo papa tori akoko
2: ati atogun won ni si so
1: aso
2: olorun wa pelu ejini awa te ba gbe wa awon ni o ni si
1: amio
2: won te ai gan ade gbe ni owo won olorun te won si waju
1: adupe
2: sana ati tini ti teri gaga to fa wa ni owo bo ni kwa omo kwa ara la wa omo lori gaga ni wa a ti n gbo ipe la ti gbe ti te bo nkan ti a ni ni e imo ya ta ni ti won ni pe ti won da ko eni ti won fe yan si yi ti gba awon oloye won ti won yan won ba wa ba won so e won ti won se ni le ni ta da ko ka ji ko wa si mi se olorun mi da o ti mo lowo
1: ami o adupe o adupe o adupe lowo yin e ja won tele mi yin na yo tun ba wa so lori eto ta pe ni ona bayo tegbe selu pdp ti won sagbato re e ka ti pele ikora ni kan ni ye e ja won tele mi o ba so ka won yan ka bi meji ko to ri pe a mo lo fun toni akoko wa ti lo lori eto o ko yin e kuro le o ko yin bele tin pe won e seun
3: muhammed lati wara
1: angbo ni sir
3: yes era kun aki brother wo ti koko
1: e seun
3: se mai pe 15 years
1: o ko yin
3: na won pdp
1: okay, lati wara an gbo yin ba ti.
3: Eh, every 15 years. Da fi di bi won fi se joba.
0: Ben.
3: Eh, te wa ti compare 7 years be di joba yi.
0: Ah, compare.
3: Mo do ko si joba to ma wa ti o ni se kankan.
0: Ben.
3: Se to joba yi na 7 years yi. Ni ti won se. Ki se nkan ti ke se je na. Eh?
0: Okay.
3: Ko a change. Se ke to abo de ni so yi. We say state in nikan all state ni bo tin sele
0: ke se all state to
1: e je won pari ti won
3: e lu sa
1: amoyin
3: ehe to den na ba ti be nkan te o ka nkan ti won ma e ti ba se ese no kan ti won mo ti campaign to nkan
0: ti won ta
3: mo ma tan
0: be
3: ni ko wa dun ni ti
0: se
3: ti ta bi ti te mo bi se
0: o se se
3: ehe a tu a de mi ga mi ti any to di be ti do tun ti ko won wa okay ke lo ko gbe di be lagba ito
1: to adupe fun imoran yin lori ari atejise yen gene abdul akim uzain akewukewe lati agbaje won ki wa won ni inu awon do pe be si yan loro e roli apa kan da kan si e fi sibe kan pe ogbon ati mo te fi nse olorun tun bo ma fun yin se inshallah o da adupe lowo yen jawe nikan si ka tun mo mura ati mo lo e lo ko yin bule tin pe wa o ko yin bule tin pe wa o lati okekere o ko yin sa owo ye mi lati okekere an gbo yin sa
2: mo ki engineer out koko
0: e sa
2: eri ko so kan ni ta ki won se n bere lo won o ni awon akiri kan wa ti awon ni so jade awon le ko so ti jade ti ma ta keji awon de so ti won jade ka ri nkan mu do lara ti won olohun ni dala ka yin ni
1: adupe adupe lowo yin ai oda e je yo da malamo otuku ai imara ni soki ka mo fi se
0: lo ni soki ogwa mo kora ni mo ran 2027 so matan cardi cvr ta n se for that social ta n se yo close leni gbogbo a ta ti se social commission ko agba cardi wa cardi gbo fun egbe pdp 2027
1: e ma ja ti polongo yin na le so le ka pe
0: eh royin ti so bi candidate yin ti kan pe bu candidate
1: e ma ja ti polongo
0: ato oda
1: akoko nbo ta si yin le dada
0: e gile wa ni so fun mo ko na ni
1: e ke gba won ni mara na
0: ni imara gbe ko won di
1: e ka ma fa wa la ka ma fa ji ka ma se le
0: ja ke to ba ti di gbagbo ye e kan lo be lo di bo ni e ma fa wa la e ma da lu lo be ba ti di gbo yin fun pdp e duro ti ke si ma tele gbo yin lo bi to won ti ka
1: ai adupe Mala Ibrahim Olayeka Otukuku adupe opo lowo yin pelu ogbeni Abdul Akim eye Abdullahi sorry Abdullahi Bolaji Gobere ti won jo ko wore wa sori eto foto ni adupe opo lowo yin e ba gbe eto ta pe na na ba yo fun egbe eleyi ti egbe oselu people democratic party PDP e ka ti pele Kwara ti won se agbateru re na le ngbo ni Kenny Diamond 8.7 FM ni lo ti lorin gbogbo ti alejo wa so yen asoju fun egbe oselu PDP lori eto foto ni woyi ati imara ti won ni o ko ni kankan se pelu ikanni Diamond 8.7 FM abi atoku eto ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ lápàdé lórí àkótó tí a pè ní ọ̀nà àbáyọ títí dìgbà náà ọlárẹwájú ògún nìyí ọ̀pá ẹ̀bìt náà lórúkọ tèmi anọ́lọ́ ò ní fi wálẹ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ò ní dàrú o ìpínlẹ̀ kwara ò sì ní bàjẹ́ ó dìgbà kan o

0: olóyè dé Seyi Jacob ni oníròyìn yín ẹ mọ gbàgbé o pé ẹ lè gbọ wa lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net ẹ lè rí wa wò lórí Facebook at Diamond 887 FM bákan náà lẹ lè download app wa lórí Play Store Diamond 887 FM ẹ kúrẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáyé yóò dé sí etí ìgbọ yín lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí ẹ kú kalẹ̀
1: You need to sue me, man, or long. Kick or any opportunity by my ex in Japan.
2: Oh, le shi di kuro nile Nigeria tan patapata gba be. O ko ni shine awon ebi, ore ati olufe re lori ile na. O le japa nitori ti o fe lati se be. Sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orilede yi lapapo. Koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile, sibe ile eni ni ile eni. Ilu re ni Nigeria je yo ma gbe o lokan lajo.
3: Imoran yin lo n dese ti iboyin lati ikani Diamond 88.7 Ilorin.
0: E kaabo iroyin kaakiri agbaye ohun re lekun rere. Are Bola Tinubu ti yan Wasiu Olariwaju Smart gege bi olugbaninimoran pataki si are lori oro to ni se pelu ilegbimo asofin papa julo ilegbimo asojusofin Olariwaju Smart ni o gbase lowo Ibrahim Olariwaju eni to fi ipo re sile lati lo du ipo selu ni ipinle re gege bi ile ise are ti se so di mimo Olariwaju Smart eni ogoji odun ni yo fi imo ti o ni pelu iriri re lenu ise asofin to nti imo ijinle to ni lenu eko lati fi sise pelu ile ise are so di mimo pe Tinubu ni igbagbo ninu Olariwaju Smart pe yo lo iriri ogbon inu ati imo ijinle to ni lati ro eka asofin lagbara ati lati mu ibasepo to damoran waye laarin ile ise are elekajeka eto ijoba ati awon lajo pelu ile igbimo asojusofin Gomina Ipinle Osun Ademola Adeleke ati awon olori legbe oselu akodu ti fowo si are Bola Tinubu gege bi ondije dupo fun ipo are lodun 2027 gege bi atejade ti eni to je agbenuso eto ipolongo Adeleke filede iyen pelu mi Olaje Ngbesi o salaye pe gomina ipinle Osun ati awon olori egbe oselu akodu sepade ni ale ojo Saturday nilu Sogbo ti solu ilu ipinle Osun nibi ti won ti jiroro lekun rere lori oro ati awon ipinija ti egbe oselu ohun ni awon olori legbe oselu na ni won so ninu ipade won pelu eni ti se alaga egbe lapapo Maxwell Magbuden igbakeji alaga Miriam Sale ati akowe gbogbogbo egbe na ajaja Abiola Adebukola laiyo akapo egbe Abdulaziz Oyeniyi Salaudin sile pelu awon loko loki mi won so di mimo wipe o se pataki ki are Tinubu ati isejoba re pari awon eto amayederun eyi to nse lowo ninu ilu lara re ni ona itikun Eko si Kalaba ati opopona eyi ti o lo lati Badagri si Sokoto Ajo leto di boile de wa Nigeria INEC ti kede wipe eto iforukosile de idibo yo pari loni yi won ro gbogbo Nigeria to ti to dibo lati fi orukosile tabi ki won se agbejade iforukosile won lori itakun ayelujara bi o ti to ati bi o ti ye ko to di wipe ilekun ibudo ayelujara ti loni yi ninu afilede ti ori itakun X INEC ran awon omo Nigeria leti wipe ki eni to ba fe kopa ninu eto idibo yi to nbo yi tete se eto toto eyi to ye boya sise atunse lori awon akosile ori ero ayelujara de eto idibo abi boya kaadi idibo alalope yin ti jabo sonu tele ti en fe atunse kan tabi omiran lori re ke tete se ajo ohun lo ngba orilede Nigeria nimoran lati pari gbogbo eto iforukosile lori ayelujara ati budo ajo INEC ki o to di wipe ilekun ohun ti won salaye wipe o se pataki fun gbogbo eni to fe dibo ninu idibo gbogbo odun to nbo e ma gbagbe pe nise ni won fi kun akoko ohun pelu ose meji lati je ki gbogbo orilede Nigeria lanfani ati forukosile de eto idibo odun 2027 wayo egbe oselu APC ti yan awon igbimo ti yo mojuto eto idibo ti o waye ni ojo kedogun osu kejo odun 2026 iyan idibo yan gomina ti ipinle osun won ti yan gomina ipinle imo opozo di ma gege bi alaga igbimo ipolongo egbe ohun tun te si waju ninu igbiyanju igbaradi de e ati se ipolongo ati lati muki awon eyan gbaruku ti ondije dupo won ninu eto idibo to nbo won kede oro ohun ni oni ti se ojo Sunday lati enu eni ti se akowe ipolongo egbe oselu Felix Moka gege bi atejade to waye lati eka ipolongo egbe oselu ohun ti won kede wipe alaga eto ipolongo na ni Senator Hope Uzodinma ti tun se alaga egbe awon gomina labe ase egbe oselu APC won salaye o wipe awon gomina ati awon alenu loro legbe oselu APC lo wa ninu igbimo na wayo awon olugbe ahun igbomina ni agbegbe oro ago ijoba ibile ifelodun ipinle Kwara ati fi owebe ra webe ranse si gomina Abdulrahman Abdulrazak ati gbogbo awon ti koyan si ipo oselu lati wa ojutu si oro ipinija eto abo eyi ti o n fi won lape ni agbegbe ohun bi o ti so di miwon wipe opolopo awon olugbe agbegbe na ni oro eto abo ti le lapa iya ka kuro ni agbegbe ko wa won awon agbegbe ti adaruko un papa julo nfe ki awon ologun wa se eto idola fun awon omo won to wa ni ahamo awon ajinigbe ki won si se ibudo ti yo je ti eto abo alalope si agbegbe ohun awon ti won wa ni awon ti won je omo bibi idagbasoke agbegbe ahun ACDU ni won pe ipe ohun ninu afilede ti aregbe won Ojogbon NJ Bello Buwolu ni ifesi si ikolu to nwaye ni lemo lati odo awon agbesumomi leyi to ti mu ki awon olugbe agbegbe ohun kuro ni ile abinibi won fun bi osu marun bayi bi o se nkemurora lori ipaburuku ti ikolu ohun se lagbegbe na o salaye o wipe awon idile ti jinijini ti bo ni won wa owo lona kona to si je wipe owo to le ni milionu meje naira ni won fi sanwo itusile lati gba awon eniyan won ti nbe lakata ajinigbe to si tun je pe awon omo meje ototo lo si wa ni akata ajinigbe titi di akoko iko iroyin ijo gege bi o se so di mimo ninu oro re awon olugbe ti wa ni awon ibudo ogunle nde kakakiri ni ibi ti kaluku won farapamo si ni awon ilu to sumo to si to si je wipe opolopo won ni won ro njeje ti won le gbe igbe aye to wu won nibi ti ko wa won fori bo si be ba se ndarapo mo wa iroyin kakiri agbaye le ntete si ni Diamond 88.7 FM ilorin iroyin na yo te si waju leyin idanu duro ranpe yi aroyin e ma yi ko ni ikoni wa ikoni to ta won yo yi Diamond 88.7 FM ilorin
4: Ilu Jarawa, itakun ibadore Facebook, itakun abeyefo Twitter, ati Instagram, lori Diamond 887 FM, Diamond FM, shining supreme.
0: Ekabo pada, ilu inkakri agbayente si waju, ni ile ukiri. Awon panapana n sise ase laagun lati ri daju pe won pa ina to fe ju keke nitosi ilu Bodos bi o ti je wipe ogunlogo awon eniyan legbe ni won ti kokuro ni agbegbe ohun nigba to n soro lojo Sunday olori agbegbe na Thomas Kazenave salaye o wipe ina n jo yipo agbegbe ti o n lo si bi kilomita 15 ni eyin ilu nla na ni agbegbe ekun na to si je wipe bi kilomita 30 abi 25 si arin gbugbun ilu ni isele na tin sele o salaye o wipe awon ko reti ati ko awon eyan kuro ni ilu nla Bodos ni orun moju ni na ohun lo feju keke to si je wi pe awon eyan ti won ti kokuro ni agbegbe na tin lo si bi egberun lona marun din ni ogota kuro ni awon abule to wa ni ihagusu ilu ni agbegbe ekun jironde to si je wi pe won ko won lo si ogba ajara to wa ni to si be ina to feju keke ohun lo tin koju ile alawo funfun lati bi ose die seyin to je pe ile France ati Spain ni na ndojuko awon ti won ti kokuro ni agbegbe ti ina tin sose ti le ni egberun lona 330 eniyan iroyin leka ere idaraya olowo emo iko agbabolu kevard ti towobowe adeun tutun pelu iko agbabolu kan ni chile iko agbabolu ti nje kolokolo leyin ti won gba bolu ifesewonse ife eyi agbaye pari lose to ko jalo awon oniroyin ni ilu ohun salaye o wipe vosin atowobowe adeun ni iko kolokolo pelu adeun olosu meji dini ogun to tumo si odun kan abo eni ogoji odun ohun ni ireti wa wipe yo pari ayewo ilera yo si towo bo iwe adeun lekun rere ni ojo die si igbata waye odi agbabolu olowo emo ti aye nso nipa re leyin bi o se fakoyo ni ifese won se ife eye agbaye bi o se dabobo ile to fotamandi nigbati iko kiva di koju Spain ati Argentina ninu idije ife eye agbaye to se tenu bepo bi o se farahan ni idije ife eye agbaye World Cup ohun lo ti mu ki awon olulufe re po si lori itakun ajara eni to ni egberun lona a dota awon eyan ti won tele lori itakun ajara tele ti di eni to ni million 129 baye iroyin kakiri agbaye fun ti irole oni ko ni ju bayi lo ka to danu duro egbo awon koko ta ti menuba ninu iroyin ohun lekan si afi to yin leti pe are tinubu yan olugbani nimoran pataki tuntun lori oro ile igbimo asoju sofin gomina ipinle osun ati awon olori egbe oselu akodun kede ati leyin tinubu gege bi ondije dupo are idibo gbogbo odun 2027 ajo ileto idibo INEC gba awon ma Nigeria nimoran lati forukosile bi forukosile to ohun se ntenu bi po loni ni ile okre lati mu wa se ti gbo yin pe awon panapana n sise ase lagun lati pa ina to feju keke leyin ti won ti ko awon eniyan logun logun logbon logbon kuro ni to si Bordeaux nile France leka ire idaraya olowo emo iko kevard vozeha darapo mo iko miran leyin bo se fakoyo ni dj ife eye agbaye katuma lo nje mo pe niru ojo oni lodun 2007 ni ile ejo giga kan leko dajo fun gomina tele ni ipinle bayesa di premier alamisia pe ki o lo fi ewon odun meji jura leyin ti o jewo pe looto lohun jebi esun iwa ibaje ati sisowo lo kumo kumo ni bayi e ti gbo bo ba ni onkun ti e fe fi to awon akoroyin wa leti e pe sori number ibanisoro wa 0916062 7526 0916062 7526 abiodun akinwumi lo se akojopo iroyin kakiri agbaye ti role oni oloye de seyijiko lo tu si ede abinibi to mu wa se ti igbo yin e seun pupo be se nteti boy kan ni wa ikoni yin to ta won yo yi aku popo sisun pon se asiku osemi oni opo re la se loke pe

ati imoye mo be ni won je iyese okan re ati ori ofe si orun re to ba ti pa ogbon olorun to gba sinu aye re ohun lo ma iye lo wa ninu ogbon olorun yo je iyese okan re ati ile re ati ori ofe si orun re you will be living under the grace of God oni nigba na ni wo ma rin ona re lai lewu you will be walking your way safely koni si ewu ni ona re ma iwo ki yo fi ese ko eni ken to ba wa na gbo olorun ki fi ese ko ki fi ese ko ke le tubu rara tori pe olorun o ki fi ese ko olorun o ki satise God will never make a mistake so if you are abiding in the wisdom of God there is no mistake oh ni fi ese ko that means you will never stumble oh ni shubu ara oh ni shubu ti emi ile re gan ni shubu koni bo sinu are kere ke satani oni nigbati iwo ti iwo dubule iwo ki yo beru that is when you are living in the wisdom of God to ba gba ogun olorun to ba dubule oni beru ni toto iwo dubule ohun re yo se dun se ti ri gbogbo awon nkan to wa teyan ba fogbo olorun se ogbon aye to ba wa nu ogbon olorun oni alafia oni ninu ododo oni ninu titọ olode to aye re bi eyan ba nse ijoba eyan ti o to nfi ogbon ara re to ile ti o ri ile to ti le re dojuru ti o ye taye ti egan oye bo ti ye ko ri tori nkan ti yan ba ni ni o fun yan en ti o ti o ko ra de ninu ogbon olorun bo lo se fe ko ile bo lo se fe mu ki ile re duro bo lo se fe fi ese ile re mu ko si e wa gbe ru eni be yen tun wa gbe se lori nibi kan nibi se eni ti o ti ogbon olorun o si laye re lati fi to aye re ati ile re temu ni ko wa to ilu eni ko wa to ile ise kan eni ko wa to society ti o le ri to ko le ri to awon eyan ma kerora labe se joba be ni joba ti o ba ti lo ninu ogbon olorun ko le ri kankan se wahala ti idamu ni o ma ko ba awon eniyan bo eniyan se wa n gba ogbon olorun yi bo lo se le gba a n soro nipa ogbon olorun oni to ba ku ogbon ko bere lowo won olorun bawo lo se fe gba ogbon olorun o na ni ta ba wo inu iwe Luke chapter 6 verse 46 Jesus soro nibe won ni pe bi enikeni ba gbo oro bi enikeni ba to mi wa to ba si gbo oro mi to si se that is the only way you can acquire the wisdom of God only can you battle me by coming to Jesus hear his word and do it only to battle me wa to si gboro mi to si se to ni pe eko ti Jesus mu wa fun wa eko to le fun wa ni iye ni e to ku fun ogbon lati odo olorun wa tori wi pe ninu iberu olorun abi teyan ba ma ni ogbon olorun o beru olorun en to ba si to olorun wa to gboro olorun to se oni iberu olorun ninu re niyan ibi ti ibẹru ọlọrun ibẹ ni eyan ti ni ọgbọn ọlọrun to ba se gẹgẹ bi ọlọrun se fẹ ko se bo lo se bẹru ọlọrun o n gbe igbaye to wu ọ oun ni bo se tẹ ọlọrun ko si bo se fẹ se igbaye to wu ọ lo n gbe bo lo se bẹru se ibẹru ọlọrun kan wa ninu yẹn ni ibẹru ọlọrun ni pe ko gbọrọ ọlọrun ko tọ ọlọrun wa ko si gbọrọ rẹ ko si ma se ohun to ni ko ma se ko ma se ohun to ni ko duro ninu rẹ ko duro nibẹ ko de wa fi igbẹkẹle re ati igbagbọ re sinu re bi yan se ri ogbọ olorun niyan to beru olorun en to ba beru olorun ma sa fun ese ni o ni gbe igbe aye ese mo o ni gbe igbe aye nira fun eni keji wa du gẹgẹ bi ofin ati majemu ti olorun gbe kale lo ma fi lu ato aye re ati ile re wa si fi igbẹkẹle ati igbagbọ re sinu olorun eleda re ninu re na ni pe wa pa gbogbo ogbọ ti ara re ti please to ba si du ninu ogbọ imoye ti ara re I'm telling you o le o ko si bo se fe ni ogbon olorun to ba believe po ogbon re lo le ran lowo olorun a ma wo ni ran na ni to na la ni nuwe Romans chapter 1 verse 28 yen oni nigba ti won ko lati ni ero olorun ni imo won olorun fi won sile fun yerira lati ma se ohun ti o to opolopo oko to ba ti ko lati ni ero olorun ni imo re olorun a fi sile fun yerira ohun ti o to ni o ma se ninu ile bakan na iyawo ohun ti o to ni won ma se bakan na igbe aye eniyan nita ni ibikebi a ma se ohun ti o to ejo teyan ba wa se ohun ti o to wo le se ro pe nkan yen le yori si rere o n se you are doing what is not convenient God said he will hand them over to a reprobate mind to do what is not convenient yen awon ti won fi ogbon olorun sinu ogbon won ti won fi ogbon olorun si imo won to te si imo ti ara won o wa modukuro patapata ninu won tara re e je ki wa ka bi kan fun ayi ti se ogbon iyen ninu iwe Jacob yen the book of James chapter 4 verse 13 to 15 kí ló sọ fún wa níbẹ̀ ó ní ẹ wá nísinsìnyí ẹ̀yìn tí ń wípé lónìí tàbí lọ́la àwo lọ sílùú báyìí a ó sì ṣe ọdún kan níbẹ̀ a ó sì ṣòwò a ó sì jèrè nígbà tí ẹ̀yìn kò mọ tí ó wù lọ́la

0: adupe lowo olorun alaye oba to ka emi ati eyin ye loni e je ka sun bi radio wa omi wa ororo wa ati iwe bibeli wa loruko jesu o dara fun wa
1: amen
0: ibi ti a ti bara wa soro olorun loni o na ni ekun jeremiah ori keta ese kokanlelogun ti dide ketalelogun ti o ka bayi eyi ni emi oro le okan mi nitori na emi o ma reti aanu oluwa ni ti awa ko parun tan nitori ironu aanu re ko le opin otun ni oro owuro ti tobi ni otito re eje ka tariba fun adura oruko jesu
1: amen
0: baba ma ati emi ma agbe oga gba ope wa
1: amen
0: afẹ gboro re ni wakati o ba wa soro
1: amen
0: oye oro re olafiye wa
1: amen
0: ka da labukun ni pa se oro re
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: koko oro olorun ti afẹ gbo ni akoko e o na ni nigbati ko si ireti mo nigbati ko si ireti mo ohun gbogbo olole awon ko olole de baye ni ko to di pe o ro bi pe ko si ireti mo pe ohun ohun gbogbo ma dopin nigba te yan ti ro gbogbo re pin mo mo fe je ko di mimo fa ni loni ni pe akoko to ro bi o si ireti mo yen olorun se kini olorun be ni to si re olorun be ni to si re nigba mi ninu aye ohun gbogbo le dabi pe ko si ona mo ki o ti baje tan a le padanu ise wa eyan le se aisan koro bi pe boya lo fi le ri iwosan ololufe o le fini sile tabi ko ku owo le ma si mo isoro le de tabi banuje ohun ko lo le sele niru akoko be a le so pe ko si ireti mo je ki n so fun o sugbon iroyin ayo nbe iroyin ayo be ni pe nitori pe iroyin ayo wa ki se ti eniyan eyan le so fun o ma dagba o ma dogo fun e ko ma se nkan kan so won le so pe awon ma se mewa fun kan ma se ohun ko fun o tabi awon ohun ti a nla koja a le so pe ko se ireti mo baba le so pe won ran olowo ko ma ran olowo enikeni lo le so pe won ran olowo ko ma ran olowo ohun to nla koja yan so pe pin pe oni opin aye re yan so pe oni ko so na mo iroyin ayo wa o wa ninu olorun e je ka fi ohun gbogbo e je ka fi sowo olorun ti en ba so pe o ti tan olorun so pe olorun wa so pe o ku olorun wa sese bere ni ma fi igbekele re sinu eniyan eyan le doju ti o eyan le yeye re o le ma la awon isoro kan koja ni reti ninu olorun pe ogun yen ko ni pa e ni reti ninu olorun pe idamu yen ko ni gbe omi ni reti ninu olorun pe wa bori ogun na yo si dara fun o idawo le mu ki eniyan ro pe ko si reti mo emi o ma ru idawo to nla ti koja emi o ma ro si sori to nla koja emi o ma ru ogun to nla koja emi o ma ru wahala to nla koja emi o ma ru idamu to debo to ro bi ko si reti mo to ro bi aye ti pare eyan le doju ti o eyan le so nkan si o sumọ fi ireti re sinu olorun sumọ fun eniyan ti o gbẹkẹle olorun ireti ko ti pin o to ba fi gbẹkẹle re sinu olorun ireti re ko ti pin eyan le ja okule ireti re ko ti pin aya le ja okule oga le ja okule ohun ko lo le sele ireti re ko ti pin gbẹkẹle olorun fi gbẹkẹle re sinu olorun a ri pe àwọn nǹkan wọ̀nyí ló mọ sábà ṣẹlẹ̀ ọlọ́run ṣiṣẹ́ nígbàtí ìrètí àti ìròbí ìrètí ti ṣe kíni ó ti lọ God work when hope is gone Olorun n sise nigba ta ro bi ireti ti lo gbogbo ti tan ko si mo e ja wo we Rome ori kerin ese keji dilogun nigba ti ireti ko si eni ti o gbagbo ni ireti ko ki o le di baba orilede pupo gege bi eyi ti ati wi pe bayi ni iru omo re yo ri ri bayi ni fi gbagbo re fi sinu Olorun Olorun sise nigba ti ireti eniyan ba pin fi gbagbo re sinu Olorun a ba run gba Olorun gbo nigba ti ko si ireti mo wo na fi gbagbo re sinu Olorun a ri pe gbagbo re o de mu lara da nitori gbagbo to ni Olorun on tai ti ro bi o sese o ti kini o di sise Olorun yo rin mi ati eyin lowo gbogbo kan to n gboro ni wakati ma fi gbekale re sinu eniyan eyan le jo kule o le doju ireti re ti o so won fi gbekale re sinu ta ni o sinu Olorun yo si dara fun o Jesu mu ireti wa fun awon isoro ti a ro pe ko le yanju Jesu a ma mu ireti wa fun awon isoro ti a ro bi pe ko le se kini o ko le yanju te ba lo we ireti Johanu ori kokanla ese kokan din ni ogoji ideje ese kerin le ni ogoji Lazaru ti ku fun ojo merin sugbon Jesu Kristi pe pada si iye ko si isoro ti ati ti o ti pe ti Jesu ko le yanju eyin eniyan Olorun Lazaru o ti ku leyin ojo kerin ti awon eyan ti so ireti nu sugbon Jesu da iye re pada o so di ala iyen mi pe owo Kristi ni on gbogbo wa eyan lo le so po tan Olorun a so po ku eyan lo so pe ko si mo Olorun a so po wa eyin eniyan Olorun e ja fi ireti wa sinu Jesu Kristi Oluwa wa nitori o lo le gba wa inu on gbogbo ti a nla koja ni ireti nu Olorun pe Olorun le se on gbogbo ni sise fun enikeni to ba gbagbo gba Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala re wa si ri iyanu Olorun ma se sore tinu ninu Olorun Psalm 42 line 11 ese ti ori re fi teba iwo kan mi ese ti ara re ko fi lele ninu mi iwo se ireti ni ti Olorun nitori emi o sa ma yin sibe eni ti se iranlowo oju mi ati Olorun mi ariba e je ka fi ireti wa sinu Olorun nigba to wa e je mo pe o na lo Olorun eni ireti ninu Olorun ma se fi Olorun sile bi o ti le pe ma fi Olorun sile bi okan re ba rewesi ma fi Olorun sile tesiwaju Olorun ko ni ti Olorun ko ni fi o sile Olorun wa pelu re iwo Olorun mo pe loju e ko pe loju Olorun lati dan Olorun iwo Olorun ori tan ko tan lodo Olorun lati bere se igba ye lo se bere adara fun o mu okan re le gba Jesu loluwa ti olugbala re ma wo Jesu gege bi alase pe igbagbo re ni retinu re po le se po le do Olorun pe ti a se se loruko Jesu yo de dara fun o Olorun le tun gbogbo mu bo sipo o gbogbo to ro bo ti baje yan Olorun le tun mu bo sipo ati ri en to je pe ile omo re ti baje Olorun de ko si won de yo ile omo won gbe ile omo tuntun mi loju ala re oni angeli yen wa o gbe ile omo tuntun mi wa won de mu ile omo ti o da won de yo ku won de fi mi si ina se de bibeji le meji lera nitori pe iwo lo sori tinu Olorun wa nbe laye emi o mo ru ogun to nla koja o ti Olorun ko le yanju nitori ni gbekele nu re ni gbagbo nu re yo si dara fun o mo ni o dara fun o
1: amen
0: Joel ori keji ese keta ese karun le ni ogun oni emi o si mu odun won ni pada fun yin wa eyi ti yesu ohun iru iru kokoro jewe ati iru kokoro keji ati iru kokoro jewe miran ti fi je ari bayi nemi pe awon gbogbo to ti baje awon gbogbo to ti padanu olodun fe mu olodun lo ma mu bo soko awon ogun la mi ti moran saarin yin ari bayi olodun lo ma mu opo soko olodun le tun gbogbo to ti baje se olodun le tun gbogbo to ti padanu se ko si ohun ti o soro fun olodun lati se iwo ni ko sumo olodun iwo ko ni gbagbo nu re ma se sore tinu ma se ro bi o da ba to ri po ni yaba o ni yaya o ro bi gbogbo e ti tan boya awon eyan to je ko boya awon obi awon eyan ti kon sile olodun be n to sile lati de fun lowo re yo si dara fun o
1: amen
0: mo yo dara fun o
1: amen
0: bi a se le mu ireti wa wa laaye bi o se le mu ireti re wa laaye ohun akoko ni pe ma gbadura ni gba gbogbo si olorun ma ohun keji na ni pe ma ka oro olorun ni gba gbogbo a ori krisi sugbon a ri oro re to ba ti ri oro olorun o ti ri krisi o nitori pe inu oro re ni agbara re wa inu oro re ni iye wa inu oro re lo ti ma wo awojiji jesu kristo oluwa wa gbe igbekale re le olorun ni igbekale inu olorun gbe le olorun po le se pe ti a se se pe a dara fun o pe a dara fun mi de ni igbekale re ninu olorun ma dupe e je ka lokun ope nigbato gbogbo dara nigbato ku die ka to e je ka ni okan ope ma wa ni sokan pelu olorun re ma fi olorun sile yo si dara fun o
1: amen
0: mo ni yo si dara fun o
1: amen
0: inu we Isaiah chapter 40 verse 31 oni sugbon awon ti o ba duro de oluwa do tun agbara won se won o fi yegun oke bi idi won o sare ki yo si re won o rin are ki yo si mu won duro de olorun eyin ni won yi ma se sori tinu ko ti peju ma lo dogbon si bo ba gba short cut be na lo gba short cut na so kale o le mu emi re lo ma wo olorun gege bi alase pe igbagbo re bi o ti wo ki isoro re tobi to olorun ni oro ikeji oro that is war oro ikeji olorun ni oro lati so ma se so ireti renu iranlowo olorun nbo ma so ireti renu iranlowo olorun nbo olorun a so ran ase sinu aye re aye re ade yi pada se wa si ranu olorun gba jesu oluwa wa
1: amen
2: Have you heard about Dele Ajayi Foundation? Oh yes, Dele Ajayi Foundation is a non-profit organization that was created to reach millions of people across West Africa, most especially the underserved areas in Nigeria. Through our foundation, we hope to support people in need, provide food and clothing, scholarships to students, share love and hope to communities. Dele Ajayi Foundation is dedicated to causes that create an avenue for people in need, most especially in providing basic food, housing supplies, and ensuring that school students are empowered through scholarships. We are committed to serving people in need, reaching people in underserved communities, and giving hope to people to reach and positively impact the lives of people. Dele Ajayi Foundation, a family to be with.
0: Ekpe wa si ori number yi 091-36-55-69-52 le kan si 091-36-55-69-52 oruko yin ati nibi ti e ti npe ati wole e ku rele ma
3: na ko ni lade ni mo ni na bolo
0: e pele ma
3: Ẹgbẹ́
0: ọwọ́lé inú yín. Ẹgbẹ́ ọwọ́lé inú yín. Orúkọ Jésù.
1: Amen.
0: Ní orúkọ Jésù.
1: Amen.
0: Agbára ti ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù kó gún ẹ̀ sàn.
1: Amen.
0: Mo ní kó gún ẹ̀ lára dá.
1: Amen.
0: Ìwọ́ ẹ̀mí nínú ọ̀yà jáde.
1: Amen.
0: jade ko lagbara yin
1: amen
0: ku emi nuru jade ko lagbara yin
1: amen
0: agbara yin ko gba la
1: amen
0: e de ri iyanu
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: eti wole
4: hello sir
0: hello
4: ekwa
0: le
4: sir
0: ekwa le ekwa se oluwa
4: o lagbara re tun
0: amen
4: yes lati sharo ni seke pray fun mi mi atawon mo mi ki abo olorun ko daju
0: aje kagba
4: lagbara o ta ma se lagbara lori wa
0: aje kagba do oruko jesu
1: amen
0: ni oruko jesu
1: amen
0: oni emi po mo ni alaafia gbogbo kan ni to simile to gbekele loruko jesu olorun ko pa yin mo
1: amen
0: igbekele ninu olorun loruko jesu ko ma po si
1: amen
0: ateyin ati omo ati ohun gbogbo ti se titin olorun ko sa se pe re
1: amen
0: abo olorun yo daju lori yin
1: amen
0: e o de ni damu
1: amen
0: pa lawon ogun ten la koja oluwa ko segun fun
1: amen
0: kesi ri iyanu jesu oluwa wa
1: amen
0: e ti wole
5: hello sir baba
0: hello
5: Michael ato gele ni o
0: ah ipele baba
5: o so sir
0: yes sir
5: aku pelu aku da suwa bi o
0: yes sir
5: am ka da da yuru ko
0: bi am de so baba
5: e ka do afi mi na pelu le ni o
0: e je ka gbadua oruko jesu
1: amen
0: baba elianu gba
1: amen
0: iyanu o sele
1: amen
0: ona la
1: amen
0: ah ireti te ninu crisis loruko jesus ko ma po si
1: amen
0: ko ma po si
1: amen
0: ko ma po si
1: amen
0: se da ki mi saki ata be gun gba pe olorun le gba won mu gbogbo ko te nla koja oluwa ko gba
1: amen
0: e o si ri iyanu
1: olorun amen
0: anu olorun de
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
6: hello sir
0: hello ma
6: Ekole
0: sabukola lo so
6: lati
0: eko.
6: Okay
0: ma. Gbadura fun mi be mi pa ti ayin. E je ka gbadura. Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Bukola Oluwa gbadura fun.
1: Amen.
0: Ofa aye lara re ko gbinan so.
1: Amen.
0: Ogun aye ko gbinan so.
1: Amen.
0: Olorun ra padu ko ra aye re pa.
1: Amen.
0: Orere gbogbo tokan re n po gbeyan fun gege bi fi Olorun ko ti olowo.
1: Amen.
0: Wa de ri iyanu.
1: Amen.
0: Wa ri iyanu.
1: Amen.
0: Wa ri iyanu.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Hello.
7: Hello, I call you, sir.
0: I call you.
7: Oh, lucky Jack, I'm doing your job, man. Lucky
0: Jack. I'm doing my job.
7: Yes. I'm sorry, but I'm doing my job. I'm doing my job. I'm doing my job. I don't know me. I'm doing my job. Is it
0: coming? Oh, God, Jesus.
1: Amen.
0: Mama, you're doing my job.
1: Amen.
0: I'm doing my job. I'm doing my job.
1: Amen.
0: Ah loruko je awon laanu won ma sanu fun
1: amen
0: awon mo kan wa labe abu olorun
1: amen
0: ibi oni bayo
1: amen
0: koni ba won mo oro yin adayo
1: amen
0: ta ba rogogun te la koja nu ile na loruko je ogun na sewole
1: amen
0: anu olorun de o
1: amen
0: be ni o si ri
1: amen
0: lai ni oruko jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko jesu
1: amen
0: yo dara fun yin
1: amen
0: ise yin ko gbagba
1: amen
0: aye yin ko gbagba
1: amen
0: awon te nfe to ba fe olorun oluwa da yin na
1: amen jesu
0: e de ni damu
1: amen
0: okan ya ba
1: amen
0: nitori pe gba christ bo pe e le ri oro yin le yanju olorun ko yanju oro yin
1: amen
0: ke si ri iyanu olorun jesu oluwa wa
1: amen
0: ke ani kan ma se pe mo e je ka jojo wonu adura lo ani kan ma se pe mo gbe omi re ororo re si lori e je ka jojo gbadura je ka dupe lowo olorun pe olorun o se o to je ki ri sunday to kan osu adura ope
1: oruko jesus oruko jesus oruko jesus
0: olorun o se o
1: olorun o se
0: to ko je ka sunday to gbe o dupe e daada
1: ninu osu
0: yi sawun ta jo pe ojun lo da koko yi yi sawun ta jo pe ojun to koja lo lo da koko yi olorun o se o
1: olorun o se
0: olorun o se
1: olorun o se
0: olorun o se
1: olorun o se
0: olorun o se olorun o se olorun o se olorun o se olorun
1: o se
0: olorun o se
1: olorun o se olorun o se
0: olorun o se olorun o se
1: Jesus
0: ki agbara wa
1: Jesus
0: so bo adua Jesus wa
1: amen
0: ya dupe fun anu olorun ti an ri gba lojojumo aya adura ope
1: oruko Jesus oruko Jesus oruko Jesus
0: babo mi
1: olorun se fun anu re ti an ri gba
0: lojojumo
1: aya ayo se Jesus Jesus Jesus
0: fun anu re ti an ri gba lojojumo
1: Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus
0: anu re ko ka ko lori aye wa
1: Jesus
0: Jesus Ẹgbọ́ ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, àwọn ènìyàn lè máa so nírú ọ̀rọ̀ sí, àwọn ènìyàn lè máa so nírú nǹkan sí pé ọ̀lẹ́ ni kinní kan ni ó ti ṣe kinní kan ó ti balẹ̀ ọmọ jẹ̀rẹ̀jẹ̀ ibi Ọlọ́run ìwà alágbára dé ẹni tó sẹ́yún sẹ́yún ó tún lè lọ́kọ adé ẹ̀bí ẹni tí ò dẹ̀ sí nǹkan kan á tún wá yá gan. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí ìgbàgbọ́ yín wà nínú Ọlọ́run, a rí pé ìyẹn lè so nírú ọ̀rọ̀ sí ọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ní ọ̀rọ̀ ìkẹyìn to le sọ̀sọ̀ ẹ̀sọ̀ fọlọ́run olúwa sọ̀rọ̀ àṣẹ rẹ sínú ayé mi sọ̀rọ̀ ìtùnú rẹ sínú ayé mi sọ̀rọ̀ dáǹdè rẹ sínú ayé mi sọ̀rọ̀ ìṣẹ́gun rẹ sínú ayé mi ó yà àdúà
1: orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù àtàwọn àtàwọn tó jẹ́ ń gbé tó yó ọlọ́run yóò lọ sọ̀rọ̀ ìṣẹ́tura rẹ sọ̀rọ̀ dáǹdè rẹ sọ̀rọ̀ ìṣẹ́gun rẹ sínú ayé rẹ ìjíra yóò ọ̀rọ̀ ìpìlẹ̀pàdà rẹ ọ̀rọ̀ sọ sínú ayé wa ọ̀rọ̀ ìṣẹ́gun rẹ sọ sínú ayé wa orúkọ jésù àtàwọn àtàwọn tó ń gbé tó yó ìjíra yóò ọ̀rọ̀ ìkẹyìn rẹ ọ̀rọ̀ àánú ọ̀rọ̀ ìgbéga ọ̀rọ̀ sọ sínú ayé wa
0: ọ̀rọ̀ ìṣẹ́gun rẹ sọ sínú ayé wa amí. Ẹ̀yin ni Ọlọ́run ẹ gbàdúrà Ọlọ́run jẹ́ ohun gbogbo fún mi ní gbogbo ọ̀nà ó yà àdúà
1: orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù ọlọ́run ayé ọlọ́run jẹ́ ohun gbogbo fún wa
0: fún àwọn ènìyàn rẹ fún àwa náà ní gbogbo ọ̀nà jẹ́ aláàbò wọn
1: jẹ́ aláàbò wọn
0: orúkọ jésù àti àwa àti àwa àti aláàbò wa àti àwọn tó ń gbé tu àti àwa àti àwa
1: jẹ́ aláàbò wa jẹ́ aláàbò fún jọlùbá wọn wa jọlùbí sí wa
0: jọlùbí fún wa
1: amí.
0: Ẹ gbọ́ wọlé ibi tí ó ń dùn yín ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ẹ sọ fọlọ́run olúwa wò mí sàn nínú àgọ ara nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀ wò mí sàn dá àlàáfíà mi padà dá ìlera mi padà ọyẹ gbàdúrà
1: orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù
0: ọgbọ́kàn tó ń ṣàìsàn
1: ọyẹ
0: gbà ìwòsàn
1: pé
0: ẹ gbà àlàáfíà pé olúwa dá àlàáfíà yín padà ogun àìsàn kó kákó ònú ayé yín ogun ìdààmú kó kákó ònú ayé yín bí àwọn èèyàn ṣe ń jẹ́rìí ìwọ náà wà á jẹ́rìí ságbára ọlọ́run ìwọ náà kò gbà sílẹ̀
1: kò
0: gbà ìdáǹdè
1: kò
0: gbà ìṣẹ́gun pípé kò rí ìyanu ọlọ́run
1: ìwọ
0: àdúrà jésù olúwa wa ẹ gbàdúrà ẹ sọ pé kí òróró yẹn kó di ẹ̀jẹ̀ jésù bí ẹ bá ti kó di ẹ̀jẹ̀ jésù kó ṣiṣẹ́ agbára kó ṣiṣẹ́ ìyanu kó ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ ó yà àdúà
1: orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù ọlọ́run ìráyé
0: òróró yẹ kó di ẹ̀jẹ̀ jésù gbàgbà ọlọ́run tí àwọn èèyàn bá ti ń lò ó kó ṣiṣẹ́ agbára kó bá sí òkùnkùn jẹ́ agbára ti ń bẹnu ẹ̀jẹ̀ jésù kó wọ inú òróró yẹn lọ
1: kẹrí
0: ìyanu ọlọ́run jésù olúwa wa
1: amí.
0: eja teri ba fun adura oruko Jesu
1: amen
0: agbe oga lopolopo gba ope wa
1: amen
0: gba yin wa
1: amen
0: ati gbo oro re jo ni tumo nu aye wa
1: amen
0: jo mu aye
1: amen
0: jo so wa daya yo
1: amen
0: ma jo mu wa ku omi atoro yen ko gba gba
1: amen
0: o ja san oruko ti wa
1: amen
0: ati njo ma ti e mo ke ri ijanu
1: amen
0: ogun ko se
1: amen
0: ke ri dandi olorun olorun gbo adura
1: amen
0: awon oro na te di gbo ni ireti agba ireti olorun nu aye ni ko ma po si
1: amen
0: a si ri ijanu ateyin ati awa ile ologun ani pada
1: amen
0: lai ni oruko Jesu oluwa
1: amen amen amen
8: o da mi loju pe e ti di alabuko fun lati nu eto akoko aloyo breakthrough half hour to ti deseti gbo yin latenu prophet Sanusi Peter Abiodun tinu ijo CAC Mountain of Deliverance fun ibere siwaju si e pe prophet Sanusi Peter Abiodun sori 0706599 0015 Jesus

0: pẹlu awọ ara gibi o niyan
1: ore ma jamu ye koja
0: a kilo wa se
1: kilo wa sele
0: kilo
1: se bi na lo fi ya je david
0: a kilo se ni ti lo se to fi de ma jamu koja gana isolu
1: awọ ara gibi o niyan won ti lo ba israeli da ma jamu
0: be ni
1: olorun de ti kilo fun ko to de be e ma ba won da ma jamu o sugbon won fi etan
0: won fi ba won da
1: je etan lo fi fe
0: yo tito
1: iba je tan lo fi fe ma jamu wo lo bada ko to gbe wole bon ji mo so iba
0: lo bada
1: be ni sa iba jogun lo fi fi o ma jamu wo le joda baba
0: ma jamu
1: wo le joda adeun wo le josi
0: adeun
1: alon fo won le ran bayi o wo yin lojo na lojo I do niwaju pepe I do niwaju pepe I do ni registry I do lojo engagement enikan ni se mo gbe lo waju pepe ko to bara le o to si laso wo majemu wo lejo da
0: abe tent ni won ti se ki se
1: majemu wo kon to gbera won da be tent
0: okay
1: abi oyeyin maje leyin igba ton ku on labe tent maje mu won joda
0: o ma fe
1: se olorun ma lu lo fi o
0: odo won ma fe won ma toju re won gbogbo to ba bere lo won ma fe
1: ko di gba ta ba gbe ra wa de waju alufa format ni ye edeso se lo registry ko to gbara le le fun o ko to fun loyun majemu wo le joda adeun wo lo se fun
0: wa ti ye adeun na
1: o ti ye olona re daru iko olo ko le lo dede ko sa awe
0: ki se awe le ran
1: kona kona
0: afi to ba mu majemu yen se
1: solution o wa lodo eni to
0: se to da majemu
1: to ba da majemu eja ka waju so iyan kan si mo ni ojo de ojo ni odun di odun everything si bere lowo oluwa oluwa si wi pe nitori ti Saul ni nitori ile re ti kun fun eje nitori pe o pa awon ara Gibeoni ese keji oba si pe awon ara Gibeoni e ma gbo e ma gbo you are seeking solution where there is no solution when you know that you have betrayed the covenant. Baba opono anda afo yan ganyan ga oro baba di waju die afo pete pete oro eja mabo
0: lori di damage
1: ben ni sa seri awon they take everything for granted they are joking with things that God take more seriously
0: won fi se yeye won fi
1: mo bayawo mi la ma jemu lojo wedding wa ngba ta pari
0: kile wi
1: the church
0: kile wi fun
1: mo ni titi emi re o fi pinya laye ni won gba to mo je awu temi na mo je oko re mi ni gbowo mi soke bayi lu o
0: likewise na mi o ne gbowo mi soke lati lu
1: ti o nba wa se nkan mi bayi
0: be ni to ye ko gba leti
1: won mo na obirin lana ti wo hun le wa ni be ni sa
0: ise yin nu
1: baba
0: e ma na obirin
1: ma wa ranti pe
0: ni na kuna
1: ba mi o soro fo obirin o wa se
0: oro ti ikun gbo dejo kini ti dfd
1: e gba ni won fi se ti e bi gba pe yan sugbon mo ti da ma je
0: ko mo pe obirin ne olohun na ni
1: mo ti da
0: se vous be
1: aye ti da nkan no na yo jo obirin o beru oko mo ma binu na si ni ojo awon oko o ko mo
0: ko ko mo
1: onje yawo ni yawo loku to mo nje wale to fi nje
0: oko le ko ni gba yen
1: ko se nbe lo fi
0: ko le ko
1: ni tori pe o ti pa awon ara Gibeoni ese ikeji oba David si ke awon ara Gibeoni o si ba won soro awon ara Gibeoni

0: Eka enu gugu bi tatego kane infe de.
1: Eko akoko yi o.
0: Iye feyin te bo ni le Nigeria. Eko gugu de de asiku to baba lodo ti yin feyin te si ni le Nigeria ni ye. Oni lojo Aiku ti se Sunday. Ikan Diamond 8.7 FM ni won pe bi. Ilu Ilorin la wa lo pona yidi toto ni pe le Kwara ni le Nigeria.
1: Si tabi so gba.
0: Ni gugu ojo oni layajo oni ni gugu ojo ose. Iye Sunday le ma se alabapade wa lori kane lori eto alo ba. Ba iyen bi agun mejo ba ti lu titi ti agun mejo abo yo fi la wanja loruko oludasile kan ni yi loruko gbo awon loga
1: la fin kiyin
0: lorugbo oko gbo awon loga
1: ti won di
0: eka kokan ni kan ni mu loruko lowo ko so fun ti tale yi
1: akiyin
0: oloyede oluwase Jacob akobi
1: do mi mi
0: ani kan eta ni abigbeyin akobi ni akobi avatar ni sikeji emi ni abigbeyin
1: o da bo se to
0: adu ti denu lo ni
1: atide
0: kele kele po lerin ni se
1: se no ta I'm te ma gbohun re nle te gbohun temi ta ni mo pe re ni
0: ere ti wo rin
1: lopo lerin
0: ere ti e lo pa mi lerin ere mo se ni wo rin
1: sa mo gba bi pa la koko
0: ka won arali
1: to e ku dede akoko epo bi ti e ti ngbo wa e ti mo ba ti mo se gbogbo e na le tun gbadun wa gbogbo eyin ewe e wa nkale a tun gbadun ara wa loni Abdul Fatah Remu omo lokan lawon odoni gi kokolama awon ni dita abaido baba yama be ina lama yo baje
0: be ni e ti mo pe abala meta ni eto yi kurura labala akoko labala
1: alo alaye alo
0: abala keji nko
1: alo aladun ni
0: nikagun abala keta labala ta ti soju opo le feyin ewe te wa ni ta ti takun to beere fun yin to si jasi pe latabala kini keji ni beere ti le je yo eje ka jo bere ife gbo pe in ba bere yo ma ndo wa ni
1: ki ma ka wa lara
0: ka to ba sabala kako e si ja bo mil die la koni to nkan ni ekan da man dey person on FM letting go wa eto alo baba gba ni en tete si e ka bo si abala alaye alo afatai lo se yi labala un odowo re
1: to n gba tabdu mi ni kin si lekun lati bi e ti mo ba se nwo alo apamo ti ehun ati eja re ni se pelu iru wa
0: ogiri wa
1: yi ni pe ko ni sori kan pato orisirisi eka en lati le ba pade orisirisi ehun eh na le si le ba pade nbe o de ja lo bayi alo
0: alo
1: alo
0: alo
1: agbodudu bolojo ododo ode funfun
0: agbodudu bolojo ododo ode funfun
1: kini
0: ose dudu ni
1: pate funra re be ni te ba wo ose ose dudu tori pe orisirisi ose ina lo wa ose dudu te ba buri eyin o tiri be se pe ose dudu ni gbogbo
0: ni aworo
1: abuda aworo won wa fi we agbo bolojo nitori pe bo nu se mo dan nigba ti won ti popo tantan ti to ti di ose yo mo dan ti se bolojo bi a fi we bigba ti e ri agbo to dudu e ri yo mo dan daada wa ni agbo dudu bolojo te ba ti wa bu ya le bu pupo ni abide ni te fi so mi te fowo gbo yo de kini o yo ho yo wa de fun na fi ni agbo dudu bolojo
0: ododo odi funfun
1: pate fun ara le kan si mo pe wo lo ni dami dami
0: ni doda alo
1: alo
0: alo
1: alo
0: agboye lotun agboya lusi ade ibe akuba o kini agboye lotun agboya lusi adebe aoba
1: omi san ni omi tin san
0: pate o fun are omi tin san ni agbara ko ti eyan ba bo si bi ti ibi ti bo ti dake roro ti o sariwo teyan wa salaba pade omi ti nsan be ebo to mi o ba nsan yo mo
1: odo
0: ti nsan lo a ma gboye lapo ta ma gboye alapo si te ba di be ni e ni ri pe nkan kan tin dun ni bi ko se pe omi ohun ni ngbe ohun jade agboye lotun agboya lo si adebe aoba pate o fun are lekan si ni abala yi ni ose yi e je ka da duro ba la se ijumare to ba di lose tin bo a tun to ba tun wa la bala e si mo pe ka to bo sabala lo aladun batala mo gun ni keke ta mo gun lesin lati bo sabala e bo bata ka toju bata
1: ka to wa jo ja sare jise kekere kana
0: oya
1: a won pe won be wa nse ka si je
0: ja si je o se pataki

0: tí o jẹ akapo won wa yan kinihun to ja oba eranko won yan gege bi adari won fi irinse akapo ijapa wa lori ijoko ijapa wa wo pe ah awon eranko won yi won mo ti e mo yi mi emi ijapa fun ara mi pelu gogo ogbon ori ti mo ni pelu gogo ogbon are kereke ti mo ni won wa ko yan mi kere won yan mi si nkankan ayi ti won fe se yi mi ni je ko sese o ni won gba ti won ti yan mi won fun mi ni oye kankan ah o ba dide kuro laarin won obinu lo bibinu lo to binu lo o tun ran kankan laarin awon eranko yoku won se pade ti won fe se won fe nu ko lori ojo ti won bere won fe nu ko lori bi ti won o gbe kanga na si wa to je ojo na ogo won ni won pejo won pejo won pade nibi ti won fe gbe kanga si onikaluku won bere ise won bere si ni gbe kanga yi die die ijapa lo ta kete sibi kan o nwo won gogo bi won tin se ti won bere si ni gbe kanga o gba won ni opolopo ojo opolopo aisun opolopo wahala ki won to ri kanga yen gbe ko to di pe won kan omi igba ti won kan omi won bere si ni jo won bere si ni yo inu won dun lopolopo pe awon ti esin mi pelu ogbele to wa ninu ilu won yi pelu ti airo mi mu eleyi yo dopin ngba ti won se tan gbogbo to ye ki won se lori kanga yi won se won ri pe omi ti bere si ni sun won wa da ojo laarin ara won pe kawon fi kanga yi ni ara balẹ kawon si fun ni ojo ko mi fi le debe dada ti o fi to gbogbo awon eranko lati mu ati lati se ohun gbogbo ti won ba fe fi omi se won de onikaluku tuka won gba le won lo bi won se nro ti won be ni japa na lo duro siri koro kan ti ohun na nro ti e gege bi e se won wi pe ko leto si omi yen ni mimu ko leto si omi yen ni pipon ohun na fun ara re o mo wi pe ohun o leto si sugbon gege ba se mo pe ijapa alare kereke ni ologbon ewe si ni jamba si ni o le tun ni pelu bi awon ara ko se nro ti won be na lohun na nro titi e ni ojo ti won da fun ra won ki ojo na to pe ki won to ni ojo na ni awon pade ti omi o ti sun lopolopo sinu kanga ijapa si gbeyin wa o ti lo wa awon igba ah akufo igba gbogbo e lori sirisirisi o lo wa keregbe o wa so gbogbo e mora o so mora jigbejigbon debi pe japa wa wa laarin bayi o so mo gbogbo ara re debi pe e fe ri alafo kankan lara re leyin ori re te ba ri atese re to fi rin o nikan le ri te ba pade japa bi e bora lo se ri o wa lo duro si koro kan o nso awon eranko ni ojo ti won ni awon pade nbe fun gbogbo awon eranko se pade ni ojo na won debe bayi ti won ni ton sasaro lori bawo la won se fun mi be ni japa yo si won o se yo si won bayi igbe afewe onikaluku mu ori won fi le ona ibi ti ese won gba won le duro tori pe kini riri si won ri japa ko jo japa rara gege bi ebora lo se ri pelu gbogbo awon kan to so mo gbogbo ara re jigbon jigbon kaluku won sa oni ngba si won sa ti won lo won jina rere si ibi ti kanga yi wa won le duro rara japa ni eh olorun lo mu yin eyin fe ma mu omi leyin ti to e kan se wahala lasan ni ohun japa le se wahala fun japa bo si di kanga o fa omi o fa si gbogbo awon akeregbe to fi ro gbogbo ara gbogbo awon kan to koda ni o fa omi to te lorun mi ajipon o pon gbogbo e to ba si e lo pa si awon eranko ti won fi tun ni awon pada gbogbo kaluku won le duro jina jina ni won lo pa si won wa won de ide kanga won ri pe gbogbo omi ni won ti patan kan ninu kanga a o je nkan to fowo kan won lemi oni kaluku won fara tutu won fi lo ile o tun ya won tun wa pada to n rira won tun pejo wipe to ba kawon to fi kanga yi laraba ni arabale to ba tun je ojo bayi awon pada wa won tun dajo bakan na japa tun se gege bi ise re nigba ti japa de idi kanga lelekeji gbogbo awon eranko won ti tun pe si idi kanga tawon reti pe ki ese gbogbo awon ki won pe beeni japa tun yo si won bi japa se yo sibe bayi o bere si ni ko orin oduro lokankan ohun gbogbo awon eranko yen bi won se yode leyo kankan pe kai awon je ki gbogbo oju awon pe ko to di pe won bere si ni pon omi ijapa ba bere si ni korin nibi ti oduro si ni koro to sa pamo si ti enikeni won o le ri o bere si ni e ma ba mi gbe orin yen e ma so pe kandu kini mo wi
1: kandu
0: ijapa bere si ni korin guguru kerereke
1: kandu
0: e patewo si guguru kerereke
1: kandu
0: guguru kerereke
1: kandu
0: ni mo berin lodo ma fa
1: kandu
0: mo ja fun lodo ma fa
1: kandu
0: a fa apa kan fa
1: kandu
0: a fe ese kan fa
1: kandu
0: a ya apa kan fa
1: kandu
0: a ya ese kan fe
1: kandu
0: a fi na ni eh

0: e ka bo padanu lati odo jangbala jubunu
1: mo fe korin ni amun so nbe
0: o mu ba ru biro ati we ko mo ko 09 0913655 6952 abosi abara toka di tun lenu elo ta lo wa nugba yi o
2: elo
0: elo oruko re ati adugbo ti o ti darapo mo wa lori eto
2: blessing ni latoro
0: blessing kini
2: ayo
0: mi de blessing la labala oko lori eto photo ni emi ati afata ipa loko kan pa lo mejeji pelu eja won
2: okay
0: alo
2: agbodudu bolojo mhm ode odo odi funfun
0: ose dudu oya
3: pajo fun bi
0: ikeji
2: agboyi
3: oya majo
0: ewure lohun abagbo
2: agboyi alokun agboyi alokun
0: ewure ye lo si
1: agboye
0: loton agboya lo si
1: eh
0: o se wa o gbiyanju gbiyanju o seun ya ma dagbere
1: to da si na lati ma serun de ti bi ta tun pade lori eto ilejo mejo laiwo lasalodin won ti darapo mo seun go ki ma ki ustaz abdulmalik folon so ge bi maga alangba tuntun enilu wa rukutala ojo ko 31 na ni abdul fatah remu omo lokala won do ni ki kukula mo won ni ta bai do baba ya mo be ina lama yo baje
0: titi ojo mejo ta mo pelu rakoto eto alo baba gba abdul mumin omo to so salma omo to so presenter lo dagbere pe ipade wa o tun di lojo mejo o dabo

0: adagbogbo pada fun ologun ayeraye ti o fun wa ni anfani ati ri ofe lati ki sunday to gbeyin ninu osu keje layo ati alaafia sunday to gbeyin re o be ni emi wa to ki sunday akoko na lo ki sunday to gbeyin adupe ade fi yin a fi ogo fun ologun aki gbogbo pe a ku ojo isimi oni bi jesu ba fa bibo re seyin a o se opolopo isimi ni aye se ran ti lo church lodo ti yin ba won agbun kiki wa lati nojo Christ Apostolic Churches of God Fire and Thunder Ministry ta to mo si God of 1930 be ni eto yin eto wa ibapade ologun 1930 leleyi ni bi ta ti mo se a ta ba se nse ni gbogbo ojo isimi bayi latago mejo abo ale lori ikani to ta won ye yi diamond 88.7 fm ni bi ti baba wa nu oluwa Apostle Victor Ebenezer Olabi ti won ti ma wa sun gbadura fun ni pojipo ta de ma ngbo ere lotun lo si be ni e to wa nkan fidile o tabi ke fidile nkan e ja tu jo gbadun ta leyi o ko mi o pada Olamide omo la ojo lokoko temi awon baba wa tolohun na nlo won ti wa mi bayi e ka lesa
1: e ka lesa
0: e ba ngbadura fa
1: gbogbo awon to ngbo mi la sale e gba ore ayo
0: amen
1: bi e tin gbo wi e gbo won ma lagun ajilu Olorun Joseph Ayo Babalola lo se ko lana fo ye
0: amen Jesus
1: Olani 27/7/2026 Oluwa tin ba mi so lati jeta lori ola tin boy eni gbo mi lana to lo wa omi e loruko Jesus o gba ore ase pa
0: amen Jesus
1: bo ba le shamira da ni o gba ore ayo
0: amen Jesus
1: ogun eje lori e lo ni o ma para
0: amen
1: Ori ba Jesu Oluwa.
0: Amen.
1: Oruko mi ni Ajirere Victor Ebenezer Owolabi Omalago Ajiri.
2: Olorun 1930 ti se tan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP papade Olorun 1930 God of 1930 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni a o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro di o lati wa gba ise ara ti se iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro ase sinu aye olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Testy Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori number yi 08063742508 ma gbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
0: baba wa no luwa kini won te ni fun wa
1: ebe omi jade omi loluwa fe sise le lori lale yi egbe omi jade mu paper re be ni ninu ose to fe lo wo yi wa le ri opa
0: amen Jesus
1: sunday to keyin re ninu osu yi egbe tori mi o fe miss gbogbo n to luwa so ade ni time ola gbogbo eyin te gbo mi bodo wa ninu awe boya ago mejila ni wa break o boya 7 ni awon to wa church lorin loni awon to wa nsa o mo ti so fun won awon to de wa online God of 1930 580,000 followers lori Facebook mo ti so fa won na oluwa ti so mi lati jeta pe ki so gbogbo awon ti mo ba nife pe ki won gba we ni ola 27/7/2026 pe awe yi o ma ba won fi damo jemu ore titun lori omo lori oko lori iwe igbelu lori traveling out lori aseyori igbeyawo ise re iyanu eyi to fe ogun to fe ko pare ola awe kan sa awe bele bele o awe to mo sunko lele yo awe to mo gbadua mo so fa won to wa church loni awe porisirisi o n ba won wa sun aburo mi joba won go se 12 ti belu iru awe yen ko le mi gba o ti yanu fi sele o arakunrin kan ni Canada baba mi daradara kan ta jo n gbadua won fun mi testimony ni jeta won gba iwe igbelu Canada inu mi de dun nitori baba yi je eniyan to ran ministry mi lowo won gba iwe igbelu Canada te ba lo ori Facebook eri testimony yen bo se gba Canada yen lo tun fun mi ni blessing owo enikan gbo mi lale wa gba ore iyanu
0: amen Jesus
1: ore ase yori ma te olowa
0: amen
1: lagbara olorun dere ni irole ola ni church wa to wa lorin a ma bere sojo ojo marun be ni ojo akoko lola Oluwa ni ki awon eniyan 200 mo ma fun yin ni sam mo ti ko sinu paper sam meje ewo to need owo ewo to need omo ewo to fe travel out ewo to fe gba ore ayo ore meje be ni sam yen mo ti ko le sinu paper meje eniyan 200 ofe ni ma pe fun awon eniyan 200 lola be ni e de ko prayer request tin ba ti pari soji ni week yi ni ojo friday mo n gbe prayer request o meje te fe mo ti so ba o to wa church loni mo n gbe lo sori oke iketa 1300 step ori oke do ile ibe ni mo n gbe letter yi lo te ba ti ko lola eyin 200 e ite de be yen lola ki n le fun yin ni samu yi samu yo sise fun iwo aga olojo pipe be ni samu yo sise fun iwo to je wipe ise re o lo dede mo won ti da ise re ru nibi to tin sise samu yo sise fun iwo to fe travel out iwo to fe gba ori ayo iwo to fe gba wosan iwo to fe gba contract ayo samu meje ni owo mi loluwa ni ki fi ko sinu paper yi ofe ni ma de fun awon 200 ni role ola ni ago marun ni church wa to wa ni bizango ni bi ta ti pari program July revival ni ola ni soji yen bere isoji to luwa pe na ni pe isoji majemu ase pe ore titun isoji majemu ase pe ore titun emi ti mo soro ya jo ma pari isoji yen ni kin to gba ori oke lo pelu letter yin ko letter re lola o meje to fe ko le gbadun aye e lodun ko de fi wodu odun to nbo titi wa fi darugbo ore ti wa gba dojo ogbo oni wa gba ase jade si ola le o ma gba kokoro aye
0: amen jesus
1: mo pe olorun baba mi adi o mo olorun sebikan olorun to di pa ati agba lowo mo pe olorun baba mi pade ola mo pe olorun baba mi david owo labi mo pe olorun baba mi be ni ojo ade mo de pe olorun mo mi woli apostoli be ni mo mi bona re mo pe olorun baba mi baba lola ni este jackson ni sango nbe olorun alaye olorun awon baba mi olorun omo adio agbara jigida eru ogun agbara jigida eru ikunu gbogbo awon to ngbo mi ni asale olorun awon baba mi ti mo pe o ya lose iko lola na fun yin
0: amen jesus
1: oh omi to gbe lowo yen ko gbagbara
0: amen
1: ohun oluwa nbe lori omi kuko ohun oluwa sara ohun oluwa wonu omi owo era
0: amen jesus
1: gbogbo ide awon kan pe mi latori radio se ninu mi ndun won ni tawon ba tin gbo ohun olorun won ni awon rorun sun awon ogun ja gbogbo ise eni kan gbo mi to se gbo mi dani omi yen o ma tu o lara
0: amen jesus
1: lo se yo omi yi ma da olorun
0: amen jesus
1: omi no bi se wo san oku ale anada laye oku jana obi da laye oku abe ho da laye eyin omi e gbo ro oluwa o ye gbagbara
0: amen jesus
1: ohun olorun wonu omi
0: amen
1: asegun
0: amen
1: jesus oluwa wa
0: amen baba wa nulu e je kin beri beri yi lowo yin tori ko sigba te ba wa sori afefe te ba sin gbadura e ma saba so bi pe olorun a baba di o mo baba di o e ma ku olorun yi gan mo fe beri bi pe je olorun yi lo se yin lo re to ba ni
1: titi ma fi ku o laye nigba tin ba darugbo tin ma tun so fun gbogbo awon omo bi mo se so kakiri agbaye fora fun awon to wa lo outside country olorun baba di o mo olorun se bi kan ko se wi pe mo kan dede lo ba won oluwa lo gbe mi lo si odo won be ni mo so fun wa wi pe nigba ti oluwa pe mi ohun to koko jade lenu mi to ra won baba ati ya to bi mi ko ye won mo lojo na ohun yen ni pe e mo gbe mi lo sodo baba di o nitori wipe mo dupe loni wipe won si gbere si mi lara won fun mi lase je ngba ta si dodo baba di o actually kin to lo sodo baba loluwa ti fi baba ran mi be ni ninu bi ti oluwa ti wa pe mi be ni nibi ti oluwa ti fi baba won so kini kan fa won kan ko mo ni pe mentor mi lele mentor re ti o mo iyen ko lo n pe mentor Benny, ojojumo ni baba o lo gbadua fun mi awon ta pe mentor niyan mentor to pe mentor ti o mo bo se live mentor ti o le pe on anytime gba mi baba pe mi wa ni omo yoju si mi omo mo jina si mi awon ta pe mentor niyan awon ta o pe ni baba niyan o ta fi pe baba lola niyan eni ba se bi baba la o pe ni baba ni 2015 ni June ibe ni mo ti ri transformer la Benny, hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Awon to ba gbo mi la le gan won ni mo. Won o tori en to luwa ba fiyan ni. So ti ba pe oruko baba mi e mo adi o ni nti mo ri. Ko kan se pe tori pe awon eyan pe won. Benny, nigbati Oluwa fi transformer yi o mi ni mo ba ri wi pe o je baba lori chair white. Kini mo pe o je baba. Benny baba di o. Won wa tobi Oluwa wa gbe won si center. Oluwa gbe won si center mu wa ri orisirisi waya lara won bi waya ina bi o se pe mo kan fi example ni o se n gbo mi bayen mu wa Oluwa kini tumo ele oni gbogbo awon to ri yen lo connect se wa ri gbogbo waya ti mo ri yen gbogbo e wa kun fun imole imole ah mo ni Oluwa mo ma fe so fun babi e baba gbe pe ejo tawon yan ba wa ki baba e mo je mo rojo tori a ti fe ki baba o lo e dakun e kan je ka won eyan wa ki won lasan kan mo mo rojoju isin e kan bless baba wa ni o ti ta ase baba ti Oluwa se fi han mi mi o mo boya ti mo so yeye tori e ni mi o fi fi ipe baba sere lati 2015 titi di oni to tori e mo fi daru yo da fun yin be se bere tori opolopo mo di ti mo fi daruko baba de wo to ba si wa laye bayi to de gbo oruko baba mi mo lo disturb won bo ba tin lo kan gbe ebun lo ni o be ni lo bless won ti baba kan ba so wi pe aye re ti ni tumo o ti tan o ni problem mo o ni di ko ese mo soro ogun le wa lati 15 years ni ti ja mi e mo se baba wa lese gbogbo igba ba ti ri won la ma da bi omo titun nitori majemu olorun to sise ninu aye won
0: o to de ni to gi ko si opolopo ta won fe ri baba bayi ogun aye won ni won fe wo from A to Z fun baba
1: mistake ni yen ohun to ba ti ni aniyan to ba ti de waju baba olorun lo wa nu won olorun lo nlo won be ni to ba ti ni gbagbo to ba de ti gba o ni di gbogbo story yen e jo ba ibi to gun ti bere re ogbo yen gogogo olorun ga kan ma fi orere ni so ma jemu to wa lara baba niyan mu ri pe won je transformer la ti olorun gbe kale fun iran igba ikeyin soji
0: mo mo e ja lo soke lohun ta ba pada de ka te siwaju ambo
2: Olorun 9030 ti setan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP papade Olorun 9030 God of 1930 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro dio lati wa gba ise ara ti ise iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro sinu aye olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Testy Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ti itoni e le pe si ori number yi 08063742508 magbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
0: Aki yin ka bo pada sori eto a baba wa mi Oluwa e ma binu e je ki sare beri tori ohun ta so keyin ko to di pe a lo si eka ipolowo ohun ni mo fe je ka so nipa blessing fun awon iranse Olorun to ropolopo gbagbe pe ko ni di pe ka ma blessing iranse Olorun iranse Olorun wa fun pe ka ko kogun lo konde ba wa gbadura soko elomi bayi o ma wojo 5 hours to ba ma ku ni odo won iso lohun ko ni ni egba 5 naira yi o e ti e fi ra nkan ra o a ti gojo ogun iranse lohun a bo igba mi a ma laagun bayi ma gbadura fun still yet
1: oni si kankan asiri olorun be pelu awon to sumo nigbati Oluwa pese church sawo nigbata fe bere foundation ko si alaanu ko si owo kankan se n gbo mi ba ni
0: beni so
1: ni igba yen ko ti sowo oluwa wa so fun mi pe mu 5000 lo fi ta baba re lore mo adio mo ni ki lo fe 5000 yi se mo ni ko ni jo won loju oluwa ni se ogboran si mi lenu nigba ti mo de dodo baba ni mo bara bread mo bara milk mo pe a kan ra gbe fun eyan oluwa ni wi pe so ri okan re pelu fatherly blessing on lo mo mu yan tayo nigbati ma fi gbe gbogbo bese bese yi de odo baba ni mo ba baba o je won kan sure kan kin to de ah ni bo ni garage yi na ni garage bibi ni bi okwara yi ta ma kin to de be ni doctor kan ni se mo ri owo to mo stone sendi doctor ya ti kan bi ni doctor daada ni won ti mo n pray fun mo ni elo won ni 50000 mo ni oluwa wa le so fun mi kin lo yawo kin ko fun baba di o wa ni mu 5000
0: oluwa ni ida mewa sile
1: mo ni oluwa ejo ati gba yen ni mo ti mo bo se n gba ore to ba dola ba ni si ma wa lodo won so emi o kin lo rojo si emi o lo ro problem fun won Benny, emi o lo because of what on ti mo ti nilo lodo olorun oluwa ti mo so ti n ba ti lo se fun baba blessing ti n ba ti mu lo kekere ni mo fi n gba nla hallelujah
0: hallelujah
1: hallelujah
0: hallelujah
1: baba ni won wa open ile tolorun baba lola kon fun mi Benny, mo so fun yin awon lo wa open e nitori irubo ti mo ti n se ngba ta denu le baba gan ninu le irewa an fi kekere on to luwa fun mi mo fi gba nla elomi ani je bi baba won ti wa oke elomi ti gbanju re lo awon kan ti so fun mi ri ani baba to pe to ba denu le won wa lori sirisi sugbon to ba denu le mi victor na loni wa mo pe eni to ba sun mo lohun ohun le ni to gbon
0: bẹẹni
1: so awon to confuse eyan pe ah jeri baba ti ni moto bi melo kan to fe lo bless won awon eyan lo nfa o seyin bẹẹni nigba ti a fe se program april eni to wa ba won pa malu ngba mo wa jade sita oni daddy wo lo nile then to wa pa malu april program ta se last year oga to wa mo wa ni pe eni rondo ina ni onile oni rara ohun o gbagbo hallelujah
0: hallelujah
1: ore to gagbo ogbon ori e lo mo pe olorun baba di oloni owo re gba
0: ami jesu
1: mo ba se se rubo to ba ti lodo baba ko se ko lo ko story kan mo ba ti wa ebun to da to joju ara gbe fun won aba ti sure fun egbagbe koda ko ba gere se olodun to ba mo gan ye ma complain mo olodun gan ye ti complain ye ma so gbogbo isoro aye re be ni je olodun wa de ri ore gba
0: o se gan olodun ni won fi kasa nle yen eyan se church pastor church yin ye na ejo lo fi ba ti eje o fun lo fun iniri ma lo sodo re na lo ma ta lo re kinu re ma le dun se ko ba le fun e laduwa baba wa luwa
1: pastor re to wa nu awo ejo meje under the egbe gbadura fun mi o tele so pe egba card e fe le ra moti wo awon adura meji lo wa adura ofege at adura original ago olodun god bless you yen odenu so gba ngba to ri 10000 yen 20000 ba fi ra card lo se ah wo lo gbe omi wa wo wa ri pe yo mo yato sira won lo gbe ororo e wa lo se eh loruko jesu ara ma tu e
0: ami jesu
1: god bless you
0: e ba wa so nipa isoji to nbo dada
1: isoji yen ma bere lola lagbara olorun isoji yen ma bere ni irole ola ni church wa to wa lorin eyin te wa ni sawo lojo wednesday ni ori oke yanu ni church wa nsawo a omi adua ori oke odo wa ro power won ma bu fun yin ni aro kutukutu emi na ma wa lori oke lojo wednesday ni sawo ori oke yanu so gbogbo eyin te wa nsawo ti je gbo ohun yi lowo bayi e mura ke gbe ikedani lojo wednesday ni sawo ni church wa god of 1930 ni oke olomu ni sawo e tete mura ke wa gba omi adua yi omi ori oke odo wa ni I make sure pe gbogbo ri le ti Olorun babalala yonda fun wa a je ki gbogbo e gbona ninu emi mimo a fe ki okuku kankan ko ri sese ni ola isoji perfection day e gbawe lola mo fi Olorun ba be yin gbawe ko fi bere on to fe lola ola 27/7/2026 gbawe lola adema se rubo kan lale bẹẹni a ma se rubo kan lale o be lati 2000 1000 eyin 27 ti agbara re ba ka ni o tolorun bless ye 7000 o wa fi bere ko psalm meta yi le psalm 27 Psalm 20, Psalm 18, and you tell she rubo yen ni o. Psalm 27, Psalm 18. 1,000, 2,000, 7,000. Every story pay ye. Olani 27, 7, 2026. All bowle. So one no swash or dry shape or don't bo or timo bowed by or the two so dolori retiti do gale me le deceive we me de letter yin to run on ti shemi lori beni o ti shemi lori one move ko bowri alone ki wana tap na anointing ko di oloro 80 60 63 74 74 25 25 08 08 and you be 100 2,000 and you be 100 1,000 and you 27 to ma we pay along to bless ye to the to fe along to sudden la 7,000 7,000 iru boy fun adura online Psalm meta ti mo pe yi ni ko kai wo to ba ti lerin nu e ni o to ba ni pe nu e te ba ti wo account ti mo pe yi every god of 1930 o mi ye 8080 se la le ki ago meji la o to lu 63 63 74 74 25 25 08 08 to ba di online yin 200 te ba ti koko denu isoji ni lorin church wa nbi mo ti ko awon psalm meje yen sinu paper boluwa se ni ko ma pin fe yin 200 te ba ko de ago marun ni a de pari ni ago meje ko nse oluwa ti so adura ta fe gba o ni awon to ba de wa nu isoji o ma fun won ni ore asepe titun o ma ba won da maje mo ore titun ego eyin 27 yen fun irubo yen 7000 yen e pe number yen lori phone ma gbadura fun yin 080 na ni number yen 63 64 74 25 08 That's 1,000 2,000 and you 27 7,000 e won ti share yen to mo pe o ma nsache yori dada to lole wa lara 7,000 yen 2,000 yen won na ti e tap anointing ipe magemu ipe baba lola e ko letter o meje dani wa lola mo ma gbe lo sori oke o meje ko de koruko esi sori gbogbo eyin te pe mi yen e ni binu ni mi o kin saba gbe call e message mi lori whatsapp sugbe eyin ti e seru bo yi e make sure pe pe mi lale kin gbadua fun yin toro oluwa o se yin lore ni ose yi iwo to de lagbara na ka samu yen olorun ma se olori lose sugar make sure ko gbawe lola lagbara lo gbawe lola titi di 12 titi di 3 titi di 7 gbogbo awon church loni bayi ajo ma gbawe yen di 7 lola tajo bara wa ninu isoji isoji yen ma lagbara to ba ti debi le po manwe filling station ni testing ground ni role ola wa ti ri sandboard church be ni nibi testing ground yen wa ri awon container kan egbe container eleyin be ibe ni church wa ti mo gbo sound tori mo ti ni won ma to speaker nitori isoji oluwa ni ka se tori o ma mu ileri ayo titun o ni kiyese mi o se titun nisisiyi ni o si wu jade
0: ashun gan any kan lohun gba kan standby bo ko to ti pe pe o ba ni se kini kan iwo to ba lagbara e se 7000 o espo ni mo fun yin e awon 27 pe
1: o ya ka samu yen 80 80 63 63 74 74 25 25 08 08 o pe god of 1930 o mi iye le ma ri nbe o pe god of 80 80 se la le kago meji la o to lu 80 80 63 63 74 74 25 25 08 08 o pe god of 1930 o mi iye beni wa de le ri ope
0: ami jesus
1: ejo tori olorun yin 200 ti de lola kin le fun yin lawon samu megege yi God bless you.
0: Ẹwọ ndọ ko yin so ka ma fi ese
1: lo. Oruko mi ni Ajinrere Victor Ebenezer Owolabi Omalago Ajilu.
0: Pẹlu ogun Olorun ba ha pade ni gbogbo isoji lola yo ki o. Ibe ye yo kun fun agbara mi mimo ni gbogbo isoji ti digba na Olamide omo Olawo Ijoluwo ko temi tan fe pe ni MC Olas. Ma ran tin gba gbogbo ma se bi o. Ma se ka to pon pada abọ wa ba o. O dabo.

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi neni tolo mo mu fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: ba ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku o mu fun mi ni ba ti ni ki n bi kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma ti mura sile
0: ma dake ma fi ronu para re
4: ejo kini e ti wa n ste bi wi pe awon ma to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
5: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

Lawo Lesson lori ikani Diamond 887 FM. Lawo Lesson labara kan ta wo lori eto agbala kan to dabi egbagbeje agbala ni o. Oun la npe ni abala so sita. Ajoba edi number na mu ko to di pe a lo se ka poluwo ja ka to de ka ma wonu eto ni sansan. 0913-655-6952 0913-655-6952 Tabi 0913-655-6864

0: fi sita fawon eyan e je ki o wa daada ku kun daada lenu se mo pe bo nje ba kun daada lenu na ngba mi na enu gan atahan won a ja sugbon won a tete pari e tori ohun to kun lenu na o ti se kini o ti petu sawo to wa laarin awon meji te ba tin so sita to ba nje ru oro bayi e je ku ma kun daada ka won yan le mo bi ti won ti ran yin lowo ko ni ba je fun yen seun gidi gan. Hello, Ekale.
1: Hello, Ekale.
0: Mama mi, kuni baje kabo, ekabo suri eto.
1: Aku suri e
0: ni. Isimi alayo ni o, isimi alayo ni o, adupe.
1: Oh, beto ni o, e ni shise shio.
0: Ami la gwaro lon, e shio mama.
1: Ni o.
0: E shio ngidi gon. E ni keye konkiwa, keye gbadua abi.
1: E shio.
0: Kuni baje, e shio ngidi goni, e shio. 0913-655-6952. Tabi 0913-655-6864. Iyane le keji ti mo pe ni WhatsApp telephone ranse si o, e ma gbagbe yen o. Telephone ranse si yen 0913-655-6864. Hello. Mama mi o, kuni baje.
1: Aye kale o.
0: E se o mama mi e kabo ma. Iro, kin seju o wa, o po gan. A ma mu gbogbo e to ba se nkoko wole si ni, e ma ma binu.
1: Wa, a ma so si ta ni bayi ta le ba won so abi.
0: Ah, eso. Ye ni jo mi bo, ojo abari bi ni bi nwole. Eso si ta mama mi.
1: Ma do pe ni mo yi da ti pe ni boya mo lo ni mo bi mo le gira ni mo mi mo sa bra go tan ba na bi pe ni
0: e kin o pin yi fun
1: to won ni kin ja fun won ni program jo funding la won fe tin ba won so ni
0: okay ba okay
1: won ni se kin da fun pe o so gba 16 years ai ta mo ma
0: 16 years
1: 15 years won awon opa awon ogbo ko awon ogbo
0: So, after the year, we are going to be 20 years.
1: Eduro ko ye mi mo o.
0: Se igba ti gbe yawo won yi to pe 7 years. Ni oko abi?
1: Oko ma gbe tai kan kan de pe awon
0: ti mo ti ke. Okay.
1: Ni pe kan pe so ti a gba wa tun wa bi mo na to fi wa pe 10 years.
0: So, what do I put in your town?
1: Oke so ko won lo ni abodo ko won na won si wa o
0: eduro won ti bi mo meta bayi abi
1: ki wa nse
0: ko won lo bi mo meta yi fun
1: tano
0: wa bi fun
1: mi meni to wa bi fun won so fun mi na ni kin da ko ke ba won so ti ta na ni
0: okay
1: ki wa ngbo ta
0: mu ngbo
1: won sa nje ni gbe happy marriage life won sa nje lo be ko sa si wahala
0: ede iwa ga o
1: won awon kan wa nbe ti oko won sa life won bi mo meta
0: so ati awon kini yo ye mi o ko ye mi mo o any to bi mo meta fun ta lo sa life si
1: won ya nti awon ta jojo mo
0: hey olohun oba o. Network yen o je ko dun mo dada bayi agbo dada bayi o e sha fi ranse pada be se fi ranse lose to koja yen e fi ranse pada tori be se nso igan gbogbo e ti wa fe ma daru mo mi loti tori mo ri pe en gbianju ati le mu komo kebe ni keke ke ko le yi wa dada ni gbogbo e ti nloju po e ti daarin kan pe won bi mo meta ta lon bi mo meta fun won se si wa nle oko won wa ni okan tu shalaisi ta ni okan tu shalaisi arin yen ko gurege dada lapa be te ba ti fi ranse ri ta gbo ta tesita etun se kini etun tunsan te ba ti tun so bayi yo tun wole loni itori idi to ma nfa a ma ni opolopo awon eyan to ma nso sita to ma npo dada sugbon ta ma na ma nse ta ma gbianju ati se ni pe baba se nbere ito awon to ba ti tete sendi re wole lokan ko ejeje atodo won lati mama gbe a le gbe eni to ba nfi wole to ba tin di bi obi ogun iseju to ti koja ehn awon to ba tin gbe wole lati bi iseju bi marun la ma nka wa sile ta ma gbe lokan kan lejeje igba mi na a ma gbe mi to ba daarin ta ri pe eto ni pe pari a ni fe gbe tori awon eyan ni na koko lati le fi da si dada soti yin idi ti mo se so pe ka tun se latapa be e ma binu tori Olorun ba mu fi beyin Olorun ba mu fi beyin e ma binu da mi pe mo so pe a lo si eka polowo oja kan e ja jese itan ta ba ti jetan e ma binu tori Olorun e sa ma fi awon number e ranse lokan kan lejeje e tete ni common kibi tete ma fi awon oyen ranse e to da pe awa na a ni le da bi pa fe ja yin ton mo e ma binu tori Olorun e ja fogbon se e ja fogbon so la ran alowo lagbaro le segun eku ife o ko ni baje fun yin o e ja sai lo se ka polowo oja an lo wa nbo wa bayi gbogbo ara bayi o na la fin bo
2: very good loni
3: alafia lo ko ara ba se ma nso
2: fenu mo
4: ile ise to gbe alaafia to ntilera lowo Jerry Gold Wellness Therapy na ni won ton dode fun tini Jerry Gold e ba nki awon eyan ti won gbo wa
5: a ki eyan yan wa
4: e ku amojuwa
5: awon na ni Jerry Gold ta kale silu
4: ogbogbomoso
5: ibelawa
4: eh lori oro oju ni e ja ti bere ba ti
5: se lori oro oju a ba tin so lati jo loni ona meji la fe ya lori oro oju
4: okay
5: mo so nipa awo oju quantum polarized eye glasses
4: okay
5: glasses e mo ni won se fun gbogbo to ba ni ipenija oju awon serious cases
4: awon e to loko to loko
5: bi glaucoma
4: okay
5: cataract
4: okay
5: myopia
4: okay
5: retina
4: okan
5: won polo ba
4: o loko gan
5: elomi odun meta odun meje odun mewa elomi gan suppression
4: ti o
5: ko gbo so iru awon ipenija beyen to critical beyen
4: okay
5: awon ni quantum polarized eye glasses
4: wa fun okay
5: so te ba ra e be se ni ma lo lale loru laarin osu die o ma correct oju yin
4: okay
5: ṣugbọn oju to ba ti lo
4: ka ma gbiyan
5: ju e ma wule debe
4: ko ni sise fun
5: le sise fun oju to ba ti lo
4: kese
5: magic
4: okay
5: oju to ba nri die die te ba wa ninu okun ti na ba de lojiji
4: e le
5: sense ke refi sense pe ina de imale de iru oju be omi re o ti lo
4: okay
5: iru awon yen won le ra glasses yen
4: okay
5: now elekeji o wa ni quantum non recommended glasses
4: iyan o se recommended glasses okay
5: iyan glasses iyan wa fun awon omode wa sin
4: okay
5: pe won ni oju ndun won
4: won
5: sai lo gba igo fun glasses fun
4: okay
5: iru awon iyan won need the quantum
4: non recommended glasses
5: ni won ni lo awon agbagba na le lo kan tin se won ni oju ko ba serious
4: bi oju wa pon oju npon
5: eh oju mi wa oju ngun mi oju mi wa mi
4: mi
5: ri ni dada mo ni blood vision iru awon yen won le lo glasses mo so yen but ala ko tin mo ko so yen cases yen lo poju now ala ko tin mo ko so yen fun awon glaucoma cataract yen glasses yen is 320,000
4: in
5: niyan 320,000
4: e mo ye re o
5: e gbo ye dada se wa le keji to je glasses yi awon small small cases bi ojungun mi oju mi wa pin to ma won na man correct oju iyen is just 100,000 egberun ni ona 100 ejo e ma je ka dapo mara won
4: not so bad
5: iyen lagbala glasses
4: te
5: ba si fe ah te ba ti pe wa ta ba yin soro that yo finalize it
4: that ti fori oko so odun
5: ibi te ti gba ni ri lorin a so fun yin te lo si be
4: e si lo gba
5: e ni ngule travel wa si lu
4: ogbomoso
5: aya fi e na ba wo pe on fe mo office wa ni
4: ogbomoso
5: e ja te wa dama coffee gano dama coffee da gan de bi wi pe immune booster ni o da ka ma lo
4: lati
5: ma boost your immune system wa awon soja ara se pe o tin re won ka ma boost immune system wa idi ne ti ganodama coffee tea to fi da ko ni the sugar
4: okay
5: e ti jilaro epo kemu lale epo kemu ara yin ma balance
4: okay
5: eleke ta wa ni vmas mosquito repellent
4: ogun efan na
5: te kan yen na won pe ni vmas ganodama tea ele wa ni vmas mosquito repellent ogun efan niyan won se bi perfume bi perfume ni te ba te sara orun re oni pa yin lara oni pa won mo yin lara
4: okay
5: you understand this so iyan na ti wa te ba fe ra o wa ni chupet cosmetics iyan ni taiwo ke lorin
4: lorin bi
5: se wa ri vmas ganodama tea ati mosquito repellent o wa ni one step pharmacy ni so mi ati ni aromakeye
4: pharmacy
5: ni waju a division ti yen tun wa ni akolapo moye plaza number 2 oro road ibe ni kanje water office now ikede pataki sharing le se wa a ma ntoju awon eyan pelu orise orise egbo igi to je imported
4: ati machine
5: eyi keyi pere ni ati ba wa ni boya ninu egungun ara yin ni ele gbese ni boya ninu sugar ni boya bp yin lo soke o nlo le ifunpa giga awon kan won ni aisan ninu edo orisirisi ko si pe ni jagwa ti a ni ogun fun a se le se we be
4: sibi kibi te ba wa
5: ile se wa ni jerry gold wellness therapy Odetomi Street.
4: Okay.
5: Adugbo Odoro.
4: Okay.
5: Ni ilu Ogbomoso. E pe aso number yi 080 080 34 34 84 84 43 43 89 89
4: Eton pe
5: 080 080 34 34 84 43 43 89 89 Kede pataki.
4: Yes sir.
5: Afe alagbata.
4: Alagbata.
5: Fun gbogbo awon product. Tajo sorry ninu program wa yi.
4: Nipinle Kwara yi ati jakejado orilede.
5: E ti get e.
4: E seun.
5: E pe wa.
6: Ah, la wole sun la bala so sita
7: elu e kale o oruko mi neni tolo mo mo fe so sita ni o
6: se eni to ba dake tara re ba dake ni
8: wa ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku o mo fun mi ni ati ni ki n gbe ka je
9: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
6: ma dake wa fi ronu para re
10: ejo kini ejo wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iko ira ti n wa
6: gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
11: wolari won pejo ara mi la fi seke
6: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo Isegun Tuesday ati ojobo Thursday
12: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
6: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju teda wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

0: Yeah, la wo le sun le yo la balata ti wanwe lo tan wo loi uno la pe ni abala so sita kilo tan so sita on tun gbe wa lokan kilo tan so sita ohun ti o ti gbe wa ni papamora tabi o ta le so pe o ti gbe wa de ikori tabo ni mo le ya si abi kini kin se labala eje abala tu je pe baba ti gbianju ati le so sita arogun logo awon eyan bo tin da si lokan kan lejeje fun wa lona abayo to see gbogbo ohun to ba dabi pe o n se iribaribo sokan wa lati le fun wa lona abayo wi pe to te ba ti gba bayi e gba bayi e se bayi e ri pe ibi ni o ja si opolopo awon eyan na lo si je pe o ti sawon na ri won ti la kojare gbogbo nkan ta won na se nigba yen ti gbogbo re fi ndumu bi dodo e fon ton fi lenu ope lati le dupe lodo Olorun lawon na se kini lawon na gbianju lati so fa awon eyan pe eyin na e to bayi pe ba si ti to bayi te fi okan igbagbo fi tele pelu adura bi mi se ma so nu gbogbo igba wi pe to won ni eyi to buru abi ta le ni oku die ka to be ba ti fadua si yo bo si rere ni to ba si je e to si da to dun na be ba tu ti fadua si adoro tu ma je ko tu ma da si ko ma da si waju si na ni to precious afolabi on lo ko ti mi diamond 887 fm apa be no la wa mbi arabirin ton ko song la kokon ori bakan anu arin oro na mo ti sonu nbe opolopo awon eyan na ton gbo ana la won na le ti sonu laarin be sugbon inu mi adun daada tori eni e ti foyin ranse ri a de gbesita ke nsejo wa mo ti so di ta se rori ofe ati gbesita sugbon e ti send re ngba yen ehn e tun wa fi ateranse yen gangan bi ohun te fi ranse yen gangan e ri nbi te ti fi ranse e tun wa fi ranse le keji pada bayi kali tete ri dada ka gba mu nbe kusi wa la ko ni baje nitori Olorun ko ni baje 0913 655 6952 0913 655 6952 arakunrin paito ti ose to koja pelu awon ibeere ti eni ka bi won awon na ti gbo wa bayi won ti setan lati fesi si awon ibeere ta bi won eje agbo won
1: Etale sa akusime ni sa emi ni olujo agutan ti mo fi oran se ti mo ni de se kon ministry mi sa mo ti gbo yin lale sa yes sa OND lo wa lowo mi sa te mo ti je mo ti omo mo ti wa ni omo odun 38 iṣẹ́ tí mo ń ṣe kó tó di pé mo lọ sí theology school mo máa ń ta foodstuff ní bíi gàrí iṣu àti rice but ìgbà tí mo lọ sí school ni gbogbo kìíní ẹ̀rùn so mi ò rẹ́ni bá mi mójútó mọ́ so iṣẹ́ tí mo kàn need tí ò ní afẹ́ ti ministry mi náà ni sá àánú ni mo ń béèrè fún sà àánú ni mo ń béèrè fún sà ṣé tí kò ní di iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi lọ́wọ́ tí màá tún máa rí ọwọ́ mọ́ lọ sẹ́nu àánú ni mo béèrè fún thank you sir.
0: Ẹ ṣeun ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ tèmi o ẹ ṣáàjá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àti àwọn èèyàn tọ́lọ́run bá gbé dìde fún yín láṣàlẹ̀ èmi dẹ̀ mọ̀ pé dídùn lọ́sàn ó so ẹ ṣeun gidigan kò ní bàjẹ́ o ẹ ṣeun gidigan ni ẹ ti gbọ́ o bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ iṣẹ́ o ẹ ti gbọ́ o arákùnrin náà lọ fún ìránṣẹ́ láìpẹ́ yìí 0913 655 6952 tàbí 0913 655 6864.
2: Hello, Kale.
3: Hello, Kale. Lavolesun.
2: Lavolesun náà lè já sí bà mí.
3: Ìgbàgbọ́ tó sọ̀rọ̀ ní pé wọ́n wá.
2: Kò sí wàhálà ẹ bá ń gbóhùn sókè díẹ̀ sà.
3: Ẹ̀mí ni bàbá tó fẹ́ sí
2: yẹ́ sà.
3: Ẹ
2: sà, yẹ́ sà.
3: Tó bá pé a bá lè fi ta ọjà tó ti pé ọ̀lẹ̀ tẹ̀lé so
0: WhatsApp. Be ba gbo bayi baba tin seto lo a tun ma pe number e si e ma sun e seun gidi gan. Hello
4: e kale
0: baba mi
4: o e kutu
0: e ka bo sori eto sa
4: a ma ju ni baje o
0: lagbaro lohun ba
4: e dakun mo fe se oye kan fun ni
0: e seun baba
4: awon eyan po ti won le pretari o gba ko nbe tem gba laye ni
0: be ni sa
4: mo to poropo awon tem ton ma n pe tele tele le saba ma n gbe awon mi wa tan loye ta to le boye lara won.
0: Okay sir
4: ibi ka kankan ma so pe ese kini kan e da ko e ma gbe number wa dada.
0: Okay sir
4: so you know eyan o keji.
0: Yes sir.
4: Anybody to ba fe pe come up with direct come on so pe an fe ma ba yan so iro mo n po nu oro won
0: a
4: gan gan ni kon ba se but wo ni te so ni so pe nkan si awon
0: baba de tin so un ton tin so pe eyan kan so oro yan ti ma di bi meta ko ni yeyan dada
4: be ni iwo mi ni to pe ni se o le se bo nkan gan ni kan se
0: se
4: bo ti le pe so to come on ma so to I come stay ni awa da so ra wa nkan mo be dada
0: e seun
4: dara mo di oni baje o
0: e seun baba mi ko ni baje je sare face die si akoko te so yen akoko te so yen ko je pe kusori ofe ni lati le mo bo ba tin se to 1b awon number wa tan lo nbi won koko eyan kankan si a si so pe ele pa to ni ka ma gbe ehn mo fe ka je ki iyan ko ye wa daada a kan ma ngbe ni eyi to ba ti wole o na lo ti wole a lo kokan ta te mo pe lagbaja lo pe in ni gbe itamedore o in gbe o la ta se gbere o in gbe o ini gbele o ti o bo ba ti n wole si na la se n gbe idi to de ma n sele ni pe beyin ba eyan kokan wo pe beyin se n pe e ma wogun logo awon eyan ti won ma gbe si akoko abi iseju aya te n pe un e to ba ti wole ni o wole arabirin ti won tu so na se mo pe eto yi a ti se de bi pe asiri ara wa o le tu afita wa ba fe tu asiri ara wa loku idi ni eta se n so wi pe be ba ti so wi pe te ti so pe emi eni t'Olorun mo lati ilu t'Olorun mo lo ba tan amen tin pe a si mo ibi te on ten ton pe tin pe be ba ti mu be yo da se ti t'Olorun ba tin di pe o ti fe ma dele keta ehn mo so kini kan fe yan kan eyan kan so kini kan fun mi se ri eni to so fun mi yen mo wa so pe ki n ba so to ba daarin kan yo daru yo daru to ri Olorun yo daru sugbon ja sare gbe pe a wa lo se ka polo wo ja lai pe lai jina e lu e kale
5: e pa lexa
0: e kale ba mi
5: e ni da mu ta
0: lagbaro Olorun ba mi
5: asiri yin o ni sa
0: asiri wa o ni tun lagbaro Olorun
5: e se mo dupe
0: e se ba mi
5: e se mo fe so si ta ni sa
0: a wa pelu yin ba mi a wa pelu yin
5: ore yawo mi ni sa to si sele ni wi pe o ni pinja emi le ni t'Olorun mo lati ilu t'Olorun mo ti ore ti a ti ore yawo mi so sita o ni kin ba n so sita nitori pe o kan ma n gbo ni ko iri bi so ke iri bi wole
0: e te si waju
5: e sun sa o bi omo meji lọ́rẹ́ ìyàwó mi yìí ó bí ọmọ méjì ṣùgbọ́n pọ̀ lẹ́nu tó bí ọmọ méjì yẹn fún bàbá àwọn ọmọ méjì yẹn ti fi sílẹ̀ ó wá rí wípé kò kúkú fẹ̀ kan dá dúró àáfàá kan wá lọ fà àáfàá yẹn wá dààmú rẹ̀ títí ó bẹ́ẹ̀ ó bá sọ̀rọ̀ lórí pé kó sáfẹ́ òun dípò ń fẹ́ fẹ́ sílé ni kì í ṣe wípé bóyá òun fẹ́ máa déètì ẹ̀ lásán ká má sọ̀rọ̀ ọ̀gùn ó padà gbà fún àáfàá yẹn sẹ́mọ̀ pé yorùbá sọ pé kò jẹ́ ń gbádùn lóbìnrin ń gbà fún ọ́sá gbà fún obìnrin yẹn tọ́ gbà fún àáfàá yẹn lọ́rọ̀ kan àti ọlọ́bá mọ̀mọ́ àáfàá yẹn nílé àjọ gbogbo wọn àti mọ́ra wọn bàbá ọ̀rẹ́ ìyàwó mi yìí wá sọ pé kó mú ọkọ rẹ̀ yẹn wá sí ọ̀gá wọn káwọn fojú rí bóyá èèyàn tó ṣe ni àbíyàn tí ò ṣe ó sá sọ fún wọn wípé torí pé ọkùnrin sọ wípé òun ò fẹ́ lọ lọ́wọ́ lásán àwọn ará àdúgbò tó àáfàá yìí ránṣẹ́ ọmọbìnrin yìí gbogbo wọn ṣàkóso ọmọbìnrin yìí nú lọmọbìnrin yìí fi kó lọ sọ́dọ̀ àáfàá yẹn wọn wá jọ ń gbé torí gbogbo àti wọn jọ ń gbé lọ́rọ̀ kan ibi tí wọn ti jọ ń gbé ni wọn sà ti di kún sà ti yí lura wọn oyún dé oyún tó wá dé yẹn ọkùnrin yóò tí lọ àáfàá yóò tí lọ sílé àwọn ọmọbìnrin yìí màmá àáfàá yìí sì ti fi ọmọbìnrin yìí lọ́kàn balẹ̀ wípé ọmọ àwọn táwọn bí ọmọ tó dáa ni kíní kan kíní kan ilé tárọ̀nù nígbà tó oyún dé ni ọmọbìnrin yìí rí pé àáfàá yìí mu ọtí ìsì máa ń sin nǹkan tá à ń sọ yìí so ó wá di wípé ìgbà tó bá ti wá challenge yẹn ni ìbáru eléyìí pàdé lọ́wọ́ yín tẹ́lẹ̀ ó ní pé tóun bá ti jẹun ojú oorun ni nǹkan kan máa ń nà mọ́ ń lọ́nà ọ̀fun yẹn táfà yẹn sọ wípé ṣùgbọ́n tóun bá ti wá fi ọtí lo iṣẹ́ ni kinní yẹn máa ń kò lára wọn ọkùnrin sọ pé ọmọ ọ̀dẹ̀ fẹ́ kán máa ka ọkọ sóun lọ́rùn òun sàn forí tì òun ṣàdúrà fún un lọ́rọ̀ kan oyún ti wá di oṣù márùn-ún báyìí lára ọmọbìnrin yẹn ni àáfàá yìí wá sọ wípé òun ò ṣe mọ wípé òun ò lè fẹ mọ kókókó léun torí pé lọ́ọ́ fẹjọ́ ń sunmọ̀ mọ́ òun wọ́n ṣàdí wípé ó ṣáàlè ó lóun máa pa ọmọbìnrin yìí ti wá kó kúrò nílé rẹ̀ báyìí ó ti kó padà síbi ilé tóun fúnra rẹ̀ gbà tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú oyún oṣù márùn-ún àtowó oúnjẹ àti owó ìtọ́jú àtowó atlanta
0: kò fi kọkọ ránṣẹ́
5: ibo ti wo wípé àáfàá ni
0: ibo la wa ń lọ báyìí
5: ibi tá a wa ń lọ ni pé ó ti wá rò pin wípé bóyá kò ń para òun àbí kò ń kúkú fẹ̀ kan lọ gbóògùn jẹ àbí kí ni tí òun lè ṣe tí àáfàá yóò fi tọ́tura àáfàá yẹn ó fẹ́ gba ọmọ ṣùgbọ́n kò fẹ́ náwó rárá kò fẹ́ ṣètọ́jú rẹ̀
0: kò sí wàhálà
5: ọmọ tó fẹ́ ṣe ló fi ní pé kí àwọn ọmọ nàìjíríà gbà wọn ní mọ̀ràn
0: kò sí wàhálà kò sí wàhálà ọlọ́run bá wa rìnrìn àjò yìí láṣálẹ̀ ọlọ́run bá rìnrìn àjò yìí ohun tètò ìdálé lórí gangan nìyẹn. to da le lori gangan ni sugbon e ma gbagbe bi awon oro yi bo tin lo bon se fi kale e ja lo se ka polowo oja anlo wa nbo wa gbugbo ara bayi la fi nbo e ja tesi waju dsc ka tesi waju se lori eto ala sale lawo lesun o na le nbo yi o nori kani diamond 887 fm e ja lo ka polowo oja nbo wa laipe yi e ma binu
6: idakale ni bo
7: Baba duro dede are idakole baba olorogbo mesan fokunrin meje ni fun obirin nile se baba duro dede gbogbo ile ti mo pe ai se nkan miran leyin awon nkan to le se idoju tokunrin lagole ife lagole ololufe baba duro dede are idakole baba wa nbe so obirin ba tin so fun wo okunrin wi pe what man can do woman can do it better abukunbo dede nu ti ma bo ado baba duro dede are dakole iwo olomo okunrin to ba ku die ka to tete wa kan ko agbara re lodo baba duro dede are dakole mo ti wa ni roundabout geri alimi bi te ba tun bo wa si ilu lorin nipinle kwara geri alimi roundabout e bere la shell moto bi won ti wo ko ikoko un ibe gangan na la wa l'office won gangan la wa baba duro dede are dakole ni e biri fun daddy mommy are dakole ni e biri fun a wa ni ilu lorin tabi number ona ke fi ba mi so lori whatsapp o na ni number whatsapp mi e pe mi sile iwo olomokunrin to gbo mi bayi bayi nitori ti yin ni baba duro dede mo ti se awon egbogi lotun lotun egbogi pe lori ete ngbo ti wa nle lowo poku poku to da pupo fokunrin se kan sun lo bawo le ma gbe wo eroyin mama ma so story legbe yawo re mama bo wa do baba duro dede ko wa gba egbogi pe lori e ti mokunrin se bi okunrin lodu aya re iwo olomokunrin to gbo mi bayi bayi wa gbe gbogi atekanle ati se ni ti gbalode e wa gba lowo poku lodo baba duro dede are idakole to bi lo fi ma so pe wo lowo ri mi o kari abukun ni ko to ma sa dura fo pe se owo re o ni baje nti ti wa gba ni sisin bakan na egbogi te ma bere fun ta mo se egbogi di champion ti mu tokunrin to gbirin jafafa lagbole ife o ti wa nle biba e ma bo wa do baba duro dede are idakole a se je baba duro dede o ti wa nle lowo poku fun wo olomokunrin ti oko to fin roku lodo yawo re to kere sojo ori re ma bo wa do baba duro dede dakole wa ja si je olowo poku bakan na a se je baba duro dede ti wa fun yawo rere to fe jere igbe yawo lodede oko a se je baba duro dede tin benle fun wo lomo benrin bakan na olohun ni pete lagan bo lomo ba po mo won lori ti epe amo ma fi osan re dollar tete ma bo wa do baba duro dede mo wa ni round about giri ali mi bye bye mo bo awon kan to le fa dakole tabi arira tabi awon nkan to le fa nkan ta npe larobirin ku abi arokunrin ku arera ni nkan ti ma damu okunrin lasiko to ye ko roko yawo re daada gba ni wa dole arobirin ku okunrin ni ma da laamu asika to ba robirin ni o mo bi igba lara laja ro mo ja pati pati pati ma bo wa do baba duro dede are idakole aisan ti ogbogun olohun ni bi so oni bi se ni ko kan bakan na arokunrin ku awon obirin ni ma da laamu ngba to ba ri okunrin to rololufe re laro mo wa kan ni damu mo wa ba laisi pe won jade tele be la re na won ja patipati be en to se nkan ti o da be si ni ko se nkan ti o da awon nkan buku ti wa nu ara ni nda wa la le olowo ni ja rogun afise o olowo ni fi ste so si wo okunrin ko ni fi si wo obirin ola ti tobi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alayhi wa salam olowo ba ni ja ara afise awon nkan ti ma wa fa isan ta hun yi sinu ara won ni bi isan gbajuma awon isan gbajuma olojo pipe ti ma sakoba fe ni ti ma fi melomi ni se to awon apere to si ma ri ni pe keyin o fe se yo ko ma lagun keyin o fe si e yo ko ma ta ni ko ma ro ni go keyin o fe si e yo ko si ma fe yo mi loju keyin o se yo tan ko tun da nipa to ku ti tun da sinu ara fun ra re keyin o fe se yo ko ma ma telomi o ti da sara ti o tun ni ma bakana elomi debi to ti se yo o tun so wa lese nlo wakati ara awon apere nkan buruku yi oko ato si aisan gbajumo yi o je nkan to lagbaju to be ile peju ninu ara olohun ma je alo roba igbalode fi seyo omo tete dide to ba ti rawon apere won yi ma bo wa do baba duro dede are dakole a wa ni roundabout to geri alimi e bere la sha moto ibi ati wo ko ku alalubari kan be ni baba duro dede wa bayi be mo fi kale si ana olohun mo bayin tabi ke ma pe mi sori number yi 070 570 65491 bákan náà náà ní nọmba whatsapp gbogbo ọrọ tó bá fẹ bá mi sọ pé mí ṣe rí whatsapp mi èmi náà lọ bá ń bẹ bàbá dúró dédé àrẹ ìdákọlẹ bàbá wà ń bẹ bàbá olórógbó mẹsàn fọkùnrin méje ní fún obìnrin ọfẹ láàfin ṣe ìwòsàn fáwọn ènìyàn nípa ká lo orógbó fún gbogbo ẹni tó bá ti rògùn nílé iṣẹ bàbá dúró dédé àrẹ ìdákọlẹ ṣe tí ó gbóògùn kò ní sọ kò ní ṣe máa rẹ dádì mọmì àrẹ ìdákọlẹ ni ẹ bèrè fún mọmì dádì a ní fàìsàn ló gbà àmì.
8: Lẹ́mi omo ba ewe dola baba oni pasan kokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pa binire gugu eyi je ti dagbadarugo se re yi jeran be se nfe esun moto si omo ba ewe dola baba oni pasan kokoro baba 30 minutes loko gbogbo to ba jo ma kokoro eyi tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu boda anti ti o le rin laarin eyan tori pe gbogbo eyi ti dera ona bayo si gbogbo osoro eyi nbe rodo omo ba ewe dola baba oni pasan kokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba de be itoju akokoro ni lana ti bile ti omu inira dani ma lo yo o gbogbo eyi to ti dera eyi to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba ewe dola baba oni pasan akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyi ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyi o le fa kenu won ma run si omo ba ewe dola baba oni pasan akokoro 30 minutes loni ko ba ninu soro lori 08057466077 eyi to mi ti o ti yo e kan si baba oni pasan akokoro 30 minutes
9: ah ku dede wo yi ara le oruko temi na ni omo ba ewe dola baba oni pasan akokoro ni ile ise wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan ti e ba ti de round about gere alimi e bere office rasha umoto ibe na lawa ti a tin se iran lowo itoju nipa akokoro fun awon ida eniyan bakan na number ti e le ma pe mi si ohun na ni 08057466077 akokoro ti awon loyibo npe ni toothache ohun na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigba ti elomiran fonu ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan ti won npe ni jo bi ko ma ni soro bi pe nkan je ti won tin je wonu teyin elomi fi yo bo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a npe ni mouth odor awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta npe ni tongue ti won ma npe ni mojata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti eyan ba ti ni aisan ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile ti o ba ti je pe kini ba ti ran ti a npe ni koro eke ida eniyan a ma ti akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati mo le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o ma da won eni na tori ti nkan yen te yan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu I ma je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin ni awa mo wa toju nile baba onipasa akokoro nile ise wa omo ba ewe dola awa ni round about gere alimi ni lu lorin e bere rasha umoto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti an pe ni toothache o le fa ke eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan ma wa rode pe lo ma fo lori kora te lomi oni rorun so akokoro ta si nso yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo nile ise ti baba onipasa akokoro omo ba ewe dola aisan akokoro ta lopin si ilana meji ti toju won si ya toto awon afi owo fa nbe ti ma da akokoro le senu ede eniyan ni bi nkan jije abi nkan mi ti eyan mu elekeji ohun ni ti won ma pe ni aje ti o ba ti wa nu eje lomi ti ba fi bi ti won pe ni inheritant pipe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ete mojuto a ma tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu ma wu abibi ki eriji ki o ma wu o si le tibe ko din ti o lead si in ta npe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si in ta npe ni tumor of the tongue adua temi wa se fun eyan mo ya wa ni wi pe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a npe ni cancer ni ile ise omo oba ewe dola a ma bere se latago mesan aro titi diago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi dijo saturday bakan na ni gbogbo ojo Sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi duro lati fi se itoju fun awon omo ede niyan yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo to tun won yo tosi o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da lamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fo awon nkan tin je kokoro yi ko jade kokoro je nje yi ti won pe ni sango worm lede leyibo bacteria ni mo fa sinu enu eda niyan to ba wa pe lai ti ri itoju o mo lead si awon aisan kan ninu enu ta n pe ni mouth disease ilana itoju to ba ti di mouth disease o tun yato feni tin ta tin ru abi tin momi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa npe ni mouth disease yi lawon kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fon to o mo fa to senu ti to nu mo wa run bi ki ete o mo be abi bi ki enu mo si egbo bi ki eriji ko mo wu abi ko mo so ti o mo wa ta ti o mo yo itutu ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta npe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi ama tin to je itakun re ta npe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada ama ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba de bi pe funra re yin le yin o ma bole ti kokore ba ti je irigi ta pe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti yin fi se gbongbo yo si yo bole funra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo ba we dollar baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omo de tin kan wa n ba wa nda laamu segede le n pe ni o eni gbogbo ruko to ba le je to ba ti jo pe laarin soro idamu lori enu ni abi eyin abi erigi abi ahan e ma bo wa do emi omo ba we dollar baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ni bi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fe yin si lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eyan ma je nkan to ni egun to be le gun yen leyin bi eja ti o ba moju to ayo le gba laye ti nkan ma store si be tawon kankan ma wonu be to ba wa tin di joke ta yo di nkan tin form kokoro tan wi ti eyan ba fi eyin je nkan to le abi fi si nkan to le o le create o abi ki eyin e ko san ti nkan ma wa store si be kokoro tan soro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe already lati yo gbogbo nkan tin je yin e deni lati mo si nkan kan be mo awa na mura akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun togun togun togun inu awon ogun ti a wa fi seran lo fa awon eyan to je ni le se ti wa o na ni ogun ti egbo ti awon eyan pe ni pasan akokoro ati wa ti tun si ogun kan ta npe ni anti toothache to je pe o ma gbiyanju fun awon edeni nipa pe gbogbo tin je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun esi ma ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole amo ni ojo sunday tin je ojo osimi laarin ago mewa si ago merin osan le ri wa bakan na ni ile ise wa ati ni awon ero igbalode lori sirisi en to ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile ise awa omo ba we dollar ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati se itoju enu feyan omo ya wa luwo poku check retractors o ti wa nle na feyan omo ya wa television staff se itoju yin fun yin luwo poku check retractor yi o na la won mi npe ni lips retractors be la won mi nsin pe ni mouth retractor ni ile ise babo ni pasan kokoro omo be we dollar bakan na dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun luwo poku labi se wo so fun yin eyin o ni gbongbo o ni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti an pe ni vessels ti o ma gbeje rin ti nkan ba ti se a ma sakoba fun eda eniyan be na si ni eyin o ni ade tan pe ni crown ohun le de eniyan te ri yen to be fi le fun ti nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abe re yo ma mu inira wa kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na eyin te ri yen o ni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni isoro a ma mu eyin mi kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na o ni ti an pe ni root itakun re to fi gba mu ati be be lo to ba ti ni soro kini keji o le ma fi ri fifo ara riro ara tita kan si emi baba oni pasan akokoro ni giri alimera and about omo be wo dollar baba 30 minutes eyin te si ri ti da mo ba ba yi ta pe ni upper teeth o ni itoju ta si fun eyin ta pe ni lower teeth itoju e wa loto bakan na front teeth o ni itoju ta fi se itoju e yato sawon yi to wa ninu ti eda o le foju ri fun ara re afi ta ba fe ba si itoju e Olorun ba ko ni fi aisan ti o gbogun fi seda ni kokan o e kan si emi omo be we dollar baba 30 minutes ni gere ali mi round about e bere rasha omo to te ba ti de gere ali mi round about e ye meje jasa omo be we dollar baba oni pasa kokoro number mi na ni tun pe fun ile kan yi 080 574 66 077 e tun gbo le kan si 080 574 66 077 babo ni pasa akokoro omo ebe we dollar aisan ti o gbogun ni se oku ni se ran re o amen.

mo de wẹrẹwẹrẹ bi eji alẹ mo de kutukutu bi eji towurọ mo de warawara bi eji ti aleta praise dr mayewa kuseni bi ya danseriki dk wa mo tun balẹ bagẹ lale yi lori to soye ko faja lati le se diamond 88.7 fm iriwolede ilorin ni ipinle kwara ni orilede nigeria lekan si ekale e ma binu pe o fe lo jaide ko to di pe a bere awole agbagbe be ni oni bo se je e forijin wa to ona obo tin mi o yi pada precious afolabi ti gbogbo ayan si fresh ba bao owo to fin gbe soke to fin gbe sisale koni din to mo nawo si sami ko ba n gbe to amimi yoba bo won ni ibi ta ba roko ti si ibe na la fa bo si sugbon ko to di pe mo tesi waju address you ma poju letter lo lekan si doctor omoba mayewa kuseni bi ya danseriki dk1 loruko ti mi je o etun mo bo wa ka lo olowo bo tin mi o je ka fo bi se run wole ka gbo ise to je ka gbo ise to je fun gbogbo omo nigeria

Asensiyon, mo ro pe gbogbo wa la gbo gbogbo bi Alhaji Abbas Akande Obesere bi won se nto ni eji bo se nto lera won le tin ja si pe to ba je pe ka korin farabalẹ ka korin to mogbon dani ka korin to ni lakai awon no kere gege bi won se mo so ati gege bi won se so ni bi record kan ta play koja eleyi yo mo je bi apere le ta gbo yi to eyun be ko to di pe aton wa tesiwaju nibi ti record n ti gbe duro tan ti ba mi pause yi ko to di pa tesiwaju

gẹgẹ bi on ti an babo e ri pe gbogbo ro ti alaje abasa kan di obisere ti won so e gbo gbogbo ori ki tan fi ki baba wa ki wa nibe won so pe ta ba so pe tembele kun won ni alaje wa si ni ta ba ni baba olote won ni baba wa ki wa ni keni money igiraga won ni baba wa ki wa ni won ton ni won ni o le ja omo iya re bole lo pe ko mogunki egbo gbogbo o da se gbogbo tan laje abasa kan de obi siri ta fi gbo baba ki wa si se be ni abi be ko sugbon gba ta album na jade ti won gbo ngba ta album yi jade baba wa ki wa o si ni nigeria ngba na amo bi ton wa won ti gbo won si ti gbo won to be siri so oro yen ba won nu je oro yen ba won nu je amo se si mo se pe bi omode ba ngun yen ru kagba lagba na mo ro kaye pe be ni o da bi omo kekere atagbalagba ti won ja ni ti agbalagba ba na omode won ni won yan je abi ori pe pare ka ni bi omode ba si na agbalagba won ni a baba idoju ti ni ori bo se fi re wole to se bi e da pe gba be bi mo se mo pa na mo pa ki won ni ti baba wa ki won wa se nigba toro da bayi se si mo pe tori igbirin ote la fin legberin ore birin wo ba yin ni leyin abi birin wo ba nbo ni leyin irin won asimo yin ni waju ari lara won ore baba wa ki wan di otimi nigba na pe ah omo mo baje kini kan ogbo ogba fun ki wan pe kini kan asiri lara won kan ta ah file so wa sora re di sara re ni so sora re di degbe re ni gbogbo bayi si ni gbogbo bayi ni baba wa Dr. Skiwa ni barista le bagba bi leyin opolopo ikilo ataro wa ti won se fun bi sere won ba baba wa ki wa na soro won ba won soro gan le pe kun o se suru lori oro yi won ro eni keni won ro eni keji baba n beto lo ibi te ti gbo ti baba wa Dr. Skiwa ni barista kolon ko ba fonu ke won tan ti so pe ah ibi to lo na di du yi keni kenu check are o keni keju check are o nigba ti won soro to doju e ti won sta won mejeji ti won si fo bi owo gbe ni bi oro ijana mo si lagbara to lasiko nigba ta foro wa won lenu o won so eni ti wa foro wa won lenu won so pe ah e da soro awon mo yin mejeji yi ni laji ni mo dasi amọ ta won kan so ni pe ateni keni ateni keji ka mejeji won ipon check ara won wo nigba to wa talaje abas akande obisere ti won wa ka gbogbo ti won ka kale yi ti won ka fun alaji wasiu ngba won ka tan ngba ti alaji wasiu ayinde masha ta won soro lori pe oro na dun won ko to di pe mo soro ti won so yusuf muritala olaitan won ti re won bi odua abejide fatigun e ma bi dun ba se pe o bi fatigun ni bi fatigun ni o adetona esinsun mo tiri bi ajesaka ni baje dele ogun bi mo tiri bi ablatif oladoja esinsun ajosewa ko ni baje esamegbe ta mimi be sin comment e dako e mo share logun iya shukran lata lori comrade online waju oladi meji esinsun ajesaka ni baje alaji abdulkarim agbana esesin o alaji adeni omo gbada won si muritale lesin la abiodun oladeli esesin aje won se wa ko ni baje alaji ladi gambari habib isafolonso lati london onoje kore ko dilu alhaja ayola lawal asuku ti lagbaji esesin olayinka babatunde alanawun esesin dadi ife lati lu bodisadu esesin o ajo se wa ko ni baje be ni bada sadu lati salaloko ni ile bada esesin alaji sani adebayo kamalidin alaji kazim onile lati emiasud alaji ismail ademola desegbin lati uk alaji adeni amugbada mosi lato fagaraj al oyowi negaosibi mr rashid lati gambari mr joseph omanoye ati israel majesty aino orosun lati texas ki atun dadu baun na de to
ngba ta won ayin baba wa ki won ta awon re won tan ko won soro oro ti baba wa ki won so ni pe awon pe pelu gbogbo riki ti obi se re ki awon yi e mo laarin awon ore nu o ki to ba je ki be lo ba ri to o ku saarin awon atolo won soro oro po nbe ameji ka faun le na ko ma di pe oro ta awon atore won jo so o si gbo to bayi on lo wa bi lasiko na baba wa ki wa o si laarin won si album won si finance sile olowo tinemi jika gbo track ni jika kan gbo track ni bi record na

0: Olorun o se seun orisa fe bi ta ba ni ka wo to ni a ni fe gba ipe kankan mo ki anu Olorun ko sokale fun gbogbo wa lawole sun yi lase Olorun ba mi dun e da pe sami ke gbe to ami mi adua ni o se so number ti o pe si 091 36 55 69 52 tabi 080 00 887 887 kadasi ni soki soki ka gba pe kan meji hello edakun te ah edakun e ba gbon soki a gbon yin bi ba ye rara o
1: e ku eto
0: sa olo lo seto
1: e ku je mesa o o ba
0: ma tin so ani ki lo kon yin bo je ti pe
1: mami o yin da ni lati ga kan
0: bi mami o yin da lati ga kan bi e pe number me yin to gbe yin number yin
1: 9106
0: to eda si to ni seju aya
1: gbogbo n to so kankan se wa le ba wa kan mo le si yo ma seyin si wa
0: ami ami ma ami ami ami e seun e pe mi lago marun o le ola number te pe si yin pe jade laipe e je ka tun gbo telomi o so